0: Kunene mingiseto kuranzeka masungula la shingwana shiange sha mintiro shiange le shingala famba kuya fika kusushinene na Desjoresh tiva leswaku hi nkarhi wa 5 ra xita kuma mahungu ya mixo hi ku landza hi ta va hi pangalatananga hi 5 ra xi 40 minutos hi ta va hi kuma matimu ya siku a ta va nkarhi wa 6 ra xi nga ta tlhanganisaka mchina antene national wa hi kuma jornal da manyama hi 8 ra xi 5 minutos hi ta va hi tlhelelaka mintirho hi limi ra xitsonga na nga ta kumaka a switiviso swa ku hambanahambana a ta va nkarhi wa 8 ra xi 15 minutos leyi nga ta kumaka nongoloko wa procuradoria kasi hi nkarhi wa 8 ra xi 30 minutos hi kuma gingirika maputu hi nkarhi wa 9 ra xi kuma mahungu ya mixo ya xifundzankulu maputu a ta va nkarhi wa 9 ra xi 30 minutos hi nga ta endzelaka miganga hi ku endlelaka yona leyi nga ta kumaka ta mafambelo ya miganga yoleyo hi nkarhi wa 10 ra xi ta nghena ka xiyenge xin'wana lexi nga ta sungulaka hi notiari hi tirhisa na antena national 10:11 ra jornal maputu hi ndzhaku hi vunanga hi 11 ra xi 30 minutos hi kuma leti ti yelanaka ni vutomi bya varhangeri vo karhi hi xiyimo xa xifundzankulu maputsu hi nkarhi wa 12:30 minutos hi kuma jornal latal hi tirhisa na antena national hi 13 xi kuma enhlikani maputu ndzhaku hi ta va hi kuma mavonelo yenta hi 13:15 minutos 14 mahungu ya nhlikani ndzhaku xitiviso nkuweni 14-10 sekeleka a ta va nkarhi wa 14:11 minutos hi 15 xi kuma mahungu ya nhlikani ku pinda ndzhaku xitiviso kwa manamana 15-10 madyana na vutomi byinene hi 16 xi kuma na akasi ta va hi kuma mahungu ya madyambu ya xifundzankulu maputsi ku landza hi kuma xitiviso swa ka manambana hi nkarhi wa 16:30 minutos xi ta kuma vunanga bya Mosambiki hi 17 xi mahungu ya madyambu ku pinda hi 17-10 a hi dyondzeni sekeleka hi 17:30 ndzhaku hi 18 xi kuma nhlavutelo marungula ndzhaku ka nhlavutelo marungula hi ta kuma vunanga bya kambanambana hi kongoma 19 xi nkarhi nga ta kumaka matimu ya siku 19:15 xanela commercial 19:30 hi ta va hi kuma jornada ta 90 hi tirhisa na antena national a ta va nkarhi wa 20 xi nga ta kumaka a hi hanyi ndzhaku kuma mahungu ya vusiku hi 21 xi 5 minuto xi kuma xitiviso swa kambanambana swa makombo 21:10 ndzumulo hi 21 xi 50 minuto xi kuma swibongo swa vatsongo 22 xi ta kuma mahungu hi ku pinda vunanga ni tinkambi tintshwa hi 22 minuto xi ndzhaku hi ta va hi kuma nongoloko wu vulavulaka hi ta vutsutsumeli leswi 22:30 a ta va hi nkarhi wa 23:30 minuto xi nga ta kumaka ultimo journal hi tirhisa na antena national xitichena hi pala hi nkarhi wa meanoch David Ntimana hi Munyarito lwi ya ku navelelaka mixombe hi goyoyo i nkarhi wun'wana ya mixo
1: Radio Mosambique Maputo

5:38, swi nga ri khale ta va yi kuma matimu ya siku hi tsundzuka ti humeleleka siku ro fana namuntlha ka Malimetolo, Gota Marcos, Latsokotsa Beti. Hambiloko swi nga fambi kwatse u ta swi kota ku va u pfuka u cina, hikuva ka ku va u twa swa ku hayikhona ya suka vutu. Leswi hinkwaswo humelelela a Missouri Provincial Maputo a Radio Mozambique, ngopfu ka nkarhi lowu wa mpundzu. Pfuka swo ri xile jambu, loko ri xa ri xela mina na wena. Khentlimuka u ti landzela mintirho ya wena ya mavoko ya siku rin'wana na rin'wana.

0: Kunene mwiseto kuranzeka le mintiro ya Radio Mozambique Msoro Provincial di Maputo le yashoka mfukeni 102.3 FM na 108 ka on the medium. E mintiro le unga ilavetela ka kusukela magodi 89.0 FM Ponta d'Or 90.0. Unga sikota kwa upangalata na ni mintiro ya yina kungwana la kumeka kakona ambi imatiko mwana msava ikuwa ilavetela ka www.rm.co.mz ulavetela EP Maputum. Yakumeka ka kanal 923 ka TMT. Silepso isilenza ku Jornal da Manhã la a ikumeke ikatsa amichini ya pstichi mkwaso sa tikura ina Mozambique la ikumeke jornal itivile tomela ka lomtikweni ni matiko mongwana ya msava. Ina 8 horas e 12 minutos kungarkale tava gingirikana wena mikiseto kuranzeka ka tindawo ikuyandla katona la mwingiseto mwana kumeka kakona ka ntirho lowu a wu landzaka ka mixo wa namuntlha wa vumune siku ra dzwaito ka n'hweti ya Khotavuxika a nga juni wa 2026. Xileswo nkarhi lowu wa ku va hi kuma leti
1: O que é o Mpox?
2: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
3: Instituto de Línguas, Kusukela 1979, alavetela kutsinzekela ka wena. Sweswo pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qondha ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya 1260 na nti wo byana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile wo byana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Zekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
4: Hei, leyi ni nga hi vona hi ndhambi mina.
5: Ya yini kambe papayi wa vatsongwana?
4: Se ni ya hi nga rhuleliwi kona, a wo tshama hi ku hi ta ku yini. He, swivana na switsongo a ku nga hloniphiwi munhu, ha, a yo hanyengi hi swiharhi mani.
5: Phaya ku kala ku hloniphana masiku lawa a ku le ka vatsongwana ntsena na hambi vakulu va vanhu njhe.
4: Phela u tiyisile mani, u nga mu kuma munhu njhe a ku hundza hi nge a nga ku voni na mbixo wena munene nada.
5: Wa vala ku ku losa na hambi ku pfumela kunene loko u rhanga u mu losa nada.
4: Hi swoleswo nakona a ku na wa ku kawuka munghano nada. Kambe leswi hi nga tlhelela mindyangwini ya hina ndhawu ka ku va mati ma byile hi ta tlhela hi hanya vumunhu hi tshika vuhari lebyi faka hi le ka lona.
5: Exi, a hi khongeleni ku va moya wo biha wu saliko seno ni ku va u nga nyan'welanga ka lavo tala. Loko u tlulela ni haleno se hi yaka ka miminti ya hina, heyi a ni swi tivi mani.
6: Va ka hina a hi vekeneni lisima vumunhu swihena ni mahanyelo ya hina. A ku lixile, inhlikani, lipelile, minjhani, inkomu i swilo swikulu swi kombisaka ku lweyi a huma muntini. A dyondzisiwile. A hi vekeni ni lisima miminti ya hina swa nga ndhawu leyi hinkwaswo leswi swinene swi faneleke a ku dyondziwa, swi dyondzisiwa ni ku hanyiwa kona. Muti wa hina hi lokhokholo lamahanyela ni swihena swinene swa hina.

Wazimbo loko akuti papalala atimaka tamavasane kosa akutira nga swilave loko risha tamukumaka sapateiro ena 8:23 tivale swaku radio Mozambique msoro provincial de Maputo xavisa swipapana swaku rungula swona amaxaka ni vanghana mala dash metikaxi ntsena swipapana swi nga swi kuma kola imisoro provincial de Maputo ndi kumekaka rua da resistencia ka nhlayo ya 318 dropeni rika matsolo nakona u nga swi kumaka tindhawu hi tixaxametelaka hi ku landza a nga baraka futuro melhora Mateo Jordan Simango a bairro ferroviário ka Mateo Jordan Simango a Palmeira ni le ka Taninga baraka Vovo Sicilia agua a bairro ra Nwamatibyana baraka Kadakwal Konkwal ra Cabral Francisco Sabão xihlaleni xa Kanyaka Papelaria Carlos Chambale ao Lulwane barra Carmando Shop bairro Matendene quarteirão 68 Andrade Nyabindi Asaf Bar Liberdade quarteirão 14 barra Kawa Mnyenge a bairro a Boane tindhawu leti hi ti xaxameteleke hinkwato u nga swi kota ku va u ti endzela u endzela yin'we ka tona u va u ya xava swiphephana swa ku rungula hi swona maxaka ni vanghana hi mali ya dash metikaxi ntsena.

0: bola no mbelo wa vakla ximatsi loyi a kaluteke xikarhi ka kampo a kaluta mbelo wa ku sungula a kaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ri mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Ixi, karitawu la mina li fambini mati kumbe ni ta ku yini ku sa tenki ni ya xibedhlela
4: i mhaka muni wena wa xinyimbani
3: wenu karitawu la mina la swibedhlela li fambini ndhambi swa ku ni ta ku we mani a ni swi tivi
4: ya i mhaka leyo hikusa lahaya va tseletela hinkwaswo swa vutomi bya wena o va ku i ngi hi ni njombo hi lwe infermera a taku a hi mi vutisi
3: infermera lani ni mhaka la ni lahlekeliwi hi karitawu la swibedhlela kama hi nga taleliwa hi mati
4: makwerhu leyo a hi mhaka ya ni xibedhlela u fika u va tlhamuxela va ta ku pfulela karitawu lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo
3: kasi
4: ino vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlela hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlela ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi
3: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini
4: xin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota xikulu i ku tlhela u ya xibedhlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritawu mantshwa makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile
3: U nga chavi, ni ta va byela.
5: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom. Os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
6: Kujakahle e kuhlayisa. Tito a tshama na karalele. Hambi ku tsutsuma kumbe ku tanga anga swi koti. Mama na Filomena a tsumbulile swaku hi mihandzu leya yi kumile masumwini a ta kota ku dyisa vana vakwe hi ndlela yinene. Haloko a sungulile ku dyunta tifedya, matandza, timanga, muninga, mupungu kumbe ntlatu siku lin'wani ni lin'wani. Ku nga li kungani hi loko Titu a sungula ku tsutsuma ni dleke hikusa ku dya kahle i ku hlayisa. N'wana a nga kuli hi madinga a kula muzimba hinkwawo. Longoloko wa mbalele mbalele hure. Nhluvukiso wa vutswali la n'wana eka vukhali bya le masangulweni. Lebyi patsaka hinkwavo eMosambiki lowu tlakusiwaka hi feke khandlelo na un pequeno gesto hi seketelo wa Camões.
7: yingela sosi tama tsameli yankama
8: vashi vata mashala jambu varingula kuva namuntla adoropa retete atavarona ringa tsuka kari kufumela kutlongo madoropa tiko shikumisha 30 grau centigrados kuta landzela ama adoropa rapemba 29 beira kiliman na nampula 28 Nyambani na vilankulu, madoropa mangata tsuka makumeka ka 27 grau centigrados, Maputo na nchancha 26, Shimoyo 25. Ugamu itava ne doropa relishinga, ringata tsuka karpepela kutulongo wa madoropa tiko, ispimusha 23 grau centigrados.

0: Ele bulana mane kuma na lukwini.
1: Uli boano.
0: O yuma mnyengi lwe.
1: Iye na iye.
0: Mhm.
1: Ashira no shukulu papa.
0: Ni sona.
1: Ile tshwa tsa ka e kone sa kunya mutla wa titi metiwa mutsuku ka kufumela nyana. Ja amavadi ya xifuva ni mukhusana a swifuku.
0: Ni sona.
1: Ka vatongwana na mbi o va hina hi nga vakulu. Lokali hina futhi hi nga kula hi ho tlhelela ka vutongwana. Ni nga va byela swa ku a ku na muntsoxi wa ku munhu a tshama nga na Jesu.
0: Nani
1: hi holova nkama ni nkama hi vona va ku tiva nyana. A ku haka hisa vovo ni ku yambala Jesu. Hikusa a ku na muntsoxi. A xirhami lexi a xi baka rhambu lexiyani xi endla mavabyi ka mutini. Ngopfungopfu lava va ku pfukela la ni ku ni swa vatukulu xinguwo swi nghena ka masezore na. Teki muva ya mbexa be vana va sukela ka leya va goka. Va ya mbala maluva lawana a swi duli laha bazara masiku metikazi laha a hi hlayiseli switukulwana. Hambi mi ni nga fambiki maza a nomu wa famba baba.
0: Hikusa
1: a n'wana loko a famba ya nghena sezora a nga na guru. Loko byixa u xi komba mati wela a ku titimeta para xi hlamba matiko. Hambiloko ma nga hisi ntamu mazi ma kumbeka nyana ka kutsongo u xi hlantswa matihlo mu xikovhara a famba xikolo n'wana. Hikusa a nkama wu bihile hi woni lowa tolo xirhami xa tolo bava ni lexa swoswa xa ha le xin'we. A vutomi bya byi cincile a hi ti voneleni.
0: Tinguva ti cincile.
1: Ku vona va va wu dawula u nga endle leswaku vaxani kohlela ni ta xipiritana. Lomubohana lomu ku mavabyi lawa ya ku kala ku hefemula lawa. Hikuva xipiritana ko tala laha na mahefemulela vatsongwana va swi veki matubu para swi kuma ku hefemula. Ndzi a hi va pfuneteni ni vova xibedhlele. Hikusa n'wana loyi a twaka ku vava wa wena.
0: Hi swona.
1: Lowunene banti mara van'wani va ta tlhatekela.
0: Hi swona khensile hi ku navelela mixombe.
1: Kani mambo.
0: 8:45 yo karhi pangalatani mintirho ya radio Msambiki Msewur provincial Maputo ka xiyenge xa Xurhanga ka siku ra namuntlha hi bula na mani u kuma na lukwini ri xile primer dama hi swona hi swona
2: a ku vhikelela xirhavi papa hi swa byile ku ta kama loko mavabyi manyingi mavabyi ya mukhuhlwana u khohlolela kumbeyela wa mpimisela ku tala vehise wona mavabyi lawa tiburekolozo kondza hi xona mukhuhlwani hi mhaka ku titimeta ku loko ya vana mutimuti vana hambiyini va vakulu xi kona leswi
0: yengupuwa
2: ku tiva ku va khentela mati ka tere no beka puka ximixeni a hlamba sikovhara i muyambexe mutoto swa mavhazilina leswi xa jile ka swengesela nyana ku pfumela nyana u gama n'wi hambexa ambala yini a Jesu ambala goro malova hinkwaswo leswo ku vuyelela wo moya a pfuka a xikolo se na wena wa nkulu yi nga va ku pfukela papa hey se makwatiri wari u handle te ku ya mbala nchumu ya kuxo ku xa twala la u pfuka u xihlamba vhele u tlhele ku yini u ya mbala Jesu leyi va ku pfukela xa hi karatela majuu va kwenda ambala mamatiri hi mahandle a ku na swindzanyani foko hi vhikelela vana mutimuti lava ka xikolo hi sezora ey lava penara papa hi ku ta na yini hi kone vatswele va mini va mamani ku li n'wana a ta tivonela a ta tionelisa ku yini ku ta hambi wuri wa nkulu swa tala ta pfura u pfuka sezora a sezora ku ha bhumile pe matingi u tiva ku u pfuka u n'wi vona swa ka xikolo vari va hlambile u muya mbeta bya makhoma ndlela a ya xikolo
0: lexi
2: hi kombela ka xona hina vamamana ku swa e hi kone papa hi kone hi ka kunene no va vona nini lani loko va khalutala a n'wana a kuma rimavoko a nga na jesi kumuyanguloi wakulu hle mi tekisa ku yini mu heleketa kaye wa swona loko ni wakuloku e mina wa kota ku nisa ka vana ngoi nga kokile mu heleketa kaye ta sungulisa mune ka jesi a mi tsemakanyisa njhani ya swi kota hi kombela leswo papa hi ka vana mavabyi manyingi hambini va vakulu va fanyela mindzi a swirho kwei nga mani ku nga namuntlha wa yana hi mhaka ku titimela ya n'wana ke ni yima kolo ni papa yi ntimana kani ma n'wi tesile papa
0: Hi swona khensile ku navela mi xo hombe.
2: Salmam na wena katera wa ntama kutayisa.
0: Bye bye. 8:47 hi nkarhi wa wena ku va u yisela nhlengelo ka mabulo hi malulamiseke ku va hi kota ku va hi ma yi basopisa mun'wana na mun'wana mayelana ni nkarhi loyi u tsemakanyaka wu xika ri xile hina mani kuma na lukwini
3: David Ntimani
0: hoyo hoyo Fernando Gwevandwi
3: kamaxakeni
0: hi swona
3: ku nghena makeni mavabyi ya dyiwesa mukhuhlwani manyi.
0: Mhm.
3: And the only Cornelia.
0: Yes, sir.
3: I'm a kind of woman by Ambala Quatch. Avana saw. No, well, our goal. From a woman to a big no shrink, so. Okuma walk away and catch you. Malaga come again. Lana come a catch and I tell you. We what did I underwent? Dams below quite some.
0: In some,
3: my last boat. Crowd Shayes, I am Bala there. Kunen, O Majestila, and Shinkoyana Sabu, Zayan, Oko from Melanyan, and Kokanukel.
0: Mhm.
3: Senga, Kulman, Malan. Madame, I'm talking here, and bring your way now. So for about Tanga Tanga, you know, thoughts from Mr. Agreen. O Taman Green, who won't say what's in English, you go mad. Stop on my car, you don't know. I'm the same about door. Can Mamma do?
0: Out of Marna spell.
3: I'll not spell, not do. I can, I'm a good bit. You will find my family.
0: Is on a, you're going to have a lammy show home.
3: Can Mamma, can Mamma.
0: Bye bye. 8:49 hi nkarhi wa wena ku va u yisela mavonela lawa u nga na wona mayelana ni nhlokomhaka yi hlawuleka ku va hi kota ku va hi bula hi yona kola ka mintirho ya Radio Mozambique Msur Provincial de Maputo. Mixete u nga qongela 8:23105751 swin'we hi ta bula hi ta vekisa marito ya wena mun'wana na mun'wana a ta londzovota xa nchumu ka wona. Swileswo swi ni risima ngopfu ku va u yisela mavonelo lawa, swi ni risima ngopfu ku va u yi qungela a nga li ku va wun'we nun'wuteka wexe laha u nga kona, kambe na u swi vona leswaku laha ni nga siza masizela ya mina a nga va lawa. Xileswo hi le ka mingiseto wa hina a nga mpfhukeni hoyo hoyo u ri xile bula na mani hi kuma na ri kwini
4: a wu xile u nga libeli mali
0: ri nga mbomba mani
4: a wu le ngodlodlo ma
0: Isona.
4: Ta jala ora zwa kuma.
0: Mhm.
4: Ah na kunene o tani maka ngoka swinene. A swira mile xi vhela kwa ke tshela u tonga yi.
0: Mhm.
4: A u tomile ku zale ndzula le ndzule le bantu ma.
0: Isona.
4: Ala abu yi kombi. Ambe ko wanti mala ambe ko ngala timala la abu yi kombi.
0: Mhm.
4: Se sa ya ntso ku tshimala ndzanga la so tsang tsan sa sule yana. E tokela. A hi tsaka mbeto le ka a a ter na jan. Ku tsika tsi so ba a swilungu. Wa bona makale bani
0: sure
4: tira kase baba moya nan tsikora
0: ai semu yomkela ni kutsemba leswaku a lavetela tindlela ta kuva a ikuma moya
4: ndaku ya kangala ndi vhona na passport swingelongo
0: u fanele ku hunza mbona inkomo swinene tata na pelembe sho
4: kan mama ku
0: bye bye ina 8:51 hi nkarhi wa wena ku va u yi qungela ka mintirho ya Radio Mozambique ka mixo namuntlha ndzeni ka gingirika Maputo leyi navelaka ku va hi tiva leswaku a si hi nga yingisa ku yini ku va hi kota ku ti vhikela ka mukhuhlwana hi tsemakanya a nguva yin'wana hi le ka nguva ya vuxika xileswo mikhuhlwana ya mahlweni ku va ya ndlalaka hi nga yingisa ku yini ku va hi ti vhikela ku va swa nga ndlela ku va hi pumba ku yandlalaka ka mikhuhlwana leyi i xanisaka vanhu vo tala ri xile hina mani u yi kuma na lukwini ri xile hina mani u yi kuma na lukwini hina mani i swona
5: yone papa yaku separate ya matweni ya sa amagisi kungana gisi yela ya maduta magisi abatongwani kupungupa batongwani ke hina ba bapula ka tshiba tsa tshiphetsa ku tshima ja batongwane la ba ngena ka tshimishweni ku pungu tenke ba ipela pela ba ba ya matweni ku empiswa maji ku tshira mi tswana go ku tshuka a mi tswa wa u tswa ba tshe ba tshe ku ku a tima ke a tima o zora tenke ngwana sempre a mi maji ne ke lo ngwa a maji
0: Bye-bye. Ina 8:53 tamke lavangisetvambiri igemeta xiyengele xa mabulo ku va yisa mahlweni yin'wana mintirho kwala imisoro provincial de Maputo nkarhi wa 9:00 Jovita Ngovo a ta yi tisela a mahungu ya mixo ndzeni ka gingirika Maputo xileswo nkarhi lowu i wa wena ku va u londzovota hi sile mavonelo ya wena mayela nhlokomhaka yi hlawuleke ku va hi kota ku va hi bula hi yona ka wa vumune wa namuntlha i 18 June 2020 Ei, kuva kota kuva ukungela hlengela ka mabulo e o kuva ukungela 82 31 057 50 hina hi rindzele wena kuva hi kota kuva hi bula na wena hi va hi vekisa marito lawa nga ta ma hlayaka la marito ya risima tsundzuxana leswaku phela mavonelo ya wena hei manerisima ngopfu ka vutomi bya hina xileswo hlengela wena wala veka hi wona lawo yirindzeleke wona akuva unskota kuva uivusa kumishana uveka mavonela wa manganerisima ngopfu nkongometino kuva makota kuva machincha amanyela ya munwana na munwana hi tsemakanya anguva ya ushika la xiramu xibaka swiphela na swiristano xiramilexi karotala xa hlengela ka kuva xi hi vangela mikhuhlwana kasi hi nga endlisa ku yini nkongometweni wa kuva hi pumba a mavabyi lawa ya mikhuhlwana lawa ma xanisaka ka nkarhi lowu ngopfu ka nkarhi lowu hi wu tsemakanyaka wa vuxika hi kungele ka 82 31 057 51 a kuva hi kota ku va hi bula haikona mukiseti wa ku rhandzeka hi navela ku va hi amukela ntsena xigumandzeni xa hina hi va gemeta a mintirho leyi yi va yisa mahlweni in'wana a mintirho ndzeni ka xitichena xa waxi radio mozambique imisori provincial de Maputo 8:55 xikungeli hi va hi gemeta mabulo hi ndzhaku hi ta yisa a mahlweni yin'wana mintirho kwala ndzeni ka imisori provincial de Maputo

Maungu ya misho ya shfunza nkulo Maputo Mohlahi Jovita Ngovo. Konselho Municipal wa Doropa la Kamatsolo a tlhela sungulisa mintirho ya ku vonelela vuxavisi bya mabyalwa kusuhi ni swikolo ni nkongometo wa ku helisa vuphuzi bya mabyalwa hi tlhelo la vadyondzi ndzeni ka swikolo. Mahungu lawa ma paluxiwe murhangeri wa Doropa la Kamatsolo Julio Paruk a hlamuxeleke leswaku ntirho lowu wu humelela hikwalaho ka ku tlakuka ka tinhlayo ya timhaka ta vudyambana ka tona ku kumeka ka vatsongwana. Murhangeri wa Doropa la Kamatsolo a engetele ku vula leswaku swa danisa ku vona vatsongwana va tinghenisela ka vuphuzi bya mabyalwa ni vudzahi bya timbangi leswi vonelelaka leswi va kokelaka ka vudyambana la ku hambanahambana. Ubyana yi hanyelaka ta dyondzo xifundzankulu Maputo hi vindlavindlaka hikwalaho ka timhaka ta vatsongwana va dzahaka timbangi ni ku phuza mabyalwa mhaka yi hoxelaka vumundzuku bya vona. Ku vindlavindleka ku kombisiwi tolo ka matsolo ku fambeni ka nhlengeletano ya ku luka makungu hi patseke tinhlari ta swiyenge swa ku hambanahambana swi yalanaka ni ntsongwana. Murhangeli wa xiyenge xa ta dyondzo ni murhangeli wa xiyenge xa udaya xifundzankulu Maputo Carmen Yakanda a hlayile swaku ka nkama wa sweswi va karhi va tirhisana ni xiyenge xi hanyelaka ku lwisa vudzahi bya timbangi a ku va ku helisiwa mhaka leyi. Hi tlhelo lin'wana Carmen Yakanda a tsatsiya vatswele ni vavoneleli va vatsongwana a ku va va hlengela a ku vhikeleni ka vatsongwana ka vubihi leli. Secretary General wa ANC Bandla la Afrika-Dzonga Fikile Mbalula kusukela tolo a endzela tiko la Mozambique lana sunguleke hi ku endzela Doropa la Maputo. Nyamuntlha Fikile Mbalula a endzela xifundzankulu Maputo lana nga ta pfuxela ka Centro de Interpretação da Matola, Monumento dos Sul-Africanos, Escola xa Partido Frelimo ni ku va kumeka ka ku simekiwa ka xihubyana xa Bandla la Frelimo a mugangeni wa Matola a. Tinguluvi ta nhova ti dumela masimu ti va ti xakatsa mibyalwa ya ku hambanahambana axifundzeni xa Marakweni axifundzankulu Maputo. Swiharhi leswi swi dumela ngopfu masimu ya mavele, mindzumbula ni mihlata, mhaka leyi yi vindlavindlekisaka varimi va minkova ya miganga ya Rikatla na Nyongonyani ka swikanekiso swa Mixafuteni na Makaneta hikuva yi tlhelisa ndzhaku mintirho ya vona. Lava buleke ni mintirho ya Radio Mozambique va vule leswaku mhaka leyi yi tsekatsekisa nguva leyi ya vurimi lana se va tiviseke mhaka leyi ka vurhangeli la xifundza ni ku va va kombelile ku va va hantla va hlamula. Xiyenge xa taudawu wa xifundzankulu Maputo xi yamukelile ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ta lembeleli hi nga ka lona ku tlula 5,000 ya timhaka ta mavabyi ya ku vuyelela nhlayo yi tlakukeke hi 40%. Xifundza xa Kamanyisa, Matola, Bowani na Marakweni hi swona ku vonekeke ngopfu timhaka leti. Murhangeli wa xiyenge xa ta makungu ni ntirhisano ka hubyana hanyelaka ta vudawu wa xifundzankulu Maputo Ahmed Dawood a tlhamuxeli leswaku a ku va ku cinciwa matshamela lawa tinhlari ta vudawu ti karhi ti tirha emigangeni a ku va handle ka ku tiva miganga yi xanisekeke ngopfu ti tsatsiya xitshungu a ku va xi landza vubasisi a ku va xi ti vhikela mavabyi lawa. Hi tlhelo la mavabyi ya dzedzedze xiyenge lexi xi vula leswaku xifundzankulu Maputo xi le ka xigava xa 2 ka leswi swi nga ni tinhlayo titsongo ka mavabyi lawa. Ku sukela 29 ka Khotavuxika ku ya fika 2 ka Mawuwani ku ta endliwa Feira Provincial do Livro a Doropeni la Matola Rio ndzeni ka minkhuvu ya ku tlangela siku la mabiblioteka hi xiyimo xa matiko ya misava. Ndzeni ka 5 ku ta kombisiwa ni ku xavisiwa mabuku ya ku hambanahambana ku endliwa xikombiso xa vubasisi ni swakudya. Munyiki wa mahungu lawa Alcide Shfaduk
murangeli wa indústrias culturais e criativas ka Botswana ya nyelaka ta ntumbuluko ni vakachi a xifundza nkulu Maputo a hlamuxelile leswaku handle ka mitirho leyo ku lulamisiwa ku va ndzeni ka masiku lawo ku ve ni mitirho ya ku hambana hambana ku fana ni ku hamba mapasi ya vumunhu ni mapasaporti. Ndzeni ka xikombiso lexi ku ta paluxiwa nakona mabuku mambirhi ya mutsali Horacio Nkuna machiwaka Dukumboyu Dasura Azagwa Xdikawara Basa na Nkuna wa Mavutani. Muyingiseti wa ku rhandzeka, lawa ve mahungu ya mixu ya xifundzankulu Maputo. Rindzela man'wani ku nga le khale ka Gingirika Maputo.

0: Enkomosina ne Jovit Ngovo itatlela ku ramba ka minkari ilandzelaka lenga tandzelaka miganga ikuyandlaka yona ya xifundza nkulu mapultsum kasi vatiri kulori va phalalakile miganga yoleyo na ingata kalaka nga sinza ku antla wa lokumekaka le xifundzeni xaka na masha haikona le ka nkarhi wuxika kana masha ka titimeta swiphela loko fike nkarhi wuxika hikolaka ku va a matshamela ya muganga lowuyana wa tinhava se a swi na byali hikolano hi ta lavetela hinkwaa tindlela ta ku va hi kongoma le ka na maxa loko nkarhi wu fika ku va hi rhamba vana kulori lava nga ta hi tiselaka ta maxela a mugangeni lowuyana wa xifundza nkulu maputsu ni tindhawu tin'wana hi ku endlela ka tona leti va tirhikulori va kumeka ka tona hina 9:07 xikarhi hi ya mahlweni ni ku va hi ku tivisa leswaku mintirho ya Radio Mozambique Misori Provincial di Maputi Palusha a ku va yi xavisa a swiphephana swa ku rungula swona maxakani vanghana hi mali ya dash metcash ntsena swiphephana leswi nga swi kumaka kola a i Misori Provincial di Maputo wa Radio Mozambique munti lo kumeka ka rwada resistance ya ka nhlayo ya 300 dorobeni ra ka matsolo i swiphephana swi kumeka ka nakona ka tindhawu hi ti xaxametelaka hi ku endlela ka tona tani baraka futuro milor ra Mateo Jordan Simango a bayora ferroviario ka Mateo Jordan Simango a Palmeira ni le ka Taninga baraka vuvu Sicilia a bayora matibyana baraka kada kwal konkwal era Cabral Francisco Sabão xihlaleni xa kanyaka papelaria Carlos Chambala ululwan baraka Armando Shop bayr matenden quarteran 68 Andrade Nyabende Asaf bar Liberdade quarteran 14 baraka ngomunyingi abayr Rush a Boane 8:08 hasko na yini tlhelisana andzhaku a nkarhi kasi hi fanele ku va hi phokophela ya mahlweni hina 9:08
1: kuyini se gweti wa mina hayi mina lweyi u ni vonaku lano lavetela ku hlamba mandla kambe se i wa yini kambe maseve hi ku se hi lewa ya mati a swi le ka mati maseve mhaka yi le ka sipho hi ku sani na yona ni nga ta ku yini ni lavaka ku
2: dya u nga za u fa hi ndlala hi ku kala u nga hlambanga hi sipho
1: maseve loko u nga hlambi hi sipho a switsongwatsongwana a swi fi mandleni se nkama lowuya u lavaka ku dya leswiya swi nghena ndzeni swi vanga mavabyi
2: se swi te hi ku ni switsongwatsongwana swa kona hikusa mandla wa ya ma basile
1: hi matihlo ya nyama u nge swi voni kambe swi kona nakona maseve tali wa mavabyi ma tlulelana naku hi makuma ka mavoko ya hina loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba
2: ha se swi vula swa ku u ti dlaya hoxe
1: ixi hi swoleswo u bi kona langusa loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi hi qhevulana ndleleni hi wugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi
2: swona kun'wana hi khomaku a yi ku tivi
1: xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaku mavabyi swi fa loko hi maha leswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.

0: hina xikhale xa kona va hi khale ka utomilili ka moto taxi exitataveni.
1: Kutani na mitizuleni u sungule lembe munhu ku va hamba a moto taxi.
0: Amen. Ni sanguni lembe li nga hela hi otubro ni gani a cinca swoswo ya na ha fambi moto xa ni fambi chopela cinci hi lembe letsi hi janeiro a ku fambi xa hi chopela.
1: U swi kotisi khwensi ku yini wo xava monta we voleka swintsu
0: a monta a ni u tizela munhu tavhera hambi swoxe ka chopela ni tizaka ka byona no tizela munhu tavhera
1: kutani u ni ku nyimela ku va u xava monta wako kumbe wo dya ku tizela munhu ntsena
0: a dya u nyimela ku xava kosigira u xava a monta wa mina sempre pa hi nge kosigiri ku tizela mulungu a te ntengo na wona kosigira ku endla swa automi la wena
1: kutani mphini wenxaka ku va u nga kota ku va u xava monta wa ku kulumba
0: epa i ku hlengeletela mali tavhera xipokoxipoko tavhera
1: kutani a mitizo lowu landzaka wa chopela kumbe moto taxi ku ku pfune tindlela muni ka vutomi byako
0: wa ni pfuna a ndyangwini wa mina na ku huma swakudya swa ku ambala swa ku hlambi swona hi mhaka ntirho lowu ni wu hambaka hala xitaratweni
1: kutani ya tiva leswaku vambeni va huma laha Mosambiki va ya matikweni mambeni a ku va va ya tiza va tlhangana ni mhaka ya xenophobia u nga veni mazito ku va u byela majovhe lawa
0: ya ni ni mazito nyana ku va byela epa na vuvenzi va kumeka hala hikuva va famba va jula vutomi manje xa swo swin'wana xenophobia swa antswa va titlhelela matikweni la vona va vona swa ku va yincaya swa ku yini va ta kota ku tiza na vona fana na hina hi nga kota ku phanda hi kuma ntizo lowu wa ku fambisa swa ku moto taxi chopela tavhela
1: kan mamba fayibula ni muntshwa mun'we haleni xifundzheni xa le ka na mahaxa munisipo le ka na mahaxa hi mayelana ni vutomi lebyi va byi landzaka siku byin'wana ni byin'wana ku va va tilondzovota vutomi byavo i ku hinkwaswo kusukela leni xifundzheni xa ka na mahaxa ku kaneleki Domingo Ximakalani
2: kasi a hinkwaswo Domingo Ximakalani kusaya haliko seno ka na mahaxa a hi swona Veronica Slum
3: hi swona tali tinyingi leti hi navelaka ku va hi ti tiva mayelano ni vutomi mahanyela ya vayakitiko va kumekaka axifundzeni xa kana mahaxa hi mukhuva lowo
2: kana mahaxa ku na Enabila ku na Joaquina Vilankulu xi ku na Domingo Ximakalani lweyi hi mi tweke swoswinyana ku na Alberto Langa ku na kasi ateke ni ku i Cesar Baltazar a ntlawa lowu ya wu rhamba ku va u ya mahlweni ku va u yi tivisa u yi andlalatela hinkwato leti va ti hanyaka a vatshami va xidorobana lexi xaka na mahaxa xileswo hi nga tsutsuma hi tlhela hi va rhamba ri xile va na kulori ka na mahaxa matshamela ingaku matsondzo ma ku va hi kota ku va hi yisa mahlweni a mahungu lawa va fanele ku va hi paluxela wona hi leti va ti hanyaka le a xidorobanini xeka na mahaxa hambi hi xifundza hinkwaxo Veronica Stoop
3: a yi tivi kumbe va yo ha mhakalani se a hlawutelile kambe hina yi tshemba leswaku swinyingi leswi swi hi nga ha swi kumaka mayelano ni vutomi lava yakitiko va xifundza xa ka na mahaxa hi ta zama ku va hi sindzisa na ya lavetela Fernando Sidumu a ku va vulavula hi mintirho leyi landziwaka hi vafuwi va tihuku lana murhangeli wa xifundzankulu Maputo va tsatsiyaka leswaku va endla hinkwaswo ku va va tlakuxa bindzu.
2: Hi swona na hina 9:43 ingaku matshamela ma lulamile ku va hi tlhela hi rhamba vatirhikulori lava kumekaka ka na mahaxa ri xile vanakulori
4: avuxeni David Ndemana Manenge
2: hi swona ya mikuma
4: kanimambo swinene hilo

0: 13 horas na 18 minutos, gente liga nego pinda muito cedo, Kuranzeka. Oi, oi, o Kaxengue leis chavunaro, Kamintiri, é, emissor provincial de Maputo. Encarroco vai, me combiçar, não conoco, mas vou nela eu entra, e 14 horas, está com uma mão, gente ligane. E 14 horas na 10 minutos, está zumbando com ele, né, com uma a mentira, com isso que ela lê, aí lá, Josina, Machel, e 15 horas, de tela aí com uma mão, e 15 e 10 já estava a Magela no tome do Nene. 15 e 30 e com uma Cambia Vic, que eu ia ficar ali cá 16 horas. Me fica nilo, me pangalatana na Mônica Novela, me chove lá, me fica no Nene. Me vou enguiceti, já que isso é um grupo sinene. Hoje eu vou falar um gan, e magamu? Lana ninga kona laha swa ku ni ta ku yini a ni swi tivi ku onheke yini kambe hi karhaleka hi swo biha a hi xiganga ndhambi hi tekeleke hinkwaswo
1: hi yo ndhambi phela ni xikuvalisaku karita n'wilanyezani la n'wana wa mina li fambi ni mati a ni swi tivi swa ku ni ta ku yini ku sa phela masiku ma fikile
0: a ni ku hi swilo swa lisima swi ku xikuvalisaka kasi karita n'wilanyezani humaka swona leswi
1: ni nge humi ka swona munghana hikusa swi ni lisima likulu swinene leswo loko n'wana a nga tlhavi tinghezana ti vekisiweke a nga tshuka kuma hi mavabyi ya ku hambanahambana
0: wena ni ku landzelela minchumu
1: loko u nga landzeleli swileleto swi nga ta ku fambela khwatsi vatsongwana va fanele ku tlhaviwa tinghezana hinkwato leti vekisiweke ku fana ni ya xitshinani kumbe ximungwamungwana na minyezani ya ku vhikela ku khwanyana ka swirho ndere ni tin'wana ta lisima munghana
0: tinghezani ta kona ti mahini ku tala
1: phela hambi wena leswi u nga tika leswi u nga hi xiswona leswi ku ni tinghezani u fanele ku ve ni u tlhaviwa loko u nga hayi wena kumbe n'wana mi ya kuma tinghezana leti hi mi ta ngheneliwa hi mavabyi u lava leswo wena
0: nada weno phela hambi mina swa ku karhi ta n'wi li kwini a ni swi tivi na li lavetela ni ta ku tlhaveliweni ka nyezana
1: ma swoswo hikusa nyezana i vutomi loko u nga li kumi ka ritawu a ku na mhaka ya ni xibedhlela u ya va tlhamuxela va ta ku nyika la lintshwa va tlhela va ku tlhava tinyezana hinkwato leti wena ni n'wana mi fanelaka ku ve ni mu tlhava tona.

0: Mwingisithi hoyohoyo ka nongoloko mavonelo yo entelela namuntlha, nongoloko lowu namuntlha wu sukela ka xifundzeni xa ka N'wamba namuntlha na wu fambisiwaka hi Alberto Paulo, Julio Mavota, David Ntimana, Roberto Mulyovu na Enya Bila. Hi sungula na hi kumeka amugangeni wa Saviela, hi ta vulavula na murhangeli wa wun'we ka miganga ya ndhawu leyi, hi tatana Jose Chemane a vulavula hi mahanyela ya ndhawu leyi ximuganga wa Saviela loko masiku lawa nga ka wona ku hlanganaka ni swikarhato swo hambanahambana na ku humelerisiwaka ku va ku nghena a swiharhi swa nhova swi xanisaka swi xakatsa mibyalo nambi ni ku va swi chavisa xitshungu ka masiku lawa nga ka wona ku vonaka nambi ni tinghonyama. Tatana Chemane enhlikane.
1: I khale na ikarhata mhaka ya swiharhi rekambe kola yanga koho swandlula hekola swiharhi la un block sama du block 5 ke wacho kutwa swaku swikolo na switsemakanya switshuka swa swakumeka hala xinyangwanini tshuka swikupenga indlela ya swo hi hanya na swo kulu maji ku enceka swaku hi ku enceka swaku ina na yesa swiharhi leswi isa mfumo loko vanhu va yiva loko swi va yiva vanhu swini vinyi masi loko swi wona emasin'wini ka vanhu a swi na n'wini wa yi vona
0: swiharhi leswi huma eka mafazenda brevi kulomu
1: na swi huma hi kolomu maparki lomu va hlayaka swa kuni na va fuya swiharhi leswi pirhaku vini swi pfuneta xitshungu wa swi vona se hi leswi swi karhato swi nga koho hikusa hi makhambi yo tala va yeliwile va vanhu lava ku ya kombela ku vini va hlayisa swiharhi leswi masi kumeka leswaku ni va choka va swi phikiza swa kuni na swa vona na swi vona masi se loko swi dlayiwa ku pfuka pongo hikusa hambi kola internamenti loko voto swa ku dlaya xiharhi lexiyani a na wa wu pfumeli ntankokolano ku ni swikarhato manji henhla ka leswi wu mfuma ni vhelo lokali wu hambe swifurso swinene pokutembo ku yi ku ya tlhanganiwa ni district ku khulumiwa hi timhaka leti ta conflictnyana leyi lani ku kumekeke leswaku hi dyondzo enkonjunto ku kumeke leswaku inana ku fanele ku veni ku tlhanganiwa ni vafuyi va swiharhi a ku veni ku pfaliwa da ponta ponta leswaku swiharhi swi tshama ndzeni ka siriku ya swona leswi hlayaka swaku swi nga hana swikarhato hale a va swaku na hehe koho hikwalaho ka ku hikwalaho ka ku loko va lava ku fambisa masiriku lawa ku ni lomu na hehe ya ka hi ya karhatisanya na kona hi nga pfumeli ku veni ku ndlula kumbe ku veni va pfalela swiharhi swa vona maxihambi ka leswo mfumo wu tshame hansi na hehe lindzene ka mhaka leyi ya ku veni ku kumeka nhlulelo ya mhaka leyi
0: i swiharhi muni hi ntolovelo swi vonekaka
1: a swiharhi ku hlaya ka swona leswi swa tindlopfu leswi swa tinyarhi tinghonyamu ku tala ka swo swiharhi swa nhova hikusa hinkwaswo va na swoha naswo loko swi za swi kumaka ku huma enkhululeko wun'wanyana swo huma haleni swi hangalaka swi tirha ku rhandza ni leswi swi encelaka
0: la Saviela nga koma a ni vula swa ku a ni twanya na xidlowana ngi xo u tshwaka ku tshwala kumbe ka mutihuri la swi koho
1: a swidlowana hi ku veni hi sukaka ka tindhambi la a mati ya khoboko na wo ma hangalakile hinkwayo mi tindhawu leti endyangukolaya loko ma hangalaka ma ta ni swidlowana leswi lomu masin'wini loko mu swi kumaka minkova u ta kuma swa kuni na ku ni mati ku ni swidlowana leswiya
0: swivulaka swa u nga suka loko u ya laha ncovhelo masin'wini u va vhele u ya u kuma
1: swa chuka u tlhangana na swona masi ngopfu
0: manyangana kuma swidliwana ko masin'wini
1: swidliwana ko masin'wini hi swoho leswo hambi kola ndleleni loko ma tsemakanya mati ma chuka ma swi siya kona kota ku pfuneka
0: kola ndleleni na hi ti fambela njhe
1: swa endleka leswo kuma swa kuni na hi ku veni ku tshwaka mati se ya swa hanaka ku ya kona swo tlulatluleka loko u tlhangana na u ni njopo wa chuka u tlhangana na ni
0: thumba
1: thumba swa humelela swa humelela
0: se masi hi ku Saviela a nonile hi tshumba leri wa pfuneka yena
1: Saviela ku nona a nonile exa ku sungula ni ta hlaya hi matlhelo hi mambirhi lani hi nga ko hi xikarhi ka nkomati na sala hala ku ni mati ya ku tsombela hala ku ni mati ya ku tsombela masi la xikarhi hi tshama koho ha tshuka hi fa hi ndlala koho masi na hi ni mati lawa ma khalitaka ma ya chelela mova xina vana hala phambili masi hikwala ka yi hikwala ka ku kala nseketelo a ku na nseketelo hi nga na wona Jini shenche laka uivona ka hambe kola inkintari lu wa swivona switsama leswi swinga xisona swinonile kola leswi hlaka swa ku hi liya nhova maja hina matimba hi ku kala ka fundo ya ku veni hi bindzula hela ku vileleka ka hi kona ni nga ku byela futhi hi mayelano ni bloko masiku ndzhaku anxi ya 2000 a ku ni block 5 la a block 5 lele li va lili makinyanchi dejectar a bloku lelo a li ngulela hinkwerhu ka tiko leli a ku nga na pongola ndlala a ku nga na pongola ku vena ku heleketiwa vatsongwana xikolweni hikusa hinkwaswo a hi pfuneta a hi pfuneka layana hi tlhela hi pfuna ni va ka maputsu a wu nga kumi xitirhatu lexi ku nga na movha wu posaka xa ku posa xi ya maputsu a hi nga tshamela hi fa hi ndlala hi mhaka bloku lele masiku sukela hi nga ha hluliwa hi mati ya 2000 a tinyamungi a nga kowa lavisaka tlhelo leliya lexi hi vonaka leswaku ni na mfumo loko a vo tlhateka voko laya a yi ta va xin'we ka lexi a xi ta pfuneta laha ni saviyela hi ku ngulela majovhe manyingi swinene mayelano ni vurimi laya masi swaku lexi xi fasaka ncini a hi xi tivi hi xikarhi ka mariyu mambirhi a ma wome mariyu lawa hi ku sa haleni ku ni kwini barax himbora nkomati na yena a chuka a ku taniya nyana masi a nga teki nkama wa ku leha masi hini lava ha xaniseka tiswa ku ncini xiyenche laha
0: vulavula hi ku nona loku ka saviyela ku ni machome mambirhi save hi lwe nkomati hi luyani leswi koka tinkomponi yin'we hi yuli laha hi bulaka na hi ri kola ka ndzuti loyi nga ka woho loyi hi tlakusa mahlo hi vona masimu ya tinsenge leya i nkomponi yikulu hi nga va yi ri ya tiko ra Joni futhi ra Afrika-Dzonga ni vona vantshwa va nga ri vangaka kambe a va nyawuli tinkomponi leti tisa yini la mugangeni
1: a ku tala ka tikomponi laha mugangeni a ni na xa ku ni nga fakaza swa ku swa tisa hi ntalo wa swona lexi ti tisaka swoho u ta kuma swa ku ni na hi ntalo mapongo ya ku leswi va tshembiseke tolo na va hajula misava a va ha swi koti ku tala ka voko veni va swi landza ndyangu kwalano a xitshungu xi tshama na timbilu ti khokhovelile hi kwala ka va ka valungu lama ene hi ntalo futhi ku ni tlhelela kunena va tisi mintirho hi tlangela swinene ka mintirho leyi va yi tisaka masi ku ni kumbe nyaninyana va kaka va nga swi landzikiki hi ku hetelela nan'wu wa mintirho wa va kuma timbango tin'wanyana va tirha hi ndlela ya ku kala yi nga nyoxisi vanhu matshamelo ya kunena ma nga nyoxisi va tirha hi ndlela ya kunena a hi yone hi yi toloveleke la kaya yi tolovela ku veni ku pfuxiwa pongo va tirha ni vathuli maxikolano hi ku veni pronto ntiyisi ya hina a ku na ximbeni hi nga endlaka xona a ku pfuna ku pfuneka swinene swa nga hi swi endleke ku sunguleni ku tala ka vanhu vanyingi swinene va nga la tikweni maxi vanhu swoswi va hangalakile va yimintizeni kolwa kutsongo va ya ka va ya kuma kona va kume ku tumbela va kanganyiseka ku veni va nga nghene ka vugevenga
0: misava leyi yini mavele
1: ane loko koza kuna mpfula yini mavelelaka ku veni ku huma ni xitsama loko phora lexa ku woxiwa loko xo phazama xiwa xo mila xi va xi tsala hi ku nona ka misava leyi ni nga swi hlayisa xileswo
0: xi
1: phazama xiwa xo mila ene xi ta ku bindzulela a misava hi kunene yi nonile a hi ku tlanga xi lavekaka inseketelo kola phela bandera la kaya i zambana laha ku huma zambana la ku chavisa ka tiko leli ku huma ximati xa ku chavisa a ku na lexi xi yalaka laha maji kumeka ku nga na matimba hikola ka yini hikola ka ku a ku na xipfuno xa ku seketela a varimi ku hlaya hi leti tibanana leti ni nga hlaya swaku i khombo la siku dzin'wana ni dzin'wana xitarato lexi ku huma switirimanzi ka mina swika valu laha swi teka tisenge leti ti ya Johana siku dzin'wana ni dzin'wana mash hi ku veni vona va nga ni lani va nga ni nseketelo kona swi kumeka na swi vevuka hela va bindzula bya ku hlaya swaku vekhendla va ya nyangeni nati vo va ni nseketelo vo va ni lani loko va dzila va kumaka kona mali ntau swa fana na hina hini mina nge bizi hi ni nhloko ku fana na vona ija ku hlaya swakunana na hina loko a wu kuma nseketela hi ta hluleka ku enca leswi nanta a hi nga ta hluleka na swi vona maxi a hi swi tivi swa ku lexi pfalelaka ncini ntawu hi leswi nyamuntla vota vatateka ni nga hlaya swa ku loko ku ndlula stream manza la mbilu yanga yi va yi dzila ni ku madollar ma fambaka lawaya ene ti tekiwa tiyaku ti tekiwa tiya joni hikuva ni tiyaka tiya pakeliwa tiya mateku mamanyana hi vito dza mani naswona dza joni majabinzu dza la kaya
0: tin'wani ti panga ni ku tlhela ti vuyenyana ku rumu hi fika hi xava ku yi xava banana ya kwini
1: ya le joni entam i tshomba dzizi lebyi dzi hangalakaka a ni swi tivi swa ku xi nga hi nga pfuneka hi ndlela muni a ku ve ni hi ti hlayisela michumu leyi nga Yezu yini entam ku kiyela voko bya mfumo swinene lavisa i tlhelo lebyiya kola ku ni aerodrome kola kola kola nyana ka ku xika mavhiya maji hinkwako lomu masimu lawa ma fanele ku hi nyika swakudya a mati hi na wu kola halini hi ni mati kola hi xikazi maji a yi ku swi koti ku bindzu swa ku ncini xi encelaka ene ku riliwa hi mintirho ya majaha etikweni ku riliwa hi mintirho hi tlhelo hinkwalo maji hi lowu ntirho i ku chova nyana kutsongo swa ku hi leswi a hi tirhiseni leswi ni leswi ntsena hi twa ni timbilu ku vava loko va teka matiratori va kwini na matirhele transport hi lani loko ku na mpfula lani a tiratori namuntlha va khwelisile mapresi hikwala ka pongo bya magazol dose milikinyenisumaora de tempa masin'wini maji loko ku na mpfula ni tiratori a wu byi kumi bya ku dzima masin'wini maji hili hi ni tinsimu lomu loko ku na mpfula ha tisunga to timali leti va tshimbaka tona hi va hi bindzula maxi a hi bindzule hikusa hi pfumala switizi kolani loko a swo koteka ku veni va seketela tiko lebyi a swi ta chavisa kola zambani a hi ta pfumalani wa ku nyika yene la a ximati a hi pfumala wa ku nyika yene la a swi tshama leswi a hi pfumala wa ku nyika yene la nkama wa rigadile ya hinkwaswo swi kona ka tiko lebyi maxi lexi hi kiyelelaka hikwala ka nseketelo wu tlhelelisa ndzhaku bindzu ku dzeliwa mbangu ya ku a ku nga fanele ku ve ni ku dzeliwa hikusa hi ni mati loko a ho va kule ni mati a hi ta va swimbenyana maxi hi ni mati tisenge hi leti ti xongile a hi mpfula i mati ya ku ve ni masuka kola sa masuka kola niko mati ma chelela tisenge swa hi kazata loko hi vona vanhu va vuya va tata kuma ku tirha a tlheleni ka hina emindyangwini ya hina na hi fa hi ndlala
0: hi le ka nongoloko mavonelo yo entelela na hi kumekaka mugangeni wa Saviela sweswi hi ta twa marito ya xitshungu. Xitshungu xi hanya njhani kasi endhawini leyi nhlikani?
2: Vutomi papa a byi fambelana kahle hi mati. Ku mati loko va pfula la barajana ma hi fikela endla ka makaya lawa haleni.
0: Ku baraji hi kola ma sungule hi yin'we ku?
2: Ma sungule hi makaya lawa haleni. Papa.
0: Mi swi vone njhani? Mi hanye yi
2: papa hi veni ku xaniseka hi ku la swi lave swa ku hi suka ni vatsongwana hi rhwalele timpahla hi ye ya tshama xikolweni papa.
0: Se mi endla yini mati ma tshwile mi tlhelelile mi endla yini swo swi ku va mi pfuxeta vutomi bya n'wina?
2: Swoswi papa hi rima tlhelele masin'wini hi rima ku mavelela wu sungula papa hi lawa ma fambeni mati se hi yo tlhela hi tlhela hi ya rima. Se swa yantswanyana swoswo ku hi ya rima swo tanyana swin'wana swi humile
0: swo ta laha ma pfanga ni ku rhumbuka se ma leswaku vayingiseti va swi twisisa swa ku ndzi ni vulavulaka hi swo mavelela ma pfanga ni ku rhumbuka
2: ma rhumbuka ma rhumbuka papa
0: ma huma ni mitshetso
2: ma huma ni mitshetso
0: nda twa mama na mun'wanyana na vuya mama na Nomsa a vito
3: Carolina Mashaya.
0: Carolina, wewe uendla yini?
3: Yo rima papa.
0: Se wewe u jwala yi?
3: Jwala o mavele.
0: Ni yi.
3: Ah, o mavele ntini mhlata.
0: Inyangana. Amsavale ingile ku yi. Kun mavele ka msavale.
3: Mako.
0: Inonile. Se la ka n'wamba ngopfungopfu kula Saviela ngako ku tivuwa ngopfu lwa nga kuleni laha loko ku vulavuriwa hi Saviela a ri ni vuyeleni swidliwana swi ko?
2: Swi ko papa hi barashi
0: swi le barashi
2: swi ko papa hi swa kumeka e barashi
0: se swi xavisiwa kwihi?
2: Swidliwana swi xavisiwa e barashi loko swi lave baraje swa xavisiwa.
0: Se n'wina na n'we malandza mintirho leyi ya ku gweva ku baraje swa ku mi xavisa?
2: Ya landza papa. Hi gweva hi xavisa.
0: Swo gama kwe
2: swo tamanya ra kutani nyana ni ra kula tsongo nyana njhe ya kuta
0: swo tamanya ra kuta
2: ra kuta ra tsongo nyana
0: aiko nomsa akwatse swi yandla swimbirhi
2: swila xin'wu tamanya ra kuta ni tamanya ra dojo swi yandla swa kumeka papa
0: ku ni tamanya ra kuta se ni tamanya ra kuta swa nandzika
2: papa swi bo.
0: Se va xavisisa ku yini?
2: Va pima 200 150
0: 150 swi ni tamanyuri ra xiendla xin'we swi ngaki
2: i 5
0: hinkwaswo swa ya xiendla xin'we va ku 150 se
2: loko ku bava a kaxa i dojime
0: ra swa ku swa tamanyuri swa tamanyuri se swa tamanyuri ke
2: i 3 akash
0: se ngwe lo mungwe film shavsa kwe
2: ne shavsa a mercado.
0: Se le zwinga malu i dina swoswi vai ku gweveni
2: vai ku gweveni a va se vuya
0: majambu
2: va ta va vuyini
0: a va vanuna va muganga lowu

0: kolaka ndambi exikolweni
1: papa va tsongwana va hluphekile ku ye hi ya etlele le exikola ku puta exikola hi tshama hi ku dya vatsongwana hi va veka va etlela mara ku vaneliwa hi mpfula ku laha hi nga na komu swa ku hi ta njhani papa a ku pfuta exikolo va hluphekile ndlala vatsongwana ni swa ku nyika vatsongwana hi nga ri na swo ku yo tshama
0: se hi kwihi ku langutela ka n'wimpfi ni mi navelaka swoho sweswo
1: a sweswo papa ngo navela swa ku kumbe mfumo wu hi pfuna ku ni xipfuni xo karhi lexi mfumo wu fanekele ku hi pfuna hi xona loko endhawu leyi papa ya hi hlupha loko mati mata sempra loko va ta pfule barashi hi ta tshama na hi
0: tsutsumamavuya
1: leni se ma pfule endlela se hi swi twi kumbe mfumo u kombile xipfuno ka mfumo
0: a kusuka la milulamini swa mi nga suka
1: loko mfumo hi lavele ndhawu hi nga suka hi nga suka loko mfumo hi lavele ndhawu papa hi nga suka sempra hi ta tshama hi rila hi barashi loko va ta pfula mati lawaya ma ta tsutsuma mati haleni emiti ya hele haleni vhela ya ha tshamisekanga
0: mama u ni vana vangaki
1: ni va vana n'wana wu
0: a ni male mangaki
1: a ni kwatiro ani
0: a se sungula ku ya xikolweni eswo wemu a leswi swi hanyeke u vone yi fambeni ka masiku lawa
1: kume ko ku xaniseka ku vhela hi tsutsuma wa makaya hi ya tshama xikolweni
0: a xikolweni na mi hanyisa kwini
1: hi ko ku tshama hi ku tsaka mhayi yo mpfula
0: munumuzana a wu tshama na ye
1: na ni tshama na ye
0: exikolweni a mu ri ka ndhawu ya yin'we ni vanhu van'wanyana
1: ni vanhu van'wanyana
0: vavanuna va xisati mi ri ka ndhawu yin'we
1: a ri ka ndhawu ya yin'we
0: se loko mi lava ku xewetana
1: hi nga xewetana
0: mamu yivanyana mu nghena
1: a hi ri ka ku tsutsuma ndhambi wu nga na kumo ya pimisa ku xewetana
0: se ku navela ka wo hi ku hika kona
1: hi ko ku vhela hi pfuna hi ko matirini hi ta suka ku vhela leswi nga minkoveni to fika nkama wa ku ni ku gwenda ku tsutsuma hi nga ha tsutsuma ma fika mama hi dlaya mati
0: inkomu hi vule leswaku hi kumeka lomu a xifundzeni xa ka N'wamba matshamela yo hambanahambana ma hanyiwaka laswo swi hi tatiwa marito ya murhangeli wa xikanekiso Ntsindza ka xifundza xa ka N'wamba hi tatana Anginyo Paiva hi kumeka sweswi na hi vona matshamelo ya xitshungu lexi rhurheliweke emugangeni wa Josina Machel xi vula ku va xi karhateka swinene ngopfungopfu hi mati
2: hi kuma na hi bula na hi swona munumuzana la ipedrero hi java ku zama ku va hi kombela ka lavanya timali nga hlayisa swileswo ku va va ta hi pfuna ni switini ni semende ni tisimbi a ku va ku ta yakiwa a thangi pilumini la 5,000 litre ya mati hi ta swona swaku hi ta swi kotisa kwini
0: mati lama hi ta swi kota ku va ku yaveliwa laha masikunyana swa ku gama ndzhaku ku tlhela ku vuyisiwa kambe na swi koteka ku kuma timari kona
2: laha na ntiyiso a ntiyiso a ni byela kulego wa wena swa ku ku ni kampana yin'we va ki JJR hi leyi a yi buyisa mati hi mitorotoro a thangi la mililitro yi vuya ta va yi yavela mati marhambi ya ngwana loyi wa moturista a kumane ni khombo a va na accident afa entao ku ve ni mbenyane a fambisa mitorotoro wolowo maji leswaku swi gamisi kwini a ni swi tivi mara ku ni programa leyi ya ku mejimu ku yakiwa thangi a impreza leyi ta swi kota ku va yi tshuneka haleni ni thangi ku va yi ta chela ka thangi leleyi yi nga ta yakiwa la
0: mhaka yin'wanyana leyiye xi ku valisaka ngopfungopfu va rhambu ra xinuna vantshwa va kumeka kalani a Josina Machel yi yelana ni ku ni makumelo ya mintirho ngopfungopfu i ndlela mweni yi nga kumiwaka leswaku va seketeliwa nga va a ri ku nga kumeki tinkupuni lani hi ku swa ha tsundzuma swoswi kambe va kota ku endla xo karhi hi ntirhisana ni mfumo kun'we wu vula murhangeli leswaku a tiva ta wu yake i ndlela mweni yi nga kumiwaka xikun'we ni van'wamabindzu

0: antiso antsimatsima ninge ihlaye manje antiso kuni ankomponi yin ijula ka kola kola ka baile ba ku i agro park in programa ni khanene lwe wa gerente wa kona aku an van programa la ku va va thola 2500 wa van na tsemba swa ku yelweni yo leyi nga ta kumeka lana a ta swi kota ku va a tshinzekela ka kompona leyi
1: va ta thola 2495 ku la se ni vona ntlhelo wa vuvabya la vatlhalo se va kola
0: va vona manje na tshema swa ku loko ku ta tlhelasa nkama a nkomponi yeleyo yi hlaya swa ku hi dya wu sungula ku va yi thola ha va ta swi tiva na vona
1: Não
0: vale a pena. Então, a verdade, ele é uma empresa ali. E quando eu me engano, acho que ele vai me chamar. Eu não como um projeto de acordo. Um projeto muito grande.
1: Mas também ele está o Dao Mavuli Willi, esse tungo, amgangene, o Ale Josina Machele, ele é o Tomaretuia, Morangel, o Dao, Mamana Aulina Vilanculo. Mas também ele está o Dao Moin, se fundo em inglês.
2: Inhlekane hi lanene muzhangeli wa tavudawu xiyimo xa xifundzha xa muwamba mama na inhlekane hi navela ku tiva swa ku ina yiwani matshamela ya tavudawu haleno ka n'wamba
3: a wudawu eka n'wamba li wu kahle hi koni lano na yi amukela a vavabyi lava buyaka hi makaya ka voni na va lava ku dayiwa mavabyi hi ndhawu yina yi kahle khani mamba
2: Ima vajumuni lao mwuma ya mkela ka intalo, halini unka shpiritana lishi?
3: Intalo ya mkela ama vaju ya malaria. Loko yuvona numero tahina, yuvonusha kwa lembilinga ela, yukumili vajili 366 wa vaju, vanuna vaju ya malaria. Lembili li vayo yengesela para 758. Shukombaka shaku yengiselile en 107% ka primeiro trimestre ka tiwati ta kuranga ta tinaro ta lembilile para diarreia kumbe kuvuyelela lembila 2025 yamukelile 1339 wavavabyi a lembilile yamukela 1353 ka tiwati ta tinaro ta kusungula ka lembilile swikombaka aku a evolução la 1% nakona u yikumile vavabyi vakuvabya hi HIV lembilinga hela aveli 317 a lembilile va yengisela para 355 e sukumba ka a evolução lá 16%. Mas também como a mavazu ya TB ya xikhohlola a lembilinga hela hi 1095 wa vona a lembileli hi popola 113 wa vona sukumba ka a evolução lá 119%. Nakona hi kuma mavabyi ya tensão arterial, ya hipertensão arterial inga ikuva tensão likhwela ka munhu. Ka lembe linga hela hi kumile 430 wa vona na vabyi mavabyi ya tensão, a lembe leli kuve 655 wa vona swi kombekisa ka evolução la 52%. I swa hi vaviseka ngopfu hi ku se vona swa ku swena swi yengisela ka vanhu va vantshwa. A khale ka kona swi enceka ka vanhu va vakulu kambe swo yana swi yingisela ka vantshwa hi va va fika xipiritani se na va khomiwile tlhelo kumbe na va humikhelo swa hi vavisa ngopfu khani mama
2: hi vona leswaku a mavabyi ya malaria ni ya ku vuyelela hilawa kutani makombaka ku tlakuka loko hi fananisa ni mpfhuka wa ku fana ka lembe trikhalotiki a xivangelo nga va xini
3: A xivangelo kuve a ndhambi leyi nga yinceka lano ka n'wamba yi ncile kuve ni mati ngopfu lawa ma tshamaka na manyimeke a kusuhi ni mingintari ya vanhu a mati lawa ma yinca kuva a tinsuna ti kuma a mbangu wa kuva ti kula i ti tlhava vanhu lava tshamaka kusuhi ni na voni ku za ku yengisela a ntsengelo wa malaria ka madiarea nakona swa yinceka kusa loko ku na mpfula ngopfu a mati lawa hi phuzaka a ma basanga kahle kuva male manhu ya makaya hikolano ma nga va ma ve ni ximpungu ni xitsongwatsongwa na ku lexi xivangaka ku va vanhu va vuyelela ngopfu
2: swa nga wa ntshawulo wa tavudawu hi yini mintirho leyi mi yi yencaka ku ve ni mi kota a ku seketela xitshungu leswaku xi nga kumiwi ngopfu hi mavabyi lawa
3: loko hi vonaka mavabyi ya malaria hi na ni makampanya ya ku vuthela a miminti ku va hi ta kota ku dlaya tinsuna leti ti nyikanaka a mavabyi ya malaria nakona xipiritani

0: Ne ba vavasati hinkwawo lava tikeke va taka exipiritani hi va nyika maredi moxiketela ku va va ta ya va ya ma tirhisa vona ni ndyangu wa vona ni swivanana swa switsongo ku va va nga khomiwi hi mavabyi lawa. A ka mavabyi ya diarrhea leswi hi encaka kumbe ku vuyelela leswi hi encaka hileswaku hi va nyika certeza hi va nyika a chloro ku va va ta kota ku tiza mati ya vona ku va ma tshamiseka ku va ma ta tisisiwa lanu kaya. Nakona wa ya famba hi haxa emindyangwini emigangeni swa ku va fele ku hanyisa ku yini mayelano ni matshamelo lawa ku va va nga kumi mavabyi.
1: Hi vona leswaku ku ni mavabyi mantshwa lawa ma tumbulukaka lomu gangeni a nga mavabyi ya hypertension ni ma-diabetes. Lana hi hlayeka hi kona leswaku yina mavabyi lawa ma xanisa ngopfu lavantshwa. A nga va xini xivangelo nakona hi yini mintirho leyi mi yencaka ku ve ni a mavabyi lawa ma nga yi mahlweni hi ku endlelaka.
0: Loko hi lavisa amavabyi lawa ma yincaka ngopfu ka vantshwa hi vona swaku a mahanyela ma yana ma cinca ka tinguva ni tinguva. Loko hi lavita sweswo hi vona swaku vanhu vanyingi va tiza swikritorio va tiza na vatshamile hambi nga le swikritorio va tiza na vatshami ngopfu a va timexi ya mizi wa vona hikolano swi endla ku va a munhu loyi a nga tiya yena yi nga tsutsumi kahle mayelana ku va tensawu la yena leli kahle. Loko hi vona van'wana a madyelo na wona ma cincile ngopfu khale ka kona hi dya mintsumbula hi dya minchumu ya le masin'wini ma sweswo hi minchumu ya ku tala hi leyi hi xavetelaka hi xavetela mahamburger hi xavetela minchumu ya ku yi ta na se na yi li na yi lunghisile loko va yi ta dyiwa na yi nga swekiwanga se ngopfungopfu i mahanyela ya kona lawa hi nga ka woni ma endlaka ku va a mavabyi lama yengesela ngopfu ka vantshwa.
1: Xanga wa ta vudhawu a wu navela ku siya zvitumuni ku lava hi yingelaka nkama lowu.
0: Ari nda kalisiya hilele na miramba hinkwenu xitsongo xa kan'wamba ku va loko mi vabya mi gidela swipiritani swa hina swi nga koni hi nga dozi wa swipiritani hi nga na swona lani kan'wamba. Loko u vona swa ku va vabya lexi nga kusuhi na wena xipiritani tsundzeka u ta kuma a va infermeira va nga lunghiseka ku va va ta ku yamukela ku va va ta dawa mavabyi ya wena khani mambo.
2: Inkomu mana a wu li na vilankulu loko a bula na mutirhisani kulori ni ya bila. Ka n'wamba matshamela man'wana ma xanisaka i xitarato hi la ku vulavula na tatana Lauri Augustin Hubisi loyi ta hi byela matshamela ya xitarato ndhawini leyi.
3: Mhaka switarato ya swi tiva hi ku endlelela ku swa tika i mhaka yi nga yi tikaka ka tiko la hina hinkwaro la Mozambique. Manje mun'wamba a wa tirha ku ta kota ku swi tshuka hi kota ku mimovha vanhu ni leswi swo tala swi kumeka swi endla mintirho ya swona hi ya zama ku lunghisanyana switarato hi ku laha tikweni la hina la ka n'wamba hi ni maribye ni misava ya ku hi ya hi pfuna ku hi lunghisa switarato swa hina.
2: Matshamelo ya swona hi swi ni Muamba Mbondo ya Magudi Saviela matshamelo wa
3: swi ni ku fambeka swa fambeka switarato swa hina ko va ku a ni nge hlaya swaku swi lunghile swaku ku a ku kala ku ka bindzuko swoho swa fambeka ya swi kota mimovha ku yi suka hi lani street to said ku ya fika mapontu man'wana. Manjhe ntirho lowu wa ku a yi nyimanga hi na komu guverna hi tirha ka ku zama ku lunghisa mhaka leyi ra hi ta kota ku garantira ku swifuyo mimovha ni leswo tala swi kumeka swi famba.
2: Kutani lexi xa ku nghena laha xidoropani xa ka n'wamba vacheli va mimovha va calasterek va ri vinyi va mimovha leyikulu yi tleketlaka maribye misava a va pfuni a ku yamiseni ka xona mfumo wu endla yini ntirhisano ni vo va vinyi va mimovha
3: a loko ni ku a va pfuni ni nga ve no phazama ku ntirho leyi hinkwayo ni nga yi hlaya laha hi kumeka yi tirhisana na vona va ku a swi tsondzoma a va swi na byalisi swi pfa swi tsondzoma maxigama hi kotana ku tirhisana hina na vona ka ntirho lowu wa ku fambisana na ku lunghisa xitarato. A xitarato lexi xa ku huma xi ya a N4 xi vulavurisiwaka hi tirha na voho ka ku swi lunghisa ko va ku hi leswi ni nga hlayisa swona a va na byalanga loko hi vulavula ku a hi lunghiseni xitarato lexi pfunaka hina hinkwenu a xifundzela xa ka n'wamba.
2: So swi yini leswi nga kona ka makungu ku va ku yamisisiwa koya
3: hi le ku tirheni ka ku lunghisa swa xitarato. leswi swi endlaka ku hi ni makami ya macheletelaka maribye hi kombelile ka vapfunisi van'wani va hina lomu district lamuhamba ku va hi petela a muchini wa ku ku regularizara a switirati swa hina swi le ku tirhiweni nhlaka swa ku sweswi xi xa fambeka xitirati xa fambeka
2: i nkumu tatana Gaston Hubisi wa xiyenge xa tawuyaka xifundzeni xa ka n'wamba hi maendlelo va ka hina hi fika makumu ka nongoloko mavonelo yo entelela namuntlha namuntlha mi ve na Alberto Paulo David Ntimana Roberto Mulyovu Enya Bila na Julio Mavota arhlikan
4: mavonelo yo entelela nongonoko wu hlelaka mahanyelo ya siku byin'wana ni byin'wana a xifundzha nkulu Maputo.

Mahungu ya nhlikani ya Missouri Provincial di Maputo. Muhlayi Monica Novela. Yi tlhele yi sungula ku famba mimovha hikwalaho ka xitaratu xi lulamisiweke ka buluwa la Jombe la Ampiesi ka xitaratu xikulu xa nhlayo ya 683 ka mpfhuka wa Monapu Kishasha a xifundzankulu Nampula. Ku vulavuliwa hi buluwa li dilikeke hi nkarhi wa timpfula. I xitaratu xi voniwaka swa nga xa lisima a ku va xi tlhavunyeta xitaratu xa nhlayo yikulu ya Dozi amugangeni wa Monapu ku ya fika swifundza swa Mojinkwala, Lipu, Angoshi ni poxa administrativu ya Lunga amusurili. Mukombisi wa ani a xifundza nkulu Nampula Oresti Zenzela a vula leswaku ndzhaku ka mintirho yo tala yi landziweke swi kotekile ku va ku yakiwa xitaratu etlhelweni ka buluwa la Jombe la Ampiesi lexi nga byalisaka mafambelo ya vanhu ni ku tleketla mindzhwalo. Na ku endleka leswo, ku ya fika gosto ataka yi ta va yi gamile mintirho ya ku yaka xitaratu xa nhlayo ya 300 GU lexi nga ta pfuna miganga yi nga kusuhi ni Albufera la Kawara Basa a xifundzankulu Tete. Ku vulavuliwa hi xitaratu xi nga ni lisima a ku landzeni ka maproxete ya ku seketela ta ku tlakusa ta vunyikeli la magezi lichiwaka projetu Pandankuwa. Mahungu ma vula leswaku hi nkarhi lowu ku heteleliwa mintirho ya ku veka mapave, switirho swa vusirheleli la xitaratu, swikombiso a ku va swi nga byalisa ta mafambela hi nkarhi wa vusiku ni swivhikelo swin'wani. Mukombisi wa ana ya xifundzankulu Tete a vule leswaku ku voneke ku xweliwa ka mintirho hikwalaho ka ku hlwela ka switirho leswi hodiweke ka matiko man'wani. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Manika a sindzisa ku va ku ri ni vuvoneleli likulu a ku va ku nga ve ni ku chimisa Macombe hikwalaho ka mintirho ya ku cela migodi. Lorenzo Lindon a kombela vuvoneleli ni ku va ku basopisiwa valandzi va mintirho leyi leswaku va hlonipha ta matshamelo manene ya miganga. Nkarhini wa kona a vule leswaku vaceli va migodi va fanele ku landza mintirho ya vona endzeni ka nawu na va vekisa pfindla la misava. Lorenzo Lindon a vulavula ku fambeni ka mintirho ya ku simeka murhangeri wa ta vuvonelela pfindla la swa misava a xifundzankulu Manika. Ka ndzimana yin'wani, Delegado Andres Andamela a tshembisile ku va a ta tshimamisa mintirho ya vuvoneleli la pfindla la swa misava enkongometweni wa ku helisa mhaka ya ku chimisa Macombe hikwalaho ka mintirho ya migodi. Governador wa xifundzankulu Inyembani nyamuntlha a nyikela tingwedla timbirhi ta mati ka miganga yimbirhi ya xifundza xa ka Masinga. I mintirho yi landziwaka ndzeni ka liendzo a li endlaka ka xifundza lexiya lomu tingwedla ti nga ta pfuna ku tlula 20,000 wa vanhu a malokalidadi ya Guma na Leonzani. Hikwalaho ka tingwedla leti ku yimeliwa leswaku ku helisiwa nxanisa ya ku pfumaleka ka mati yi nga hanyiwa hi vatshami va miganga liya. Mahungu hi matiko man'wana ya misava. Merika N'walungu na Hiramu tolo ni usiku a Palasi la Versailles xitikweni la França va sayine xipfumelelwano xa ku helisa nyimpi leyi xanisaka Medori. Mahungu ma vula leswaku ndzhaku ka tin'hweti tinharhu matiko ni vaseketeli va bohe xipfumelelwano xa ku nyimisa nyimpi ni vudumeli swibamu ka tindhawu hinkwato ku patsa ni tiko la Libano. Nakona ka xipfumelelwano lexi va tshembisile ku va va nga ha tlheli va dumelana hi swibamu na va tshembisa ku pfula ndlela ya Ormond ni ndlela ya switimela yi pfaliweke hi Merika N'walungu. Tiko la Hiramu li pfumelile a ku va li veka mabindzu ya lona ka vuvoneleli la Manasons Unidas. Ta mintlangu ya ku tiyisa miri. Nhlikani wa nyamuntlha yi emahlweni mintlangu ya sexta jornada ya Musambola 2026 lomu feroviari wa Maputo a nga ta yamukela Liga Desportiva a kampu ya Afri ka Mashava. A Pemba, Bahia a yamukela Association Desportiva wa Vilankulu. Tolo Association Black Bulls
na Ferroviari wa Beira varinganile izero a zero. Kasi Mashakeni aluzile mabola mambiri ya kuyanguliwa hilingwe mahlweni ka União Desportiva wa Songo. Ferroviari wa Beira akumeka mahlweni ni khumela tipontu na timbiri. Mwenyisetu wa kurenzeka, lawa ave mawangu ya nhlikani ya Msori Provincial de Maputo, rinzela mangwani kawara lanzelaka.

0: Chica ni Vatsami va Ilha Josina Machel. Em como sinene, e na va emissor provincial de Maputo a Rádio Moçambique, e cola kuva ribulana nguina, maelana, nitavu basisi, nzakuka kuva muganga lo shanisiwili hi timfula, timfula leti shaniseke xifundzankulu Maputo hinkwaxo. Hina aleno mina Jovita Ngovo, alano hina mani?
1: Mina Enya Bila, inhlikani vatshami va xihlale xa Josina Machel.
0: Ah, só se situalile.
1: Aka kunene Jovita a hlale swaku yena i Jovita Ngovo, César Baltazar,
0: Stélio Manhissa na Paulo Balango. Intlawa lo yenzeleke a xihlale xa Josina Machel, a xifundzeni xa Kamanhissa, xifundzankulu Maputo. Na ikensa ngopfu swinene akuva mi yamukelile kambe amise yamukela itaramba murangeli wa Ilha Josina Machel tatana Alberto kuva a hlaya shangwa nchumu ikola ka muganga lowu wa Ilha Josina Machel
1: inhlikani tatana Alberto
2: kanuma swinene inhlikani xa ku sungula ku horezela a Radio Mozambique lana ka xifundza ntsongo Ilha Josina nga posto administrativo nitwile a miku localidade kambe apostule lindojo a ma localidade inga magigwana na yena dzongene ihoyo hoyo mkulu ni ku khensa ntamu swinene loko vana va tiko va swikotile ka nkama wa sweswi ku ta fika haleno ku va va yamukela a radio litaku lita vulavula na hina lita kombisana na hina na hina ta li nyika ndzava ya leswi hi nga swi hanya ndzhaku ka ku va hi yamukele a mati lamakulu swinene ma nga kriyara ndhambi a tikweni hinkwalo kambe ngopfungopfu lana xifundza xa hina xa Ilha Josina Machel.
1: Inkomu swinene hikwalaho ka ku va u hi yamukelile a xitshungu xona xi hi yamukelile a nhlikani wa xona u hi nyiki matimba ya leswaku hi nga twi minkazalo leyi hi yingeleki kusukela a doropeni bya ka matsolo lana hi faka hakona ku ve ni hi ta tlhasa la hakakunene yaleno ku ve ni hi bula kun'we vatshami kumbe vayaki va localidad i posto administrativo
0: iskanekisi
1: Ilha Josina Machel kongometo ukulu wa Radio Msambiki ikuveni kunwe ni vatshami va miganga leyi kutani mihlaseliwiki hi timpfula ni mati hi bula kunwe kuveni mi hi byela swihitana swa mfambu lomu khalutiki a mati ma khasisi ku yini mi swi tivisi ku yini swa ku mati kutani ma kusuhani mi fanela kuveni mi baleka kumbe mi tsutsuma mi ya lovela kumbe nyani mahanyela a ve wani hi dondzi yini hikola ka mahanyela lawa hi viki na wona nkameni lowu wa timpfula namuntlha ke hi va ma i nkongometo wezu namuntlha ke ha duma leswaku muyingisi 39 lowu ma nga kone a navela ku ve na tiva leswaku kasi a xitshungu xa xihlale lexi xa Josina Machel xi ponisi ku yini ka timpfula ni mati lawa ma hlaseleke muganga lowu Jovita
0: hi swona hi ni ku tshemba leswaku a ve xikarhato xikulu hikuva hi yamukelile liqunga na hi loko se a ka matsolo nkameni wa kona wa timpfula wa vanhu a va kombela a nyandhayeyo swaku heyi hi lamulelana haleno mati ma hi fikelile hi kombela mu fonela tihosi mu va byela swaku haleno ha hlupheka se hi tile hi kusuhi hikuva hi ta tiva kasi ku hlupheka loku a ve njhani hi swihi leswi mi swi hanyeke tanihileswi a vuleke swona eniabila swaku hi swihi leswi mi swi dyondzeke ka nxaniso lowu mi swa ha phindeki ka loko ku fika a nkama wa timpfula hikuva nkama wa timpfula u ta tlhela wu ve lembe ni lembe hi ni nkama wa timpfula

0: mpfula se miti lulamisela njani ku ankameni wa ti mpfula loko ufika hi swihi swivhikelo mi nga tala endla ka swona kambe ni ta rhanga hi papayi a nga ni nga na yena kola i nhlikani tata
1: nhlikani ka mambo
0: a vito
1: aroni makamu
0: tata a mati ma mi fikelele njhani hi swihi leswi mi swi voneke enkameni wa timpfula
1: a mati ma hi xanise swinene ku tiva leswaku hambiloko mi nghena nivusiku ni mi nghena nhlikani a ma tlhanganisi ma beke hinkwawo hi yo sindhanyana kutsongo yini hi swithengathenga leswi hi swi tivaka hi ya ku tlhuko
0: ambasopisi wu ku fikelile mayelana ni ku va wu byeliwa swa ku a mati ma fika suka lomu u tshamaka kona
1: u fikile va ni hlamuxela sweswo ni swi yamukela ni tlhela ni swi landzelela u ni vonaka ni nga nyima ni nge tita
0: emugangeni leswi se mati ya timpfula ma fambeke hi wani mahanyelo mi nga na wona mugangeni mayelana ni vubasisi hikuva tiva leswaku a mati ma ta ni swilo ma ta ni tinsuna ma ta ni madaka hinkwaswo leswi pfuxaka a mavabyi seke nan'waka mugangeni minjhani
1: a mavabyi ma kona a tisuna hi tona ti hi engetelaka mavabyi hi ntamu ma xi va vhikeli ha va byela na wona va hi pfuna hi swivhikeli swa vamuxikitera ni yini va hi pfuna
0: hi wani mavabyi ma xanisaka muganga lowu ka nkarhi wa sweswi timpfula ti fambeki
1: lowu xanisaka i kolari maxina lowu nawu likule swinene honja ku twa swaku likona mani xina lowu nawu ma xigevenga xin'wanyana
0: hi xini xivhikelo xikulu xa mavabyi wolawo
1: a xivhikelo xikulu i ku veni loko u titwa nyama ya wena yi nga li khwatsi tsutsuma u ya a xibedhlele
0: i nkomu swinene tata na ku vona leswaku lani u nga kona vamamani va koho
2: ni fuwile na ku tlula halani
0: mina nini tindota haleno a tindota ta fakaza
2: mina nini vamamana haleno u ta twa mabulo ya kona leswaku ma ta nyawutelisa ku yini i nhlikani mamani
3: nhlikani kani mama
2: a vito
3: Clara Fernando Xirindza
2: mamana Clara u tshama kwini na wena u tshama hala
3: Bayritrish
2: wa vo a Bayritrish mamana Clara ni navela ku tiva xihitana xa mhaka ya ndhambi ni timpfula swa ku u swi tivisi kwini swa ku kutani wa taleliwa kaya kumbe wo swi vona hi matihlo i ncwini leswi mi swi yenciki u balekile muntini wakwe u tshami kwihi mi hanyisi kwihi ku ta hlasa namuntlha
3: hi a mati hi
2: a swi hlayeki
3: a swi hlayeki halani swa ku hayi pra hanyisa kwini xikwembu xilungu nchumu hi swi kotile ku teka mbhedu u tlhateka leyi u teka makoxiladiro hinkwaswo u tlhatekale maji mati a ma nivelsidade lawo
2: mashile mana Clara isungule masungulu amatile wo vhela mo vona ndlulu makuswe
3: nada matile ani mo vona nga ndlulu makuswe vatile vamanyisa mbe vakwina ni vativi vatala bala swa ku tivonelani ku ta ndambi ya ikulu hayi tiva ka masiku swa ku ya ta ndambi ya ikulu manje ayi fikele manje le ya nga li ya ndambi ya ku inga fikele munhu ayi ndambi ya tiko nkwalo
2: ayona le ya masiku
3: nada yo mamana yo ayo hayi sofrere ngopfu
2: kutani loko va mi bye swaku ina andam a mati ma buya ma le ndleleni mi yencini ku ve ni mi tivhikela kumbe mi timfekela leswaku mati lawa ma nga mi kumi ma mi xanisa
3: swi karhate ngopfu mama leswo hambi hi ngehla ka misinya hi swi lavi loko ma swa mati lawa ma ni visidada ya ku ni sinya podi ma yimbula hi swi kotile ku va hi huma hi ta etlela ku lomu post lomu hi ta tshama kolo ma hinkwenu a hi hanya kolomu a hi hanya ku sofrere hi hlulile
2: ama hanyela lawa mi le ka wona loko mi tshama la kwalaka ku lani postulani a ku buya va muti mamana Clara ku buya va mamana Celeste ku buya va mamana Maria hinkwerhu hi ta ku mpfu kola a mi hanyisa ku yi hi matlhelo bya mabasisela bya madela bya maetlelela mi swi endlisa ku yi
3: a lani mama wa voswi ni nga tshamisa swo leswi podi u etlela basta lixa na u tshamile u titana a nga li problem a ku basta lixa ni ta vona swa ku ni endla yini hambi henhla ka tiyindlu vambenyana va khwela lava swi kota hina hi nga swi kota hi khwekela kulomiya hi tshamisa
2: leswa muli vanhu va ku pfa hi ka miganga ya ku hambanahambana a mi disa kwihi a madela mi ma yincisa kwihi
3: a munhu wo tivonela mama wo tivonela swigame swi fika swa juda laha xipelupelu manje a swi ni matihlo we wa ku tana u nga swi kumi vambenyana va swi kuma se maji a hi nga ha fi hi ndlala a ri xa na u dyile hi etlela

0: vana na swidwati ni timbabyi a muswi yencisa ku yi nambi lava mbeyangwana va limalika mi va hlayisisa ku yini ka mawakona
1: a hi li na vo ndhawu ya yin'we a hi patsanile hinkwenu
0: mamani a mati ma khwile u tlhelelile kaya
1: endlelelile
0: u yi wa kuma yi
1: a ni na kuma swa ku mo nhetelini no fika ni ku kula ni tshamisa
0: kutani ke namuntlha mi hanyisisa ku yini
1: a hanyisa swo swa a na hi tisa xiswona
0: a nkama lowu nga tshama ni vanhu va ku kala yi nga le vamaxaka mamana Clara yi kona dyondzo u nga yi khoma kumbe u nga yi kuma ya ku va yi nga ku pfuna vuton'wini byakwu
1: a dyondzo leyi ni nga yi kuma yi le ku kula ku rhurha maxiti ku rhurha noni xa wepe ku ya xa vatirhini la le handle maxitiko leli u taka na u tshamaka lowu a swi vevukanga pu ri suka
0: leswo dya u hlaya swaku ina swi ni mfanelo ya ku va munhu mun'wana ni mun'wana a tibekisela leswaku a timpfula a ti yimanga ti nga buya ta ku tlula ni leti kutani ke mun'wana ni mun'wana a fanela ku ve ni a tshama na a yanakanya leswaku a nga yincha yini ku ve na pona
1: swa kombeleka ven
0: khani mam swinene mamana Clara
2: ni mutwile mamana Clara loko a hi tlhamuxela na hi tsundzuxa muyingiseti leswaku hi le kahle ka xihlali xa Josina Machel tsundzuxa ka manyisa xifundzankulu Maputo ku va hi tiva mahanyela ya xitshungu xa muganga lowu mayelana ni timpfula leti hlaseleke xifundzankulu lexi xifundzankulu Maputo hi hlomelile miganga ya ku hambanahambana swona
0: hi swona
2: leswo se hi la ku tiva mahanyela ya muganga wulu mamana Clara a tlhamuxelile leswaku a vali xikan'we ka ndhawu ya yin'we va hlayisana hi na papayila na hinawu hi la ku tiva hi yena swaku yena a swi vone njhani
0: hi xini xi hitana lexi yena a nga na xona
2: tata i yinhlikani
3: a
2: vito
3: mina Antonio Manuel Stoy
2: tata na Stoy mpfula hi fikile hi tlhela hi famba a dyondzo yi saleke
3: a dyondzo leyi saleke leswaku leswi hi nga swi vona swi endleka hambileswi hi nga swi vona stentesete swi le switsongo swinene se hikwalaho ka tiko leri ra Josina Machel kumbe ri le hansi ka muganga yin'wanyana ku fana ni ka Magule 3 February n'wamatibyana tanihi ka Machiyani hi lava hlaya leswaku xitshungu xa hina xi hluphekile swinene kumbe hi hluphekile maxi hina hi nga la dorobeni nyana la swi endlisa ngoku swo antswanyana maxa kusukela Baru 4 kumbe fika a Baru 7 swi tlule mpimo purke ni ve kuma ndlela ya ku va nga swi kota ku va va tekiwa hi mabodi va tsutsuma va ta ka ka muganga lowu nga henhla a swi kotekanga hi kume timhangu tinyingi leti nga endla leswaku a vana loko va khwela bodini ni vana va ri 17 ku ya ku ya fa a vanhu va ku tala swinene kusukela ka Doornzoek ku ta ka 17 seleswo swi endla leswaku swi hi nyike dyondzo leswaku ku lava ku va hi hanya na hi swi leswaku loko ku fika ka tin'hweti leti ta November ni December wa koho kumbe ni January wa koho hi swi tiva swaku hi swihi fanele ku va swi endla hi yini hikusa swifuyo vatsongwana swidyuhati masungakati madoda se ni va mixakaxaka wa ku hambanahambana hi mitlawa ya koho va nga va leader religioso kumbe va leader communitary hi kume xo karhi lexi nga hi komba swaku kula ku hi tshama na leswi leswaku tiko leri hi nawu wa koho tatana maxelo a hi byele leswaku i ndhawu leyi fanele ku va hi tshama hi tata rima na hi tsutsuma hi ya lomu hi fanele ku huluka kona
0: Jovita ndzivalela swo tatana sitho ya khumbi mhaka ya ku va hi fanela ku ve ni hi twisisa a hlaya leswaku ku ve ni ku lamuleliwa ka vanhu hi mabyatsi kumbe maboti
2: hi swona
0: a maboti lawa ma pfa kwihi
3: a maboti ya ri ya va vatshevi hikusa mun'wana mun'wana tiko leri a fanele ku va loko hanya ni boti swaku loko a lava ku ya ku tsheveni kumbe loko ku tala mati a swi kota ku va humesela swilo swa yena a swi yisa mugangeni lowu u nga henhla a ku va va ta kota ku va va pona seleswo handleni ka vapexikadori mun'wana ni mun'wana loyi a hanyaka na to swaku a tiko leri ra karata ri fanele ku va a tshama na a tivekisele leswaku loko ku fika nkarhi wa ndhambi a ta swi kota ku va a hlotisa van'wana vamakwavo kumbe ndyangu wa yena
2: papa yi kumekile na wena u laposhi ti kumeka ndhawu yin'wana u tshama ni van'wani ni mindyangu yin'wana ka ndhawu ya yin'we
3: mina Nicola Ntsindza Bartresh a said Magigwana a kaya ka mina a ku ni singi wa mindyangu leyi a ni nyike ndhawini ya Rumaziya yi tshama kona so va leswaku lano na mina a ni pfuka ni tshama kola varanda hikusa a mati a ma tate gqike hinkwana maxikuma ma nga ri makulu swinene ni swi kotile ku va pfuna hi ku va nyika ndhawu na voho va kuma ku pfuneka hikwalaho ka ku loko a xikanikiso xa hina xi va vitana leswaku lava nga tshama hi mindyangu ndyangu hi magurupu va fanele ku va ta kuma xitsongo pura va ta kota ku va sweka va ta kota ku miheta nyoka hi ndhawu nkama wolowo mina ni swa mi endlwini a ni kalangisi na heta ku va ni swi suselela masin'wini ni swi kotile ku va ni swi ni pfuna hi swona
2: mayelana ni vubasisi a mi hanyisa njhani
0: nase na tlaselani Juvita tatana Sithole ya khumbi mhaka ya ku a fa a pfuna lava mimiti ya vona a yi taleliwe hi mati kumbe a yi li mathini
2: a va nyiki ya ri mazenge ku va va tshama kona
0: u ti yingeli sikwini tatana ku ve ni swi vona leswaku u seketela vanhu vambeni lava xanisekaka
3: a leswo swi twa hi ku a muhluveni wa ka mina ke ni munhu loyi ni swi kotaka ku va ni pfuna mun'wana mun'wana tando ka swidyuhari tando ni vatsongwana i ntirho wa melo ni wu tirhaka lowo se hikwalaho ka ku a ndhambi yi nga tala ku tlula mpimo va kumeka va rhendzeleke va kuti va nga swi tivi leswaku hi ta tshama kwini ni ku vana va xikwembu a yindlu hi leyi mi nga swi kota ku va miendla hinkwaswo ka yona se i minchumu leyi baseke handle haleswo ntsena hi leswi nge a loko a makaya ka vo a mati ma faka hi swisuti na ku veka ka mina ni matsoli na mafiki swi komba leswaku ni swi kotile ku va ni va pfuna hi mapfunelo lawa
0: kambe wena u ti yingelisa ku yini
3: mina ni chusekile ni chusekile ka vutomi bya ku hanya hileswaku i munhu hikwalaho ka mun'wana munhu
2: lana ka ku pfuna vanhu lava leswi a mili mindyangu yo tala ka ndhawu ya yin'we mayelana ni vubasisi a mi swi endla njhani ka ku hlamba
0: nakonaubasisa
2: lana ku nga ni a ndhawu leyi a va tshama kona mindyangu yoleyo yo nga yi yamukela ndyangwini a mi swi endlisa kwihi
3: a loko li xile loko va pfuka a va swi kota ku va va susa masangu lava va nga na wona kumbe ni matende lava va endlelela hi wona ku sungula se va kukula loko va kukulile va teka swilo leswiya va swi chela xikuti ku ri makazadbay ni makazadbay mambirhi ya ku hambanahambana sentown i minchumu leyi nge laka wu basisi loko ku nga ni hlapfuzi swinene leswaku munhu ti nga swi leswaku loko rixa a fanele ku va hlamba matihlo kumbe a hlamba muzimba ku va a ta kota ku va tiya sentown na a va endlisa switani hi leswaku loko va nga hlambangi kumbe loko va etlelile va badla hikwalaho ka ku va ku hisa swinene ni mpfula yi na heta mavhiki mambirhi na yini
2: se loko hi cuwuka a mpfula yi fambile a vanhu lava va tlhelelile migangeni ya vona mindyangwini ya vona nan'waka bairo la wena ku njhani mayelana ni mhaka leyi ya vubasisi nakona wu ni mhaka mayelana ni mati mu ma kuma kwihi i mati manene lamo ma tirhisaka
3: a mati hi ni ngwedla ya yin'we leyi nga sala ka ku tala ka ndhambi leyi yikulu se ngwendla leyi hi yoa yi pfuna swinene hambi lava va ri ka swigavagava swin'wana swa ku va va tshame kona a va swi kota ku va va teka maboti va tata ka mati lawa a ku va va ya pfuneka wona hikusa xigwedla lexo hi xo xa a tiyeke nkarhi lowu se hi laha no ke ya hi tsutsumela kona a hi swi tiva swaku mpfula yina mina ni madisenjidege mambirhi a ni kota ku va ni kombisela mati para ku va ni phuzi kumbe ni mindyangu leyi a yi ri kona
0: khani mambu tatana Sithole hi ku tlangela hi ku hindzra hindzra hikwalaho ka ku va u swi kotile ku ve ni u seketela nakona u pfuna lava mbuyangwana a va nga na ka kuya leswaku va ta yima hi kwini va nga ku tivi hikwalaho ka ku va va taleliwe hi mati mbilu leyo yi hlayisi i yinene kambe swo swi hi ta bula na mamana laha mamana ni hlekani
4: mambu
0: a vito u tshama kwini
4: Rosa Tembe ni tshama kwala Bairo Trash
0: a Bairo Trash hi nga hi byela xihitana xakho ka mfambo lowu wa timpfula tindhambi ku seketela vambeni ku tshama na muli vanyingi mutini wun'we hinkwaswo leswo
4: a mati ma hi chavisi ngopfu swinene loko ma hi tlhaselile ma tlhasi hi madrugada ka Bairo 4 se hi swi twa swa ku va Bairo 4 va tlhaseliwile hi pfuka loko hi pfuka hi ma 4 hora hi kuma swa ku na hini lani heyi a mati ja ma kona lava va nga huma mindyangwini ya vona va fambafamba va nganaka ku tshama a hi va yamukela hi tshama swin'we na vona
0: kutani kelelani ka matshamela a mi hanyisa ku yini a ku tshama kun'we a u hlaya swa ku yini
4: a matshamelo leswi a hi tshamisi swone vambini a va le varanda va le mavharanda va tshama hi mintlawa ka leswi va nga tisa swone vone vambini va tshama ndzeni ka muti hi leswi a hi tshamisi swone
0: Lano kutani eli minjangu minyingi le afa mi hlengela amuntu lo wa wunwe. Hativa ekangu leswaku amuntini hi fanela ku va hini landza leswi leswi yani ku vendi hlavisela amuntu lo ku ve na hine hi ti hlayisa handle ka madela. Unga hi hlamusela swaku ina amuyincisa ku yini lani ka madela. Ntsaku u hi hlamusela hi ta vubasisi.
4: Amadelo leswi a va tshame hi mintlawa. Antlawa lowu a wu tshami varhandza dza hala loko lixa li ndyangu wun'we hi wuxaka la ka vona. A lixa va famba va wela va ya makaya va ya teka va sweka va patsana va dya swin'we. Lava va li la varhandza lani handlela hi vona va li vanyingi manjhe hi ku hambanahambana. Munhu ni munhu a sweka swakwe, munhu ni munhu a sweka swakwe. Lava va li ndzeni na vona va ta hi mabayiru lawa ya hala kuli bayiru 5. Manjhali vanhu lava a va tivana. A va sweka swin'we.
0: Hi ta vubasisa muswencisa ku yini?
4: Hi ta vubasisi ni nga hlaya swa ku Xikwembu a xi hi rhandzile hikuva vanhu lava va nga li kona a li vanhu lava a va ti rhandza. A va swi kota ku loko lixa va kukula, va hlamba, makazadibanyu a ku nga na problema. So a yo hluphiwa nyana hi swivanani, manjhe hi vanhu vavakulu ha va ni njhe yena.
0: Lana ku tshamaka vanhu vanyingi. A ku tlulelana mavabyi swana byala mi ve ni na wone nkama lwa ku ve ni ku ni lwanga ni mukhuhlwana a tlulela mumbeni a mi swingisa ku yini
4: mavabyi hi nkama lowa wa mati a Xikwembu hi xona xi yencike yini loko ka minkama leyi ya ku vavisa a xi vhami ku va xi pfuxa mavabyi a mavabyi nkama lowa wa ku va va hlupheka va tsakama hi timpfula va ku yini va vuyi ku karhatekeni haleni puriki va tina ku ni timpfula manje Xikwembu xi hi bihelelile hi zanga hi va hluphiwe hi mavabyi
0: i swinene mamana leswi wena u nga pfuna mindyangu mimbeni u pfune vanhu vambeni ku ve ni mbuyangwana va nga lovi hi mati kumbe va nga xaniseki u ti yingelisa ku yini
4: ni chusekile ku sana mina ni swi vona swa ku loko ku tali mati shefe dupostu a hi tlhanganisile a hi byela leswaku a mati lawa i makulu 3 Fevrero a ka ha na ndlela maxindlela ya ku va hi ya ka maguli yi kone se hi ti lulamisa swa ku loko xa ku va xi humesa hi famba hi ta va hi lulamile na mina loma ni ta ya kona ni ta hlayisiwa hi vambeni a ni titwana ni chusekile
0: kambe ke mpfula a yi minyan'waka a tiva leswaku hi masungulo lawa ya ku kumbe hi taleliwa hi mpfula kumbe hi nga taleliwi hi mpfula ha tiva na kona leswaku i na nguva ya timpfula ya thindzekela i Junyu lweyi mi bekisa yini ku ve ni mi timfekela ka tinguva ti taka ta timpfula
4: a ku tibekisa ha swi jula kambe matshamela ma kone puriki loko matshamela ma li kona a hi to huma hi ya 3 Fevrero hi ya jambangu o hi huma hi ya ka maguli para leswaku loko sungula timpfula ma November December se hi ni mbangu lowu na swi tiva swa ku podini fana ni humesa vana va famba puriki vana hi vone ngopfu va hluphaka ja a mhaka leyo ya ku va hi nga ya makuma matirini hi swa hi karhatela kambe loko wo va ku ndlela yi kona ya ku hi kuma matirini handle a swi jula ku ti lulamisa
0: karima swinene hi tlangela ku va hakunene u swi kotile ku veni na wena u li mun'we ka lava lamuleliki lava xanisiweke hi timpfula
2: hi swona hakensa mamana loko u ve ni vumbilu ya ku yamukela va mindyangu yin'wana loko hi le ku xanisekeni a ku seketela na swi ni lisima kambe hi ta bula ni mukombisi kumbe mukombisi wa hubyani hanyelaka ku lamulela xitshungu ka timhangu ta ntumbuluko a vito tata
5: Leonardo Arambat.
2: Hi wini ntirho mi veke na wona nkameni wa timpfula ka muganga lowu wa Idla Josina Mashel.
5: Khani mambo ma xa ku sungula na nge sina fika ni navela ku ni hlaya switsongo loko ni twa mamana hlaya vito la N ya bila.
2: Wa kuta nchumu.
0: Hi leswaku yini kambe?
5: Mamani. Hi kule kaya na papa hi fundzisa swa ku loko u fika nkama wa xihantata hi ngisela mahungu a hi twa vito ya mamani hlaya mahungu ka radio na ngo se va ni TV se no hlamalo swi vona munhoko hi nyama ku nambe se ni mukulu bojana hali mutsongo ka manhlaka kani ma a ku ngheneni ka ndhambi la Idla Josina o even ni ma-event manyingi ku te a secretary di stadio ni yele hinkwa yena afika a ya vizara kuve se swona ka ma telefone masiku ndza ku hlasa ku mati makulu mataka ndambi yikulu mpfula ina ntamu boje amati uga maviyali ni ka ina nga le hansi ntamu loko fikile nkama lowu yana kumbeka leswaku loko hi twa swa ku mabari lawa seni yana vahandle va kuma mati ba rusinku si xikwato kumbeke na hina seni swa ingaku swilo se swi onhekile lexa vixi ntawu sungula ku se hi tilulamisela junto com o chefe de posto de localidade, desamago o que o meu congo cara o que pelo qual mano vai ficar da desamaqui, como é que acha que o poder vai ter dinheiro a tinir que tá com o mano bom, mas desamago lá estou, longo desamago lá posto administrativo, longo desamago estou no livro, estou longo quase na frente a sini ban, vai botar le farmácia com ban, na minha carne no jangwan na eu na ninguém vai fazer o que vou chancear, enquanto o samsa na vou na lanica.
2: Ambilu leia co yamukela avanhu anjangwini wa wena na kuvi ufanela ku lamulela ni vanwanani ulandza mintiri ya ulamulele u swikotisi ku hi
5: ni ra hlaya swa ku a xikomo xirangala mahlweni ka hina vanhu nkwenu aninge hlaya swa ku no tlhariya kumbe ni wani makondiso nwe ximuni wani ndla ikulu ku nghenisa munwana na munwana manje ni vone va mukwera va dzura swi jumba na kuna mpfula ni vatulosiwana ni ku swamtsa ni vayamukela kola ni nga konta tshama na vona na mina no lixile futhi hamba bona tshukela la swa ku lava afika ka ba ba nkashara ku yipa loko ta ku tsama
2: mi hanyisi ku yini ka masiku olawo hiwani ave wani mahanyela akuva ka njangu wa unwe ku veni minjangu yo tala na kona u mailana ni ma vubasisi ya miswi endlisa njani kuni mavabyi loko hinlika ndawu na imanyanile hi le vanyingi mavabyi mako a mi hlayisanisisa ku
5: Tani leswi nga hlaya mamana tembe nkama lowu wa ndhamba ku na mavabyi a yo hanya so a wu basisi mayelana ni mageke a wu nga kukula ku ni mati hinkwako mati ma vamba xitarata mo ka ma nga ri ku gekeni 7% madya mpfula lama tshamile yo basisile le ndlwini a loko lexilo mino ti kukulela ma tirhisela ma ka zadbanyo a hi na privacidad ntamu hina porke vana vatsongo loko vona vanhu va xaniseka swo ta ku va pfuna kaze vana tirhisa le ndlwini hinkwawo ni tshama na va tirhisa lo le na vonavo
2: u mukombisi wa byani hanyela ka ta vulamuleli la xitshungu loko ku ni mhangu ya ntumbuluko mi swi kotile ku ve ni maboti lana ku va mi weta xitshungu mi susa xitshungu lexi a xi xanisekile ngopfu swinene lana a ku ni tiyindlu ti nga voneki hikwalaho ka mati
5: a partir del ta karatanyana porke a organização aí na Ivy tsanga kitela completa na bonte anga na wona anga na mabonti na leswa na swona a mazumu ni bakit primary sokora amal koma jamali amale menor quantidade então lixinga fika xi reforça ranyana ho mabonti ola local kugame nkama yana ka ka ta ekipe ya masocho matani boni mabonti nyana fika ba sokorela vanga kuma ari mabarisinga vanga humanga depois no camarão sono com tudo melhor mas ele copta lá manga rechetra vai maninho que vamos lá com muito manhã senha vamos só colher essa uma fone então se não vai ele copta vamos bonde a valico na val local manja a vanga nunca está só com o puna a puna sim manja a logo zamo na puna o lugar está com barra mal então para ter muito com puna
2: isso é e fazer lá com manhã na vunanga
0: isso é na e da jamba César cuba o becanha na vunanga e colar caco vatshami valane ka xihlale xa Josina vale handle ka ku va va tiva ku baleka mati
2: va tiva ni ku cina ni vone mamana layana a hi byela swa ku hey
6: Dankchen Madame Hen Dankchen when the sweet sleet heißt du this is our liebes lied also viel Spaß
7: Dankchen

0: Inkomusinene, João Cabasso, lokwaku a ikweleni xitimela hi ya kole Manyisi. Ikwelile xitimela hi fikile ka Manyisi, a hi fikanga? A hi fikanga ke? Ah, hi fikile hina lava. Hi ta tivaka kunene mahanyela, ndzhaku ka ku va muganga lowu hlaseriwile hi mati ya timpfula, ma xaniseke ngopfu swinene tikweni hinkwalo. Kambe Enyabila tiva leswaku ku ni mhaka ya vubasisi, ku ni mhaka ya mavabyi loko ku ni mati. Se hi ni mamana murhangeri wa ta vudhawu a vito mamana Velina, muganga lowu hlaseriwile hi mati, hi wani mavabyi mati ma vuyiseke ka muganga lowu?
1: A ku sunguleni na mati ma nghena na va hlaya a va hanyetiku kuloni, ku ve ni ku hina hi ndzawulo wa dhawu hi swi vilelile hi ve ni ku nyimela hambi swa ku a swi vileleki leswaku a mavabyi ma nga kumeka ma nghenela tiko, maxi ku ve ni xiyenge xin'wanyana xa ku hi ta hlaya swa ku hi lava wo khongela va le matimba ya Xikwembu, a ku vanga ni mavabyi ka nkarhi lowani ya ku fambelana ni ku tala ka mati. A hi le kona leswaku hi nyimelela ka swipfunelelo mayelana ni xiyenge lexi, na swi nge se enceka swa nge hi leswi a va hlaya a hlaya papa va murhangeri wa ta tindhambi swa ku ve ni ku ta a sekretari permanente leswaku va ta hi tivisa swa ku a mati ma ta nghena ku lunga hi tshama na hi lulamile. A xifundza xa hina a xa Manyisa xi hi tisele mimirhi hi ku yenela leswaku hi tshama na hi hlomile leswaku hi ta kota ku ve ni hi nyimela swin'wanyana ni swin'wanyana swa ku fambelana ni mavabyi. Na ni khuluma hi Certeza ni kuloru leswaku hi ta disinfetara a mati ni ku funetela hi kata wu basiseli ni mimirhi hi ku yenela mayelana ni masorho leswaku hambi ya ku tshika ku pfaleka ndlela hi nga tshame na hi nga na murhi wa ku yamukela ni ku tshungula a timbabyi. Entan'we hi kolano hi swi kotile ku ve ni hi nyimiseka hi tshundzeka lomu macentro de reassentamento hi vona ta wu basiseli ni mahanyela ya vanhu ni ku cuvukisa mavabyi swa ku nga ve ni lava va xanisekaka.
0: Nan'waka a mpfula se yi fambile, a vanhu va tlhelelile mingangeni mindyangwini leyi a yi taleliwe hi mati, a ku na mavabyi, hi wini ntirho na wona wumi wu endlaka leswaku mi seketela mindyangu leyo hi ta wu basisa?
1: A ku seketela i ku ve ku famba hi huwelela hi mugangeni na hi tirhisana ni varhangeli va miganga tanihi mfumo wa lomu tikweni leswaku hi tshundzekela hi swi kotile ku heleketa maSerteza ka vasekretari leswaku va tshama na va cuvukisela na vona va hi pfuna a ku vonelela ka ta mavabyi. Loko a munhu a heta Certeza a swi kota ku ve na ku tsutsuma kongoma ya ka murhangeri wa muganga leswaku a ya kuma a Certeza swa ku a ya basisela a mati ya yena ni ku hi huwelela mayelana ni mabasisela ya mitini ni ku tivhikela ka mavabyi tanto ya ni ku hi huwelela mayelana ni mabasisela ya mitini ni ku tivhikela.

0: tani leswi munga swi vona mati manga nghenisa swona hi tshuvukiselile a ku vanga nekazo ni swo swini khulumaka hi ni ma test ya ku ya kolera swa ku munhu loko a tshundzeka na karateka hi mavabyi ya diarrhea hi kambela a izanganga ni ku hi ku veni khoma mavabyi ya kolera
1: leswi mi tekaka certeza mi ya phakela a xitshungu xa tsutsumela ku va xiya yamukela certeza leli ku kota ku hlayisa mati
0: va tsutsuma va teka ni ko hi mutini wa hina wo dawu loko munhu a tshundzeka a hi hambi xitrateja leswaku munhu loko a li phukwe mugangeni loko a tshundzeka haleno nani mavabyi ya diarrhea a hi swi kota ku ve ni hi mulongelela hi certeza leswaku a ya basisela andyangwini wa yena a trata ra mati leswaku a va hanyi kuloni va mutini va ti vhikela na vona
1: i ngomu swinene mamana Avenila loko u ta va u hi nyiki mahungu lawo ma tsakisa mahungu lawo hi ma kumeke ka xihlali Josina Mashele swihlaya leswaku mpela tiko leli ka tekile
2: hakakunene ni navelile hikwalaka ku miganga ya ku tala lomu hi khaloteki kone hi vona leswaku hikwalaka mati ku ve ni mavabyi ya ku hlawa swinene ku humeleli a mavabyi ya ku hlantela ni ku buyelela va xanisekile hikwalaka ka malaria hikwalaka ku loko ku ni mati a tinsuna na tona ta tswalelana ngopfungopfu leya
1: ya wansati hi nga yi kuma seka xixoni
2: kambe ke xovita ha ya mahlweni ku ve ni bulani xitshungu xa haleno ka xihlale xa Josina na hi navelaka ku ve ni hi tiva ngopfungopfu ka lava va swi koti ku ve ni va pfuna van'wana lava va xanisekiki hikwalaho ka mati na swo swi hi nga na tatana Enhlekani hi kombela vito
3: Antonio Greencastle Malamula
2: tatana Antonio hi tive hi kan'we leswaku u swi kotile ku ve ni u pfuna van'wana lava mbuyangwana va hlayiseliweke hi mati
3: ni amukelile vona layana kusuhi na mina a faramasi para leswaku va kuma alugari nyana ya ku tshama va va tshama ni sweswi va haliko van'wani va tlhelelile amakaya ka vona na va tshama hi kontra ya mati a mali hi ndhambi ya mpfula
2: kutani ke lava va kotiku ku veni va tlhela va ya makaya kwavo va dzungula hi ku omile makaya kwavo va swi kotile ku veni va tlhelela ka vutomi byavo bya khale
3: va swi kotile ku tlhelela ka vutomi bya vona leswi a va hanyisa swona hikusa a ka ha na mati se ku omile amakaya ka vona ni sweswi va tshame makaya ka vona a hi se twa kazi ya nchumu
2: a lava va nga kaya amakaya kwavo a ma se khwa mati va pfa hi kwihi
3: lava va nga kona makalaka ma nga se tshwa mati hi lava va nga tshama ka kusuhisuhi swinene ni mikoveni kambe lava va nga tshama ka ku veni a nga le mikoveni va tshamile va tlhelela va ti tshamela emindyangwini ya vona
2: kutani ke leswi nga kota ku veni u seketela vambeni lava xanisekiki u ti yingelisa kwihi
3: leswi a swi twa ka mina ni swi titwa leswaku na minavo ni fana na voho loko a li hi mina va ni pfunisa xileswo endla khensa na vonavo na khensa leswi va nga pfunikisa xiswoho ni titwa swa leswaku ni khensa swinene a hosi a yi ve na hina
2: kana mama swinene tatana
1: u nga suki ku ni xivutiso ka mamani ka papaya a boti leyi nga seketela vanhu hi lowo a leli ka matshamela njhani i xidingana i boti lalinene a nga hi hlamuxelanga a te hi boti ntse
3: a hi boti leli ni nga va seketela hi lowo i yindlo leyi hambiweke ya faramasi
2: o va yamukela a mutini
1: a ni ku yena a va seketele hi boti
2: Jovita, ni tshindzekela ni ku va ni ta bula na tatana mun'we Enhlekani.
4: Kani mam.
2: Tatana ho hleka hi mhaka.
4: No tsaka.
2: I swa hombe kutani tatana u mani vito?
4: Paulo Khosa.
2: Tatana Paulo Khosa. Tatana Khosa. U tshama kwini ka kona?
4: U tshama kwala endla Josina.
2: U nga hi byela xihitana xa ku mayelano ni timpfula mati lawa ma hlaseleke muganga lowu.
4: Angoma yole ya yin'we mana sweswi va swi baliseke swa vamakwerhu hi swoleswo mati ma hetalelile a xivangelo xa xikulu a loko va fikile lava va nga swona swa ku tatela ndhambi va tlhamisela se hina komo se hi ni malembe nga nga caciwa tindlwini hi mati a hi balekanga hi twa leswa le ndzhaku
2: hi n'wini va ku yala

0: kusuka oh ni bikone
1: enaka eyitolevele malembe ndza kusuka matimatala majama ejaji makaya matala kuloma singweni madlama vele se swa lembele se swi hambanile swa malembele ndzako
0: usivonile
1: se swivonile kwala mani nga ka kona so vele ku estenta isi kwanta isede para toti namundla mashani nga nga jaji wandlweni hi mati maxilembeleni se mani jajile hi leswi se swi nga yentswa ku va a wu nyingela vanhu va tiva swoho loko se hi ti hatata kheleli wa mati wun'wani va nga ha kumanga ka ku huma
0: ma ku jajisi ku yini mati lawa u yimile ku veni ma tala kumbe u ti ku boha ka ndlela leswaku mati ma buya kumbe ma voni na magama nga na lomu ka matsolo ku i na a nga suka
1: mati loko mata loko pfuka ni mixo hi ma vona na mali matsongo hi ku ha mati a gqina kona ma gqinaka ko malembe loko leya lipela se ma nghena kola gqekeni se ma sungula ku rhendzelekela tiyelo e se mati la loko hi la ku yatlela mungwanyana a ri heya wa xin'wanani nga endhawu nga ku swi hoxixila ku se mati ma nga nghena ndlweni se inaka loko se swi vona swaku heyi se mati lawa ya ku nghenela ndlweni i mati ya mhlomo inaka se hi sungula ka ku thuthela swilo a hekela henhla ka yendlu a mati mo swi landza mati a mali makulu hi ntamu so a njombo yi gine hi baleka ku ni ndhawu laha hi balekelaka kona maxini yo ndhawu yoleyo yi gine yi talile hi qhuveka ya phambeni ya kumaka ku va ku libo ka baro lowun'wani baqi tshamisa kona
0: u swi vonile leswaku a mati ma nga ku kuma hambiloko u tswaliwe hi mina vusenci 40
1: se ni swi vonile mama
0: kani mambe tatana tatana u mani vito
2: Justino Makwakwa
0: na wena u yimele ku ve ni mati ma zama tlhasa hi lomu ka masenge lowu
2: e ma nyimelile hi ku tiva leswaku loko mati ma tala ma vhamanga ku fika lani hi tshamaka kona ma famba hi lomu ya se manje lembelele ma hi hlamalisile hi tsutsumile hi ta tshama kona la switolo hi tata hi tshama hi hanya ku hlupheka kona la switolo ku fika lana mfumo wu hi pfunaka ku hi phamela swakudya ku fika lana na hambe hi ncovelo hi wu pfumala a nkama ma nga sungula ku yehla hi sungula ku rhendzeleka swicompani hi kukuta nyana swi dliwatani leswa hi dya hi kuma ku cevela swakudya a mati ma hluphile swinene
0: kutani ke namuntlha a mati ma khwile mi hanyisa ku yini
2: hikuva mati ma tshweke ya hanya manje a swi heteleli leswaku swi nga endlaka ha ta mati ya ku tlula lawa se ya swi ehleketa leswaku hi ngimi wun'wani a ngo nyikiwa hi ngo nyikiwa ndhawu ya ku hi balekela titlhaveli hi endla ku tata rima masin'wini hi kota ku hanya hikusa leswi kombisa swi kombisa leswaku a mati ma ha ya phambeni ku tala ha wona lawa hi nga ma vona lawa se swi nga laveka leswaku hi endlisa leswi ku sani hambiloko u qavanga ku hi nga zama a ku va hi pfala hi buvu la hi pfala mati manje la ku le xikheleni a buvu li ta la laveka ku li nga pfala ntekwini manje a li nga ta tlhanganisa mati matatase se swa laveka ku va ingi mfumo ngo hi pfuna lowa swi lavaka a ya kuma a ta dlawa a tiyakela loko tala mati a kota ku balekela kona khani mama
0: khani mambo ku tlangela hini tatana hikwalaho ka ku hi tivi leswaku ni miganga leyi a ku kala ku nga tali mati kusukela mina vusenci manyani lembe lebyi ku tali mati
3: hi swona
0: leswo swi komba leswaku a matshamelo ya nkama na wona ma cinca a swa ha fani ni leswi a ku hisise xona tolweni a ku hisise xona lembeni ra khale namuntlha kutani hi le ka nguva yin'wana
3: hi swona leswi hi le ka nguva yin'wana a khale a hi tiva leswaku hambi to tinsenge a ti ni nguva na n'waka a tinsenge tikoho tinguva hinkwato ha swoho ha xava lomu mabazara hi vona swaku tikoho tinsenge hinkwaswo swa cinca na wona wu mati ma cincile ma hi kombisa ku va ka lembe
0: hikwalaho ka ku na mine a ni wa haleni kambe na tiyisa leswaku xikwembu xi kona
3: a xi ve kona
0: a yaneni mahlweni xi gandzela swoho hikwalaho ka ku ha swi tiva leswaku laha ku tshameke vanhu a mavabyi a ma pfumaleki kambe haleno a idla Josina mavabyi ma fambele kule leswi minkama ya ku tala swi na byalisiki ku ve ni vanhu va ya mahlweni hi ku ve ni va tshama kun'we va seketelana va pfunana ku ko va pona a nkama lowu kutani a va hanyaka wone sweswi hi ta bula ni murhangeri wa muganga lowu lana
3: a localidade sede
0: Aedla Josina.
3: Ivali ikama gigwa.
0: Ah, ikama gigwa. Ova ibitu tsa uzazo. Aedla Josina, ikama Marianne.
3: Kama gigwa.
0: Tatane shika.
4: Shika ni kan mam.
0: Kwambela vitu tatane.
4: Aveti danga mina domingo jumasi.
0: Tatana domingo jumasi, tatana masi. Wena mushangelo wa mugangalo wa mavitu mazazo.
4: Mina tatana domingo jumasi, mina mushangelo wa local dad said kama gigwa.
0: Kambe nita kuiva ke. Njaku tewa shoka sila ninga kone hukwe. Kama gigwana. Ila Josina. Ila Marianne.
4: La ninga kona ilo kalidadi magigwana. Aposto administrativo ila Josina.
0: Se Marianne atamaku.
4: Nile vitiwe awali vitana kari lila ila Marianne.
0: Aha. Jufit. Ae kukinya nankama kambe jaku shitwisi salish. Ae singuli halaka Marianne. Ebuya ka Josina. Sei huma ya kama gigwana. Ngani jirangia na matimu ya mugangalu?
4: Na, ninga tuka niemba matimu ya mugangalu. Anige sikoti kuma shoshometa intelele inene. Singa jula ava anyitiku. Haka kunene wangani matimu. Yako basa wako soso kutuluwa Aedla Josina. Ima kamu ni kusatolo ni kakona karika kabako yanda Marianne. Mashino kusosu muna soka, ali ni Aedla Josina mashele. Mm-hmm. Se kujula lawa wangamati waka, yente lelo, ama timu ya kono.
0: Itabuya shoni lesho. Kambe shoshu njakutiva, taleti iti anyweke, ikola kati mfula, ni mati lao mashasiriki mugangalu. Unga itla mshinangina ama timu, shaku, shisunguli siku yini, shienchi siku yini, ashitungu, mkotu kuveni mishila mulela kumemushi seketele njela muni.
4: Asha kusangula ningahlala saku elisiku la mguvela mpunzwini wa dia sish ke janir une nge sina tsalana ashitsungo ehikhwavela elisaku wafanele kuveni vatimpekela hikola ka tinguzi leta mati tita thasaka litingandeleni ahifamba emiganga ni miganga lesaku veni hikota akuva tivisa. Kambe hili siku la dia za sisi ya mpunzui ni minkama ya kusikila 23 hours. Kola na inga kona kusikila baru kwadru amati hitibisi wale soku semangena. Ivi minkama lu inga sungula kupuka kasikuvini kota akuyamukela ni kutendera avanu. Lava avasuka amatini. Aka kusangula nuku hewa ya mukelile ebikili soku hitaba ni sindru la kutemindu. Ashkola primara kola kusui kola na abairudrish. Kambe ya anti Yesu ii pikizili. Ampunzuini nuko suku masinkora. Yikusalana ae pimisade soku avanu. Itasungula kwa beka kola amati mungena. Loko mati mangena avanu basuka. Vada abasusuanga ya jina kumufumu huti susavosh. Vabuyala na stolo. Kukota kubuyani mintawai yungwani ni yungwani. Ali sikuleli la sabato dia za sishi. Lana ate sigundu dia inga mguwe inga sonto. Lana stolo aya mkelili antawa amanjangu. Ya kufika mili seisinji kwa rente sishi wa minjangu. Leye aya dividiruwili ate li sikuleliana. Isa sende trejo watu pontu. Aba tsamili kola. Aya ngana sendu dako jimitu tani ilisumusubu nisa kusona la. La na pimisa so nga tsuka kuveni matende la ena kampu la na friend inga kona akutalile imati avanu avatsama kona nambi kona shikanikiseni inga kona akoni vanu ashikanikisa shitiza manje akutsama vanu nambi kona neka kamchaviseki chef dipush akoni vanu kusa avali vanyingi kupusinene la na nuko ijakulavisa avafika ma 8 mili 230 wa vanu. Vambengeni wa skoti ili kuweni wanga famisi, wanga fama waka maguli. Mashiveni tsengu wa utungufu sunene. Hiko santisu ui pulelili. Ashtratu shirangishi paleka na vanu wanga sana kota kusuka. Mashi shi ukombili ampatsanu wa vanu. Iwe njonzo li inga ikuma lisa kuvanu. Nukuvale kanze ni kaku kasateka. Vasu kota kuhanya, hiku patsana. Ni tani lesu wama kwezo la wanga sungula vata. Nisho shukumbu shii. Feke lili. Hima kamuni. Akupanga niti nguzi. Tama vazi. Kale se vano avali shusona. Nintengolo vano avali shusona. Asukomba le saku. Kunga tsuka. kugumelela mavazi ngopungopu mavazi akuvelela ni mavazi ya mzototo ngazedzedze nga malari kambi leso kankamaluana asikotekanga kuveni swihumelela kambi vanhu esikotile kuva yamukela hiveni swikazato lalo kungani ntizo swikazato swivekona hikusa vanhu avalikona manje komu xifundza xa hina lani engena nchumu xa kuta vanyika a hungimela leswaku kumbixana hi nga kuma a mfumo wa xifundzankulu xa kamanyisa swaku hi nga kuma ku pfuniwa kambe tindlela a ti pfaleki na mina ka vo swijuli a wu nga ngheni lani hi mhaka muni a 3 fevhuriyari a nkova lwana a wu pfalekile a mimovha a yi nga fambi hi kumile ku yamukela a xipelupelu ka khambi la ku sangula diposi ka munhu wa masiku kumbe vhiki na mati ma yi nghenelile lana a hi swi kota ku swo swa switsongo a hi swi yamukela a hi kota ku yamukela kumbe ku nyika vamakwezu lava a va li kona lava va kusungula hi sungulile hi 63 wa tipondo ta ni leswi ni nga hlaya swona kambe vamakwezu van'wana ku famba ka minkama a mati a ma ya ma koka vambengani wa ku swa xonga ku ve ni hi nga tlhelela makaya hikusa ni vo va swilavoya va li kona lava loko vamakwezu va li ku tumbeleni ku ni lava a va ya va ya jula ku honetela ndhawu vamakwezu lava vona swaku mati mantshwa a ma kota ku ve ni va tlhelela va ya lavisa swa ka kwavo a makaya ya vona lana ku tlhaseke leswaku ni ku va pfumbekile a ni siku ya xigava xa vumbirhi ni ku hi fambile hi pfuxela hi ya kuma 59 wa tipono wa mimbango leswi a ku hanile vanhu lana hi swi kota ku switsongoswitsongo swoswa hi swi yamukela ku ve ni hi va nyika lana ku fambeke a te vhiki la vubidzi a ku ni 23 wa tipondo swilava swa ku vanhu kutsongotsongo a va ya va tlhelela makwakwavo lana ku gameke hi li siku la ku gamu hi sala na hi titani va timukeleli makakwavo lana kutsongokutsongo hi swi kotaka ku ve ni swoswa switsongo hi swi kumaka hi va pfuneta vamakwezu
0: kutani a mati ma khwile a xitshungu na xona xi kotile ku ve ni xi tlhelela a makaya ku ve ni xi ya sungulisa hi wani mahanyelo lawa ma nga na wona namuntlha hikwalaho ka ku a tiva leswaku a mati lawa na wone ma tati masimu hi wani a mahanyela kumbe mintirho leyi landziwaka xitshungu xa haleni ku ve ni xi kuma bindzu xi kuma swo karhi ku ve ni xi tihanyela
4: tiko lebyi i tiko leri va hanyaka hi vurimi a xa ku sungula lexi xi nga va pfunaka na mina ku ho hi nga tshuka hi navela swaku va nga nyikiwa maxi xikulu i mbewu leyi se yi kumekaka ku ve ni yi yaveliwa emigangeni
0: lava tshami va haleni ka xihlale xa Josina Machel a hi nga ta swi kota ku ve ni hi bula ni hinkwenu kambe hi tlangela swinene loko mi ve kona halenu mi seketelana kun'we mi hi seketelana hini ku ve ni hi tiva mahungu mahanyela ni leswi kutani mi khalutisiki xiswone a mpfhuka lowu yani wa timpfula ni leswi kutani mi hanyisaka xiswone namuntlha swi ni lisima byikulu ku va hi tiva leswaku hambileswi a mati ma honeteleki swinyingi mimitini yezu namuntlha ya en ya bila
3: Juvita Ngovo Stelio Manyisa, César Baltazar na Paulo Balango. Inkomo swinene.
0: Kani ma.
5: Rádio Moçambique, Maputo.
6: 15 horas atikweni, inhlikani, inkarhi wa mahungu.

Mahungu ya nhlikani ya Missouri Provincial di Maputo. Muhlayi Monica Novela. Hi tlhele hi sungula ku famba mimova hikwalaho ka xitaratu xi lulamisiweke ka buluwa la Combe la Ampiesi ka xitaratu xikulu xa nhlayo ya 683 ka mpfhuka wa Monapu Kishasha a xifundzankulu Nampula. Ku vulavuliwa hi buluwa li dilikeke hi nkarhi wa timpfula. Hi xitaratu xi voniwaka swa nga xa lisima a ku va xi tlhavunyeta xitaratu xa nhlayo yikulu ya dozi amugangeni wa Monapu ku ya fika swifundza swa Mojinkwala, Lipu, Angoshi ni poxa administrativo ya Lunga amusurile. Mukombisi wa ani a xifundzankulu Nampula Oresti Zenzela a vula leswaku ndzhaku ka mintirho yo tala yi landziweke swi kotekile ku va ku yakiwa xitaratu etlhelweni ka buluwa la Combe la Ampiasi lexi nga byalisaka mafambelo ya vanhu ni ku tleketla mindzhwalo. Na ku endleka leswo, ku ya fika gosto ataka yi ta va yi gamile mintirho ya ku yaka xitaratu xa nhlayo ya 300 GU lexi nga ta pfuna miganga yi nga kusuhi ni Albufera la Kawara Basa a xifundzankulu Tete. Ku vulavuliwa hi xitaratu xi nga ni lisima a ku landzeni ka maprojeti ya ku seketela ta ku tlakusa ta vunyikeli la magezi li chiwaka projetu Pandankuwa. Mahungu ma vula leswaku hi nkarhi lowu ku heteleliwa mintirho ya ku veka mapave, switirho swa vusirheleli la xitaratu, swikombiso, a ku va swi na byalisa ta mafambela hi nkarhi wa vusiku ni swivhikelo swin'wani. Mukombisi wa ana ya xifundzankulu Tete a vula leswaku ku voneke ku xweliwa ka mintirho hikwalaho ka ku hlwela ka switirho leswi hodiweke ka matiko man'wani. Mukombisi wa mfumo wa xifundzankulu Manika a sindzisa ku va ku ri ni vuvoneleli likulu a ku va ku nga ve ni ku chimisa Macombe hikwalaho ka mintirho ya ku cela migodi. Lorenzo Lindon a kombela vuvoneleli ni ku va ku basopisiwa valandzi va mintirho leyi leswaku va hlonipha ta matshamela manene ya miganga. Nkarhini wa kona a vule leswaku vaceli va migodi va fanele ku landza mintirho ya vona ndzeni ka nawu na va vekisa pfindla la misava. Lorenzo Lindon a vulavula ku fambeni ka mintirho ya ku simeka murhangeri wa ta vuvonelela pfindla la swa misava a xifundzankulu Manika. Ka ndzimana yin'wani, Delegado Andres Andamela a tshembisile ku va a ta tshimamisa mintirho ya vuvoneleli la pfindla la swa misava enkongometweni wa ku helisa mhaka ya ku chimisa Macombe hikwalaho ka mintirho ya migodi. Governador wa xifundzankulu Inyembani nyamuntlha a nyikela tingwedla timbirhi ta mati ka miganga yimbirhi ya xifundza xa ka Masinga. I mintirho yi landziwaka ndzeni ka liendzo a li endlaka ka xifundza lexiya lomu tingwedla ti nga ta pfuna ku tlula 20,000 wa vanhu a malokalidadi ya Guma na Leonzani. Hikwalaho ka tingwedla leti, ku yimeliwa leswaku ku helisiwa nxanisa ya ku pfumaleka ka mati yi nga hanyiwa hi vatshami va miganga liya. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Merika N'walungu na Hiram tolo ni usiku a Palacio la Versailles xitikweni la França va sayine xipfumelelwano xa ku helisa nyimpi leyi xanisaka Medio Orienti. Mahungu ma vula leswaku ndzhaku ka tin'hweti tinharhu matiko ni vaseketeli va bohe xipfumelelwano xa ku nyimisa nyimpi ni vudumeli hi swibamu ka tindhawu hinkwato ku patsa ni tiko la Libanon. Nakona ka xipfumelelwano lexi va tshembisile ku va va nga ha tlheli va dumelana hi swibamu na va tshembisa ku pfula ndlela ya Ormond ni ndlela ya switimela yi pfaliweke hi Merika N'walungu. Tiko la Irawu li pfumelile a ku va li veka mabindzu ya lona ka vuvoneleli la Manasons Unidas. Ta mintlangu ya ku tiyisa miri. Nhlikani wa nyamuntlha yi ya mahlweni mintlangu ya sexta jornada ya Musambola 2026 lomu feroviari wa Maputo a nga ta yamukela Liga de Sportiva a kampu ya Afri ka Mashava. A Pemba, Bahia a yamukela Asociação de Sportiva wa Vilankulu. Tolo Asociação Black Bulls na feroviari wa Beira
varinganile hi 0-0, kasi Maxakeni a luzile hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi lin'we mahlweni ka União Desportiva wa Sungu. Ferroviário wa Beira a kumeka mahlweni ni 10.2. Muyingiseti wa ku rhendzeka lawa ave mahungu ya nhlikani ya Emissora Provincial de Maputo, rindzela man'wana ka wora li landzelaka.

0: 15:06, ndzhaku ka ku va hi kumile mahungu. Tsundzuka muyingiseri wa ku rhandzeka, loko navela ku rungula maxaka ni vanghana, swikitana u nga ta swi kuma kwala mutini wa hina wo haxi, hi kumeka doropeni la ka Matsolo, Rua da Resistance eka nhlayo ya 3018. Nakona u nga swi kuma laya baraka Futuro Medlore ka Matei Jordan Simango kule Bayer Ferroviari, ka Matei Jordan Simango wa Palmera ni le Thaninga, baraka Vovo Sisile le ka N'wimatibyana, baraka ka Dakwal Konkwal ka Cabral Francisco Sabam hi le xihlaleni xa Kanyaka, papelaria ka Rixichambalo le Beriluwani, baraka Armando Shop le Matendeni na Quarteron 68, Andrade Nyabinda CF le Bar da Liberdade Quarteron 14, baraka N'waminyingi hi le Bowane a Bayrdush. Ka tindhawu leti u nga swi kuma switikitana ku va u tirungulela maxaka ni vanghana hi ku tirhisa Emissora Provincial di Maputo. Emahlweni ni ku va hi pangalatana na wena, tsakisana na wena, muyingiseri wa ku rhandzeka kahle ka ni lowu wa nyamuntlha.
1: Instituto de Línguas kusukela 1979 va lavetela ku tshinzekela ka wena. Sweswo swa pfulile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsokotore ka nhlayo ya Milizense Center na Ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo a Avenida Zekra Veirinha nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
2: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no Canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
3: Bola de um belo avô que lá chamado-se, não é aquele que quer chegar a campo. Aquele tão belo avô sungula, aquele tão belo ombire, a fulamela, aí a machuene, câmbio, gamo, um bom pepo, aí no centango.
4: O mundo acaba com os ele, vantango, não tem campo. O assa, tanga belo, canguana, vantando, vati, vati, atulela, belo, um pepo.
3: Cassia na enda, ine.
4: Sato, um belo, um pepo. Um wanangana, na macatene, um chai, um pepo. O assa, tlui, aí anda se combi, se só que vem um wana karate, ruma sila, ya kushuluka. Macambe manhingi, a komba ku karateka.
3: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leswo swi ni mangu yikulu.
4: Hi leswo loko n'wana wa wena ani ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga maluza.
3: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi pfuxiseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
4: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula. A kareya n'wisa n'wana wakwe.
3: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
4: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
3: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
4: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
5: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
6: Ku newa ka ma hi nga ni pfuna xa?
7: Ah, mabalo munghano, phela vanghana va tirhela swoswo, a ku pfunana loko mun'wana a ni swikarhato.
6: Lana i mhaka ya xintombana xa mina. Masiku lawa pezi la xona lo chika. A xi pezi be.
7: Mile xibedhlela. Swi nga maxo vabya phela.
6: Hiyile kambe va khomanga mavabyi.
7: Swi nga maheka swililana ka majela.
6: Loka li leswo ni dlawile ke mungana. Ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi. Mali na yona yiko.
7: Swakudya swa ku fuyisa miri wa n'wana. Swin'wana hi na swona ku lomu makaya. leswi lavekaka hiku swi hambanisela akuva kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
6: leswi i swa ku dya muni swo leswi
7: ha nhlati wunene wa mbila lowu u sweka u patsa ni tandza siku lin'wanyana u patsa ni tihlampfi timanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsawutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketse ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
6: yu kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
7: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku tivonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya munghana va le majela manene i vutomi byinene

0: hinga titshetshi u ta kuma humelelo ka swona
1: emisor provincial de Maputo
2: a vutomi lantsongwana i mfanelo ya hinkwerhu amina ani livadzwela ku veka mintirho ya muganga lani mamana wa yena a dyondza swiendlo swa ku vevuka ngopfu kambe swi nga nilisima ngopfu ku hlamba mavoko ku tshama wu basile ni ku tlhava nyazana ku hlayisi litsongo kambe la ku pfuna ku hlayisa vatsongwana amuntini ni le xikolweni mintirho yi ve yi hambiwa yi endliwa siku ni siku nyamuntlha amina a hanya ha tsakile a nga ha na livadzwela mfuntshi wa ku vhikeleriwa ka mavabyi n'wana a nga kuli hi madinga a kula muzimba hinkwawo longoloko wa mbalelembalele hure nhluvukiso wa vutswali la n'wana eka vukhali bya le masangulweni lebyi patsaka hinkwavo emosambiki lowu tlakusiwaka hi feke khandlelo na umpikenu gesto hi nseketelo wa kamuntlha.

0: Ish, garitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Weno, garitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi bya wena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeira ataku. Ai mvutisi.
0: Infermeira lani ni makala. Nilahlekeliwe hi karitao la swibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani swibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karitao lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwawo va tikeke, a va fanele ku tshika kwa swibedlele kwa va lahlekeliwe hi makaritao. Loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedlela ku veni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitao ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritao mantshwa. Makonsulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi, ni ta va byela.

0: 15 horas na 22 minutos, Chikulanza ai kumeni nongonoko majela, ni utomi binene.
1: Madela, ni utomi binene.
0: Nongonoko kuono tiba kata makumeli ya utomi binene, ikola ka madela.
2: Wamajula amatapa, kumbishana hamboa.
1: Dana injela inene,

0: Ilo selile mwingi setu wa kujanjeka. Na iningena ni ungwana nongolo kwa madela ni vutomi jinene. Lo ubinjuli waka ni kukumbisiwa ha Victoria Sitoe kambe na muncha avu kanjisi jina Afonso Magule. Ibekisi na muncha kuvai kanela hikubekisa vutomi jwezo. Nkama lowu wa vuxika hinga kuone, nkama lowu xirhami aka xitikisa, na swi nga encekaka ku va u tshuka u kuma a mukhuhlwana. Naswilitano, hi ni muzambiwa lweyi hi kolaka vukone byakwe ka nongoloko wezu, hi ta ka twisisa ta mahlayisela ya vutomi byezu ku nkama lowu wa vuxika. A ku va hi nga teki nkama, hi to tekela ku va hi hoyozela mamana Aida Monjani.
1: Mikona na muncha akula hi vulavula hi timhaka ta gripe kumbe mikhuhlwani. Hi nghena sweswi eka nkarhi wa ku titimeta, nkarhi lowu karhataka ngopfu swinene, nkarhi lowu wa ku vanhu hinkwavo kusukela ka swibebetana vakulu va vanhu va kumana ni timhaka ta mikhuhlwani. Mikhuhlwana leyi yi encaka leswaku siku ni siku hi fambela swipiritani, mikhuhlwana leyi encelaka swaku yi hiseta ni mizimba ya vatsongwana. Ntawu hi kona namuntlha ku la ku vulavula hi timhaka leti, hi tlha hi vulavulanyana hi timhaka ta madlele enkarhi lowu wa mikhuhlwani. Hi swini leswi hi faneleke ku swi enca loko vatsongwana vakulu va vanhu va kumeka ni mikhuhlwani. A mikhuhlwani hi yona leyi nga kona enkarhi lowu wa ku titimeta. Hi fanele ku xa ku sungula hi engetela e timhaka ta madlokela. Hi fanele ku hi swi kota ku agazadla ra principalmente a vatsongwani lava khalaka va nga swi tivi leswaku va vulavula leswaku va twa a ku titimeta. Ntawu hi fanele ku hi engetela a timpahla principalmente usikwini hikusa hi nkarhi lowu ku titimelaka ngopfu swinene. Ntawu hi fanele ku hi swi kota leswaku hi yete a vatsongwana kumbe hambi hina vavakulu hi yetela na hi yambalile, hi yambale timpahla leti ta ku ti kufumeta ngopfu maxi hi swi vona leswaku i timpahla muni leti faneleke ku hi ambala tona principalmente hi yambalisaka vatsongwana leswaku ti nga va sufokari loko va etlela va nga peridela ma-respirasawu. Ntawu hi fanele ku hi va tshika na va etlela ni mpahla leyi yi fanele ku va kufumeta hikusa ya swi tiva leswaku vatsongwana loko va ni mikhuhlwana a va pfumela loko va etlela a va pfumela hambi hi ku yambala a ku finingela emagumani. Ntawu a mikhuhlwani nkarhi wun'wani u provokara a mavabyi ya nhloko, a mikhuhlwani provokara a mafebre. Loko n'wana ni mikhuhlwani vi hi swi persebera swa ku a n'wana loyi a ni mikhuhlwani ya mikhuhlwani lowu u mu nyika timhaka ta mafebre, hi fanele ku mu teka hi ku kahlula hi mi heketa emuntini wa wudawu. Muntini lowu wa wudawu hi leswaku va ta fika va mu examinara va tlhela va mu medikara hi laha ku lavekaka ha kona. Purikaxi vesi hi nga ku hi mikhuhlwana tseko mikhuhlwana leyi i ya kompanyarana ni malari. Ntawu hi fanele ku hi swi kota ku loko kun'wana ni mikhuhlwani hi nga kahluleli ku tekela ku hi mu nyika makini na kaya na hi nga lava nga va dokodela. A hi swi koti ku teka n'wana loyi hi mu heketaka vadokodela leswaku va ya mu analizara va mu lavita va vona swaku i ncini leswi va ni fekaka va ku mu nyika swona pra ana. Xin'wana leswaku hambiloko n'wana a nwa emakini na xipiritani hi nga swi kota ku hi hamba a maxaropi ekaya. Maxaropi lowu hi ma vitanaka swa ku maxaropi ka zero i mareseta manyingi ma nga kona hi nga fanele ku hi swi vona swa ku hi wani maxaropi leyi hi nga fanele ku nyika vatsongwana va hina lava hi nga swi kotaka ku hi ma enca kaya. Hi nga swi kota ku enca xaropi la nyala hi patsa ni sinore hi chelanyana a mafurha kumbe azeite o hi chelanyana ni vinaga hi teka hi nyika n'wana. Maxi xa nsima ngopfu lexi hi fanele ku xi enca na hi nga se sungula ku enca maxaropi ka zero hi fanele ku teka n'wana hi mu heketa emuntini wa wudayi leswaku ni ku hala xipiritani va ta mu examinela va tlhela va mu nyika maxaropi. Hi tlhelo ka madlele hi swini leswi hi nga swi kotaka ku hi nyika vatsongwana kumbe vakulu va vanhu loko va ni mikhuhlwani leswi hi nga swi kotaka ku hi dya. Tiva hi kan'we swa ku loko hi ni mikhuhlwani a mikhuhlwani laha yi tsema ngopfu ni apetiti leswaku munhu a peridela ni apetiti a ku na lexi a xi navelaka. Ntawu hi fanele ku hi swi vona leswaku hi ncini leswi hi nga faneleke ku hi mu nyika leswaku swi ta mu tiyisa purke munhu loyi a kumeka na ali fraku ngopfungopfu swinene. Ntawu xa ku sungula lexi hi rekomendelaka xona leswaku hi nga nyika a n'wana loyi i mafruta. mafruta lama vitanaka swa ku mafruta citrica lama nga vona manga ni vitamina C leli lipuniselaka eka aumentara eka immunidade ya vanhu lava nga ni mikhuhlwani hikusa munhu loko a ni mikhuhlwani a kumeka na ni immunidade baxa ntao loko hi mu nyika mafruta citrica lama nga ni vitamina C ma kumeka na mamutiyisa emuzimbeni wa yena leswaku a mikhuhlwani lowu u nga kumeki u mu wisa hi ntamo a hansi ntao a mafruta lama nga ni vitamina C hi 1 yisukela ka malaranje futhi sweswi i nkarhi wa malaranje nga swi kota ku hi vandla laranje hi nyika a n'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a hlupana i nkarhi na wona wa swikedze hi nga swi kota ku hi vandla swikedze hi nyika en'wana kumbe nkulu wa munhu leswaku a i nkarhi wa matangerina na wona hi nga swi kota ku hi vandla tangerina hi munyika a mafruta lawa ni mamesiyoranaka i mafruta lama nga ni a vitamina C leswaku li ta vhikela eku intensifikara ka ka vhiru leli la mikhuhlwani handle ka mafruta lani nga mamisionari hi nga kontirola ku hi dya mafruta hinkwawo lawa hi nga na wo kaya hi tlhela hi swi kota ku loko lexa ximixweni hi khwavacani hi dya mapapinya hi dya swakudya leswaku hambanahambana leswi nga ta hi nyikaka ematimba swi tlhela swi hi vhikela eka mikhuhlwani hinkwayo leyi nga kona enkarhi lowu hi nga ka wona wa ku titimeta maxaxalisima ngopfu lexi ni xi vekaka hileswaku hi swi kota ku hi tsutsuma endyangwini wa wudawo loko hi kumana timhaka ta mikhuhlwani hi nga hlela leswaku i mikhuhlwani ku hela swi ta khaluta hikusa mikhuhlwani leyi yi nga ve ya akompanyariwa hi swin'wanyana leswaku swi lava endyangwini wa wudawo hikuva swi resolveriwa ntao khani mambu swinene na ni veka a pelu ngopfungopfu swinene leswaku a hi swi koteni ku hi hagaza hlari a hi swi koteni ku hi yambalisa vatsongwani maluva hi swi kota ku hi yambalisa vatsongwani swilembe mimeya leswaku a xirhami hambi xi li kona xi nga va kumi ngopfungopfu puriki hambiloko a medika ra n'wana loko a nga agaza dlariwanga a nga yambalanga empahla leya ku kufumela swi ta kumana swi n'wi karhata ngopfungopfu swinene hikusa a mikhuhlwani yi talile i nkarhi luwa wu xiketa famba na yo mikhuhlwani a te hi nghena nkama wa malanga ntao na mikombelo hinkwenu vayingiseti va radio leswaku hi swi kota ku swi landzelela leswaku hi ta yi vhita ra mikhuhlwani hi ta yi vhita ra ni mavabyi man'wanyana khani mambu.

0: Amukhuhlwana u nga tshuka u ku tisela a swika zwatu swa ku hambanahambana, ku fana ni ku vava nhloko, u yingela swirho swin'wana ku vava, tinhompfu ti pfaleka ni swin'wana. Loko swi li tano, i ntolovelo ku juletela tindlela ta ku endlisa leswi u nga ta va u swi yingela nkameni wa kona na majulela ya kona mayelanaka ni ntolovelo wako, kutani a ku va hi ku pfuna. Hi ku buyisela namuntlha a mavonela hi tlhelo bya ta madela lawa ma nga ku pfunaka swinene a ku va u tlhantlha mukhuhlwana lowo hi xihatla kumbe ku va swivavu swi nga tikisi. Hi nga sungula hi ku ku nyika mavonela ya macana ma nga ku pfunaka. Sungula hi ku hala jinjibri, u kamela mabomu u chela, u chela ni ulombe bya tinyoxi, nswaku u chela mati ya ku bila. Jinjibri byi ta ku pfuna ku holisa alomu ku nga tshukaka ku pfimbili mizini wako. Mabomu ma ku nyika a vitamina C, a nga byinene ku daha a mukhuhlwana, kasi ulombe bya tinyoxi byi ta helisa a ku khohlolela. U nga hala xinyalana u va u chela a mati ya mabomu, ni swa ku chela mati ya ku bila swinene a ku va u nwa. Swi ta ku pfuna ku helisa a ku khohlolela ni ku dlaya switsongwatsongwana swi nga tshukaka swi ku vangela a mukhuhlwana, swi ku pfuna ni ku va u va ni a mahefemulela manene. Ortela ni mudlulameti loko swi patsinyetile na u swi hlantswi swinene, u va u chela mati ya ku hisa, u ta swi kota ku va u nwa. Swi ta ku pfuna a ku va u pfula tinhompfu loko ti pfalekile ni ku yantswisa a mahefemulela. U nga hlantswa swinene ka mumila u va u chela mati ya ku hisa leswaku u nwa. Swi ta ku pfuna swinene ku va u humula hi laha swi fanekelaka ha kona. Loko a nga li macana, u nga ti swekela a sopa. Sopa bya mihlovo ya ku hambanahambana byi nga ku pfuna a ku hefemulela, byi nga ku pfuna ku kufumeta miri waku ni ku ku nyika mavitamina ya lisima. Dzimuka muyingiseto wa ku zandzeka. Loko kutani u cheli mati ya ku hisa, nwana chana ledro nswaku ka loko ku khalu tintlhanu ku ya tlhasa 10 bya timinete leswaku a leswi swi cheliki ka mati lawo ya ku hisa swi kuma nkama wa ku ku nyika a leswa lisima swi nga na swone a ku va u pfuneka evuton'wini. Loko a li ulombe bya tinyoxi, a byi fanekeli ku nyikiwa vatsongwana va hansi ka lembe bya ku velekiwa. Landza swileleto leswi muyingiseto wa ku zandzeka hambi u nga vabyi leswaku u kuma a ku tiyisa a miri wako wu va u ti khalutisela swinene a nkama lowu wa vuxika hi nga ku wone. Lebyi hi vugamu bya nongoloko wa madela ni vutomi byinene siku bya namuntlha u bekisiwe ni ku kombisiwa ha Victoria Sithoe na Afonso Magule ha Viki mukhomiseli wa mazitu ni mimfumawulo.
1: Madela ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madela. Dana indlela inene.

Bitlele kwezela mixeto khurantseka ka hlikana na mohla live laka inhlikani woyoyo wena tipatsaka ni mintiro ya Emissori Provincial di Maputo wa Radio Mozambique ina shaka isukela kola kama tsolo dropeni ntinza xifundza nkuru Maputo hi 72.3 ka FM na 108 ka on the media na kona kumeka kusukela amagudi ya 89.0 ka FM na 90.0 a Ponta d'Oro. Xileswo David Ntiman hi yena loyi a loselaka na vulahudi ka nhlikano namuntlha laha hi nga ta vulavulaka hi Imam Aji. Kasi yena Imam Aji loyi a velekiwa kwini, maendlelo yakwe a sungurise ku yini ku va a yimbelela ni ku va chaya viola.

Imamu Ajie imundwavele kuwaka isiku ra 15 ka December wa 1957 axifundza nkulu Cabo Delgado. Inwana Ajie swife keke na Jubeda Josabi. Vama kuavo intlanu mune. Mhaka ya ku yimbelela a yi sungule a madrasa a xikola islamika na n'wixitatali, laha a sunguleke kona ku va yimbelela kun'we na Abel Latifu Said Lwesaluzekutomi, laha va yimbeleleke tingoma ta xisurumana na va kumeke va kukuliwa swinene ka minkhuvo ya ku hambanahambana leyi a va fambafamba ka yona. Handle ka ku va a sungule ku yimbelela, a ha le munhu lwenene a rhandza ku bela bola. Nkarhini wa kona malembe ndzhaku a ku ni mabola lama endliwa emakaya laha u chiwaka xingufu, a nga mabola lawa a ku patsiwa nkarhi wun'wana u kuma swa ku ku tekiwa minkwama kumbexana masaka swi boheleliwa swi tandeliwa nkarhi wun'wana tindla hi tinwivo kumbe hi tingoti. Na yena a hundzile ka swona, kambe handleni ka leswo a ve lweyi a swi kote ku va a khanda viola ro rhanga ra xikotela xa Zeti de Oliveira, laha a sunguleke kona ku va a chaya nyana katsongo. Kambe loko makwavo a ta va vuyile hi tropa a nga primu wakwe, a ve a hendzela ka vona laha a yeke ya vona a viola ra xikotela. A ti dlaya hi ku hleka swinene na vula leswaku yena a ni viola ra rinene le ka ka yena. Leswi swi endleke leswaku a tala ku tsaka swinene Imamu Ajie. A suka ku tsutsuma a kongoma kona laha va fike va mu nyika viola leri a ringana tingoti ta kona. Kambe swi endle leswaku nkarhi wolowo va nga mu byela leswaku a viola ri kona ri na tingoti, a ka ku na mhaka ni ta swi kota ku va ni xava tingoti leti ni lulamisa a viola. Leswi ni tshege leswaku a yi va swimalana swa papayi wakwe a xava a tingoti leti. Ka bava wun'we a tiviwa hileswaku i Spingardaria, Texas, a nga Signor Markish. Ndzhaku ka leswo a sungule ku va a dyondzela ku yimbelela ni ku chaya, laha a laveteleke van'wana lava va se va tiva ku chaya maviola a dyondzela ndzhaku ka n'hweti. Se a li lweyi a swi tiva na yena ku va chaya ku tlula van'wana ka ntlawo lowuyana a wu rhambile. Hi 18 ka December wa 1973 a nghena ka ntlawo wa Frelimo, laha yake ya kumeka a Tanzania ni ti wakwe lweyi a li Antigo Combatenti. Hi lembe ra 1974 ndzhaku ka Akordi Lusaka, Ntalo Masonjo ma vuyile Msambiki, laha na vona hi mpfuka wolowo va cinciweke va rhumeliwa edorobeni ra ka Maputo.

0: Maungu ya majambu ya shifunza nkulu Maputo Mhlayi Juvita Ngovo. Murengelo wa shifunza nkulu Maputo atsatsi ya vafui vati huku kana mahashi. Akuva vatlakusha bindzu leswaku linga gweviwi matikweni mangwani ya misava. Maungu lawa matana Fernando Sidumu.
1: Murengelo wa shifunza nkulu Maputo endle ntsatsilo hi vunharu lweyi exifundzeni xa kana mahashi. Ku fambeni ka liendzo a le endleke ka nkupuni yin'we ya ku fuya etihuku. Achei fundo nkulu Maputo.
2: Continuamos a ter alguma importação de frango, mas a maior parte do frango se consome.
3: Frango nacional.
2: Frango nacional. É, então temos que avançar e atingirmos a fase em que o nível em que só se vai consumir o frango nacional.
3: Independente.
1: É. Marito ya murangeli wa xifundza nkulu Maputo Manuel Tuli loko a vulavula eka na mahaxa ku fambeni ka liendzo endleke ka ndhawu yin'we ya ku fuya tihuku yi lumbaka a nkopeni ya Hijet leyi yi nga ni ntamu wa ku fuya ni ku xavisa hi weti kusuhi ni 495,000 wa tihuku leti ti xavisiwaka ka mabazara ya lomu tikweni.
0: Xiyenge xa ta vudhawu wa xifundzankulu Maputo xi amukelile ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ka lembe leri hi nga ka lona ku tlula 5,000 ya timhaka ta mavabyi ya ku vuyelela nhlayo yi tlakukeke ni 40%. Xifundza xa Kamanyisa, Matola, Bohani na Marakweni hi swona swi vonekeke ngopfu a timhaka leti. Murangeli wa xiyenge xa ta mankungu ni tirhisano ka hubyana hanyelaka tawudhawu wa xifundzankulu Maputo Ahmed Dawood a tlhamuxelile leswaku akuva ku cinciwa matshamela lawa tinhlarhi ta wudhawu ti karhi ti tirha migangeni akuva handle ka ku tiva miganga yi xanisekeke ngopfu titsatsi ya xitshungu akuva xi rhandza vubasisi akuva xi ti fikela mavabyi lawa. Hi tlhelo la mavabyi ya dzedzedze xiyenge lexi xi vula leswaku xifundzankulu Maputo xi le ka xigava xa vumbirhi ka leswi swi nga ni tinhlayo titsongo ka mavabyi lawa. Swiharhi swa nhova hi leswi tlhelelisaka ndzhaku mintirho ya vudhawu axifundzeni xa Marakweni. Mahungu lawa mata na Veronica Sidumu.
4: Varimi va xifundza xa Marakweni va vindlavindleka hikwalaho ka makhumba ya khwati madumelaka masimu maxakatsa mibyalo ya ku hambanahambana. Mibyalo ya mintsumbula, min'wambu ni mavele hi leyi dumeliwaka ngopfu hi swiharhi leswi. Tanihi ku vulaka lava buleke ni mintirho ya Radio Msambiki, mhaka leyi yi tlhelelisa ndzhaku ku tihita ka vona. Loko va ya mahlweni varimi va xifundza xa Marakweni va vula leswaku mhaka leyi se va yi tlhamuxelile ka vurhangeli kambe ku ta fika lana a ve se kuma nhlamulo ka swona.
0: Kusukela ka 29 ka Khotavuxika ku ya fika 2 ka Mawuwani ku ta endliwa feira provincial do livro a doropeni la Matola riyo ndzeni ka minkhuvu ya ku tlangela siku la mabiblioteka hi xiyimo xa matiko ya misava. Ndzeni ka 5 wa masiku ku ta kombisiwa ni ku xavisiwa mabuku ya ku hambanahambana ku endliwa xikombiso ni vuxavisi la swakudya. Munyiki wa mahungu lawa Alcides Faduk, murhangeli wa Indústrias Culturais e Criativas ka hubyana hanyelaka ta ntumbuluko ni vhakaxi a xifundzankulu Maputo a tlhamuxelile leswaku handle ka mintirho leyo ku lulamisiwa ku va ndzeni ka masiku lawo ku ve ni mintirho ya ku hambanahambana ku fana ni mapasi ya munhu ni mapasaporti na mini mintirho ya vudhawu. Ndzeni ka xikombiso lexi ku ta paluxiwa nakona mabuku mambirhi ya mutsali Horacio Nkuna machiwaka Dukomboyo da Sura as Águas de Cahorabasa na Nkuna wa Mavuthani. Motivos que o levaram a voltar para casa. Ibuku la muntshwa Marcelino Vasco Mondlane li nga ta paluxiwa ka vhiki litaka a Galeria do Porto de Maputo. Ka buku lelo Marcelino a tlhamuxela xihitana xa muntshwa a chiwaka Bikiza lana a kombisaka swikarhatu a hlanganeke na swona kusukela suka mugangeni wakwe ka Gaza ku ya fika a doropeni la Maputo. Leswi kombisaka swikarhatu swa ntalo wa vantshwa. Marcelino Mondlane a tlhamuxelile leswaku a tsali buku leli hikola ka ku vona a swikarhatu swi kumiwaka hi vanhu va sukaka swifundzankulu swa vona va kongoma madoropeni leswaku va ta pfunisa ku hluvukisa vutomi la vona ni la mindyangu ya vona. muingiseto wa kurandzeka lawa ave maungu ya majambu ya shifunza nkulu Maputo rindzela mangwane inkare wa ntoloveto rapelile.

0: que o Instituto de Línguas kusukela 1979 lava tela ku tshinzekela ka wena. Swa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swidorobeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsinza dorobeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na nti wo byana madorobeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa dorobeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
1: Bola no belo avô clash matilo é calte que escarca campo. Acalta um belo axungula. Acalta um belo ombere. Afula mela. Ayamachueni. Cambe o gamo um bom pepo. Aí me sentango.
2: O meu mungo é cava cozeli vantango no tênis campo. O assa tanga bela canguana vantango ati weti. Atule lam belo um pepo.
1: Cassia na enda ine.
2: Sati um belo um pepo. Um wananga na ina macateni. Um chai um pepo. O assa tului. Aí enda su combi su saco vendo um wana karate. Ruma sila ya kusuluka. Macambe manyingi. Komba ku karateka.
1: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
2: Hisi leso loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we, muya n'wisi makambe manyingi, leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
1: Xin'wana xa misima swinene u nga mphuvisela swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
2: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
1: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihantla va heleketa n'wana swibedhlela.
2: Swi komba kuveni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
1: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
2: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
3: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
4: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Mosambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi. Infonele 82-31-05-751 kumbe 87-76-25-800. Unga titreti, uta kuma humelelo ka swona.

0: Will Nannibal Wendlela. 16:57 e com uma cá 17 horas cama está a tela e cuma madjungula e as funzan kuluma put madjungula lá o em cama luma casma celiwa malula misiwa e muti ciclose juvitanguvo kuba na kunene aí longoloshan leti tu mela kalomo ati kuni mas logo vai tangela kuba na ne kuba na hine hing kamalo kuba ili kunwe hipatsana iba simwe iba dzenza indlu yimwe kan kamalo wa madambu utani hinga kusuhi ni kuba hi bona simbi ya 18 horas kambe kem nenga sala ya ai kumeni tav shavis ni vupalushi dza kola ai emissor provincial de Maputo.
1: Instituto de Línguas, kusukela 1979, lava tela kutsinzekela ka wena. Swoswa pfule ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas, ani ntsindza doropeni ra ka Maputo, Avenida Metsokotore, kanhlayo ya 1260 na anti hubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swoswa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
2: Lembele le nta tlhelela ndzhaku ma.
3: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
2: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni titsalela, a ni tilerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
3: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku, nambi ya khale.
2: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
3: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
2: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni twi ku nandziha ka swona.
3: Leyo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
2: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
3: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondza li va ni ku lamahanyela manene ka tinguva hanyaka ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni, amphambarini.

0: Maungu ya majambu ya shifunza nkulu Maputo Mhlayi Juvita Ngovo. Murengelo wa shifunza nkulu Maputo atsatsi ya vafui vatihuku kana mahash. Akuva vatlakusha bindzu leswaku linga gweviwi matikweni mangwani ya misava. Maungu lawa matana Fernando Sidumu.
1: Murengelo wa shifunza nkulu Maputo endle ntsatsilo yo vunharu loyi exifundzeni xa kana mahasha. Kufambeni ka liendzo alendleke ka nkomponi yin'we ya kufuya etihuku. Achifunza nkulu Maputo.
2: Continuamos a ter alguma importação de frango, mas a maior parte de frango se consome.
3: Frango nacional.
2: Frango nacional. Então temos que avançar e atingirmos a fase em que o nível em que só se vai consumir o frango nacional.
3: Independente.
1: Marito ya murangeli wa xifundza nkulu Maputo Manuel Tuli loko a vulavula eka na mahaxa ku fambeni ka liendzo endleke ka ndhawu yin'we ya ku fuya tihuku yi lumbaka a nkomponi ya Hijets leyi yi nga ni ntamu wa ku fuya ni ku xavisa hi weti kusuhi ni 495,000 wa tihuku leti ti xavisiwaka ka mabazara ya lomu tikweni.
0: Xiyenge xa ta vudhawu wa xifundzankulu Maputo xi amukelile ku fambeni ka tin'hweti tinharhu ta ku sungula ka lembe leri hi nga ka lona ku tlula 5,000 ya timhaka ta mavabyi ya ku vuyelela nhlayo yi tlakukeke ni 40%. Xifundza xa Kamanyisa, Matola, Bohani na Marakweni hi swona swi vonekeke ngopfu a timhaka leti. Murangeli wa xiyenge xa ta mankungu ni tirhisano ka hubyana hinyelaka tau dawa wa xifundzankulu Maputo Ahmed Dawood a tlhamuxelile leswaku akuva ku cinciwa matshamela lawa tintlharhi ta vudhawu ti karhi ti tirha migangeni akuva handle ka ku tiva miganga yi xanisekeke ngopfu titsatsi ya xitshungu akuva xi rhandza ku basisi akuva xi ti fikela mavabyi lawa. Hi tlhelo la mavabyi ya dzedzedze xiyenge lexi xi vula leswaku xifundzankulu Maputo xi le ka xigava xa vumbirhi ka leswi swi nga ni tinhlayo titsongo ka mavabyi lawa. Swiharhi swa nhova hi leswi tlhelelisaka ndzhaku mintirho ya vudhawu axifundzeni xa Marakweni. Mahungu lawa mata na Veronica Sidumu.
4: Varimi va xifundza xa Marakweni va vindlavindleka hikwalaka makhumba ya khwati madumelaka masimu maxakatsa mibyalo ya ku hambanahambana. Mibyalo ya mintsumbula, min'wambu ni mavele hi leyi dumeliwaka ngopfu hi swiharhi leswi. Tanihi ku vulaka lava buleke ni mintirho ya Radio Msambiki, mhaka leyi yi tlhelerisa ndzhaku ku tihita ka vona. Loko va ya mahlweni varimi va xifundza xa Marakweni va vula leswaku mhaka leyi se va yi tlhamuxelile ka vurhangeli kambe ku ta fika lana a ve se kuma nhlamulo ka swona.
0: Kusukela ka 29 ka Khotavuxika ku ya fika 2 ka Mawuwani ku ta endliwa feira provincial do livro a dropeni la Matola Rio ndzeni ka minkhuvu ya ku tlangela siku la mabiblioteka hi xiyimo xa matiko ya misava. Ndzeni ka 5 wa masiku ku ta kombisiwa ni ku xavisiwa mabuku ya ku hambanahambana ku endliwa xikombiso ni vuxavisi la swakudya. Munyiki wa mahungu lawa Alcides Faduk, murhangeli wa Industrias Culturais y Creativas ka hubyana hanyelaka ta ntumbuluko ni vhakaxi axifundzankulu Maputo a tlhamuxelile leswaku handle ka mintirho leyo ku lulamisiwa ku va ndzeni ka masiku lawo ku ve ni mintirho ya ku hambanahambana ku fana ni mapasi ya munhu ni mapasaporti na mini mintirho ya vudhawu. Ndzeni ka xikombiso lexi ku ta paluxiwa nakona mabuku mambirhi ya mutsali Horacio Nkuna machiwaka Dukomboyo da Sura as Águas de Carabassa na Nkuna wa Mavutani. Motivos que o levaram a voltar para casa. Ibuku la muntshwa Marcelino Vasco Mondlane li nga ta paluxiwa ka vhiki li taka a Galeria do Porto de Maputo. Ka buku lelo Marcelino a tlhamuxela xihitana xa muntshwa a chiwaka Bikiza lana a kombisaka swikarhatu a hlanganeke na swona kusukela suka mugangeni wakwe ka Gaza ku ya fika a dropeni la Maputo. Leswi kombisaka swikarhatu swa ntalo wa vantshwa. Marcelino Mondlane a tlhamuxelile leswaku a tsali buku leli hikola ka ku vona a swikarhatu swi kumiwaka hi vanhu va sukaka swifundzankulu swa vona va kongoma madoropeni leswaku va ta pfunisa ku hluvukisa vutomi la vona ni la mindyangu ya vona. muyingiseto wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya madyambu ya xifundzankulu Maputo. Rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto ra ha pelile.

0: bola no mbelo wa vaklashi matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampo a khalita mbelo wa ku sungula a khalita mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a nyimise ntlangu
1: ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasati a nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tsunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wasati loyi a yi endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma sila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a ti rhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: kama ingani kufuna sha
1: ah mabalo mungano phela vangani vatirhela swoswo akupfunana loko munwana ani swikarhatu
0: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezu la xona lo chika a xipezi be
1: mile xibedlela swinga maxo vabya phela
0: hiyile kambe ava khomanga mavabyi
1: swinga maheka swililana ka majela
0: loko ali leswo ni dlawile ke mungana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yi ko
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi na swona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va a kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswi i swakudya muni swoleswo
1: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasi a hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
1: nambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku tivonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene.

0: Ish, karitao la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Wenu, karitao la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Yeah, imaga leyo. Ikusalaya, vatsiletela hinkwaswo swa vutomi bya wena. O va ku ingi hi njombo. Hi lwe infermeira ataku. A hi muvutisi.
0: Infermeira lani ni mhaka la. Ni lahlekeliwi hi karitawu la swibedhlele, kama hi nga taleliwa hi mati.
2: Makwerhu, leyo hi mhaka. Ya ni xibedhlele u fika u va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitawu lintshwa, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedhlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritawu. Loko va ni vana lavatsongo na vona va fanele ku famba na vona xibedhlele ku ve ni va ya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu ni ta swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu. Iku tlhela uya xibedhlele wena ni vana lavatsongo akuva miya kambiwa minyikiwa makarta omantshwa. Ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana ama faneli ku tsemerisiwa. Kulaveka u byela ni vangani va wena akuva va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ntava byela.

0: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo no canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
1: A Butumi Lantsongwana, Infanelo e a Rinqueiro. A mina, Ani Livadjela. Kuveka mentiru, ya muganga lani mamana wa yena, a dyondza swiendlo swa ku vevuka ngopfu. Kambe swi nga nilisima ngopfu. Ku hlamba mavoko, ku tshama u basile, ni ku tlhava nyazana. Ku hlayisa litsongo, kambe la ku pfuna ku hlayisa vatsongwana. A muntini ni le xikolweni. Mintiru yi ve yi hambiwa yi endliwa siku ni siku. Nyamuntlha, Amina a hanya a tsakile. A nga ha na livadyela futhi wa ku vhikeleriwa ka mavabyi. N'wana a nga kuli hi madinga, a kula muzimba hinkwawo. Longoloko wa mbalelembalele hure. Nhluvukiso wa vutswali la n'wana eka vukhali bya le masangulweni, lebyi patsaka hinkwavo eMosambiki, lowu tlakusiwaka hi feke khandlelo na un pequeno gesto hi nseketelo wa kamos.
2: Lembe leli ni ta tlhelela ndzhaku mani.
3: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
2: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ni ti tsalela, a ni ti lerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
3: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku, nambi ya khale.
2: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
3: Mambova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U ti vekisela ka swona. U ti beja. Loko ma tshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
2: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xitshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe swoswi ni pi ku nandzihaka swona.
3: Leyo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
2: Hileswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swa ku a ni khutala.
3: Ni swoswi u nga godoli. A ku dyondza li valingu lama hanyela manene ka tinguva hanyaku ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni. A mphambarini.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: E 18 horas já te conheço em Moçambique, Nkama Iwa Nsautelo Amadjungula, Wing City, Zinene.
2: Nsautelo Amadjungula. Nongonoko Amadjungula ya siku jungwana njungwana ya Shifunjankulu Maputo.
3: Jipelili Wing City wa kujanjeka. Hoyo hoyo kanhlautelo wa madjungula wa wavumune wa namuntlha 18 ka junho wa 2026 siku ledzi muingisetwa kujandreka hi humelisaka leswaku muzhangelo wa xifundzankulu Maputo abandleve avafuika na mahaxa leswaku vatihita hi ku engesela ntsengo wa tihuku ku va ti nga gweviweli matikweni ya vambe. Hi humelelisa na kone leswaku kukazi ku engetelana tinhlayo ta vanhu va kumaka mavabyi ya ku buyelela kutani mhaka yi vindlavendlekisaka mintirho ya ta vudaho a xifundzankulu Maputo. Masungulela ya nongoloko lowu namuntlha u nga mavokweni ya Victoria Sithoi na Afonso Maguli va ku navelelaka a vuyingiseti lebyinene. Muzhangelo wa xifundzankulu Maputo hatsatsi ya vafuyi va tihuku kana mahaxa akuva va tlakuxa a bindzu leswaku byi nga gweviweli ematikweni man'wana ya mvundzamano. Hi entelelo wa madjungula lawa hi u kuma na Fernando Sidumu.
4: Murhangeri wa xifundzankulu Maputo a endle entsatsi lowu hi vunharhu lweyi exifundzeni xa kana mahaxa ku fambeni ka liendzo a li endleke ka nkomponi yin'we ya ku fuya etihuku a xifundzankulu Maputo.
5: Continuamos a ter alguma importação de frango, mas a maior parte de frango se consome
6: frango nacional,
5: é frango nacional. É, então temos que avançar e atingirmos a fase em que o nível em que só se vai consumir o frango nacional.
6: Independente.
5: Yeah.
6: É isso.
5: Mas temos o
6: estamos
5: desafio.
6: Estamos a trabalhar exatamente para isso.
5: Temos também o desafio da de ração, né? Produzimos a ração, nós, mas a matéria-prima.
6: Produzimos a ração, mas parte das matérias-primas vem de fora
5: vem
6: também.
5: De fora.
6: Exatamente.
5: Essas matérias-primas que vêm de fora, não temos possibilidade de produzir aqui localmente?
6: Temos, há muita produção, mas é mais na zona centro e norte. Infelizmente aqui na zona sul, acho que temos que estimular um pouco ainda.
5: Mas o desafio é aquele que vocês têm que ajudar os nossos produtores a produzir, a fazer fomento. Uma primeira fase, nós podemos ajudar a ele a identificar um número cheio de produtores e darmos o apoio. Eles produzem, depois vamos reaver o nosso valor e assim garantimos a produção local.
4: Estamos
5: em primeiro lugar, né? Temos produção de frango, a produção de Maputo é a melhor. É
6: em termos de quantidade, sim.
5: Sim, nós fizemos mais frango aqui do que para as outras províncias, né? É, todo o país. É. O frango que produzimos aqui aumenta aqui a província, mas também
6: vai para os restantes
5: províncias.
4: Marito e Mangilo Xifundzankulu Maputo Manuel Tuli, loko a vulavula eka na mahaxa, ku fambeni ka liendzo ri endleke ka ndhawu yin'we ya ku fuya tihuku yi lumbaka a nkomponi ya Hijets, leyi yi nga ni ntamu wa ku fuya ni ku xavisa hi weti kusuhi ni 495,000 wa tihuku leti ti xavisiwaka ka mabazara ya lomu tikweni.
3: Ku ya ku engetelana nhlayo ya vanhu va kumaka mavabyi ya ku buyelela, mhaka leyi kaxataka swinene mintirho ya ta vudaho a xifundzankulu Maputo tanihi ku dzungula ka Veronica Sidumu.
7: Ku fambeni ka tiweti tinharhu ta ku sungula ta lembe nga ka lona, xifundzankulu Maputo xi kumi ku tlula 12,200 ya timhaka ta mavabyi ya ku buyelela. Nhlayo yi kombaka ku tlakuka hi 14% loko fananisa ni nkarhi wa ku fana wa lembe linga hundza lana ku kumiweke ku tlula 5,300 ya timhaka ta mavabyi ya ku vuyelela. Mhaka ya mavabyi ya ku vuyelela yi vonekile ngopfu exifundzeni xa Kamanyisa, Kamatsolo, Bowani ni Marakweni, swi xanisekeke ngopfu hi tindhambi ku sunguleni ka lembe hi nga ka lona. Murhangeli wa xiyenge xa ku luka makungu ni ntirhisano ka hubyana ya nyelaka ta vudaya ya xifundzankulu Maputo Ahmed Dawood a hlamuxele leswaku mintlawa leyi kumekaka migangeni handle ka ku vonelela tindhawu leti ti kumiweke ngopfu hi mavabyi lawa yi karhi yi hamba mpalwa a ku va xi vekisa matshamela manene ka tindhawu xi kumekaka kona.
8: Nkalani ka madiarrhea ku ni mintizo yinyingi na wena yi tekaka mahlweni kusukela ka comunidade a partir de ava agente polivalente de saúde, ka ku vanyikela ma purificadores de água, nga ma certeza o cloro, para a população está conta com longuiça mate antes que a curva manuia mate lá.
7: Mas ela não nem vai dizer A vula leswa kumi anzi atsakisa lana kankarwa swo swifundza nkulu maputu xinga ka xigava xa umbiri hi tlhelela nhlayi tsongla mavabyi ya dzedzedze ximushatiku hanzi ya mintiru lelandzwa ka migangeni cha ku tsetsa xitsungu akuva xirhandza ku tibasisa
8: xoshi i lungisa kampanya dza ben servir ni humanização a kamintini ao dao através ka ma palestra mas ja ku intensificar a atividade lá. Porque para além de que a cuma atender na coni a informação de manhã já que as pretanas de manhã apesar de cair fininho com ganhar cobranças ilícitas nisso chamar parte da matenderelo então isso é de lá que se eliminar a província de Maputo.
7: Murangelo wa xienge xa makungu ni ntirhisano ka hubyana hanyela ka ta vudaya xifundzankulu Maputo Ahmed Daud na vulavula hi mintirho leyi landziwaka akuva ku fikeleriwa xitshungu ka mavabyi ya dzedzedze.
3: Nkoponi ya ku kazri a nga ya vinyi hi leyi yi nga kazri hi landza a ntirho wa vubasisi a munisipiu wa ka Namahaxa. Madzungula lawa hi lawa ma buyaka ni mutirhikulozi Joakina Vilankulux.
9: Xiyenge lexi ta vubasisi ka bazara letiyana i xiyenge lexi rhangeriwaka hi xiuzana xa tirivari tana kutani vafambisi va muti lwana va endlaka hinkwaswo byani ka ku va bazara byi ya mahlweni ku va byi kumeka na byi basile loko hi bulile na tatana vito makuluri hi loyi kutani hi hlamusele timhaka ya kona.
10: Tivaka swa ku loko hi tasa kana leswi munhu loko hambe hi le kaya ka yena a pfuka a sungula hi ku limba laha na hi tlelaka kona na huma ya lomu nyana tini lomu ya kabineti loko u ya fika ri vona swa ku asekeretari ya wena a nga endlanga nchumu a wu nge tshami ka ntila na ku fele ku endla xanga nchumu ntsena hi nawu aleya ekipa leya munisipi va nga friend ya ku va vamba ku basisi laha masikombu na wona swi tivaka swa ku na vona va tshama ni matribulensi ya yona ya ku a va huli va tshama tixikotini va swi jula va tshama wete va nga tirhi maswi a hi zanga hi karhateka hi mhaka swona ku loko hi tasa la munhu a tibasikela mbangu ya yena leswaku loko va takutana hina hi va negociant tertanto para michumu ya hina yi basiteka tindi hi tshamaka ku basa matshan'wini ya kona ni vayeni va nga chasi lomu va vona swako leswi hi tirhaka ha swi na a ndlela ya ku basiteka swona.
9: Kutani have muvoneleli kumbe muzvengeli wa bazara dra municipal kana Mahaxa Vitor Makhuluvi loko a vulavula hi tindlela leti va joletelaka ku va kutani va basisa a mbangu lowu ku va va yamukela kone vaxavi va michumu leyi kutani va yisaka ku va va xavisa yona.
3: Koka na Mahaxa hikwalaka ku pfumaleka ka mintirho lavantshwa hi lava sungulaka ku landza a vutleketli bya vanhu ni minchumu ya ku hambanahambana hi ku tirhisa a swithuthuthu na entelelo wa kona hi u kumaka ka bulu lebyi Domingos Makalani a viki na drone ni lavantshwa va mbanguluwa wa tiko.
11: Kutani ntirho lowu wa muti wa chopela u landza kusukela lembe mo
12: des lembe dzi nga hela tilambi dzi nga hela ntsango loko tiyize lambi dzi nga hela ti swoxo
11: kutani mkini swi hinxiki ku va u xo xi cincisi ku yini ku va u sungula ku landza mitiko leyi
12: bon ma difficultate ya vutomi porque ni munhu ni nga dyondza ni information so ke como a tiko dza hina byi na mitizo pura hinkwizo ku hlaya ka vanhu twa kona swa majovi devi ma kreara mitizo ya vona ntao ni vona opportunidade la ku ni nghena kwala ka machopela ni ta kota ku a ku na byelisa vutomi bya mina swin'wana swin'wanyana
11: kutani a fanu va buya va khwela chopela
12: va buya a swi fane ni malembe ndzhaku va buya porke ni nge fanisi malembe ndzhaku ni xoxo porke a malembe ndzhaku yi ri na chikaku ku nghena mamoto taxi ntao lembe lebyi michumu yi ve yi cinca ma-difficultade mun'wana ni mun'wanyana voni swaku emiloro pura implementara mamoto taxi ntao va nghenile ikomutiko dzezi a byi na mitizo a byi na nchumu mala yi kona ntao a vanhu va khwela machopela va khwela mota yakodo ni leswi munhu a vonisa swona phakiti dza yena swin'wana swin'wanyana na supiramanisidade ya mina ni ni mambenyani ya kaya. Chingefani ni ukaunga nchi chungu. Shaku kumbela upuniwa na vatati, upuniwa hii. Tando infumu o onze qualquer pessoa porque tega chava visa caína em canela porque mina ni donzil então fambi escola fui namba formação ni expectativa chava logo no uma ala anta kuma aku encaixaro aka cantizo qualquer ni formação la mi mas a situação lá antes de manhã mercado de emprego está meio antes e lá chupa mesmo na verdade.
3: Mwingi setu wa kujanjeka ukaju ingi seta nongoloko wa nchautelu wa madrungula. Shihajisha nova hile shichelise la kanchaku amintiju ya tavudahu ashifunja sha marakwene. Veronica Sidumu.
7: Bari mivashifunja sha marakwene vavindla vindleka ikola kama kumba ya kwati madumela kama simu mashakata midwalu ya kuambana ambana. Midwalu ya minzumbula, mingwambu ni mavele hile idumelu wakangofu. Hishi hari leshi. Tani kubula kala wabuleke ni mintiru ya radio Msambiki, makalei, ishleli sanzaku kutihita kavona. Loko baya masweni varimi vashifunza shama rakweni, wabulesha kumakalei, seba itlamsheli leka vurangeli, kambe kutafika lana, avese kumansamulu kashona.
13: Fernando Armando Mavot. Ni presidente wa Sosomara del Gibuza makaneta ojan hi yenje ama atividade ka hinkwa u kambe xibaka xi hinyima na pambi i makati ngulu vitano venga ma javalini ka parte da fijao ai vone problema ka parte da mponga swi sungula mas ka parte da ntshumbula tshama ama javalini matakara hintsamo i loko hi kombela a swakazata kuva hi yamukela vahloti kumbi xakwa xi hi pfuna ku bati ngulu.
7: Tindlela leti mi ti tirhisaka ku va mi vonelela mhaka leyo.
13: Swi dya xihundla. Purika hi minchumu ya dikweke swi dya xihundla. Eya mi xo xibalesa loko hi ngo nyikiwa swi dya xihundla purika mfumo wa chava. Puri va nga teka xibalesa va nyika tikweni, a tinsila voya ti agridila va teka xibalesa. Ya mfumo wa chava ma tindlela tin'wanyana i kasa. U byiwa mintlhamu tiphasiwa ma xihine. Kashimushaka kwezo mugangalo ayina jo tlhazilebyo
7: murangeli wa xifundza nkulu Maputo Manuel Tuli atsemisile swa ku mfumo ukari utira akuva ku khalutisiwa mhaka leyi.
14: Registramos também com muita preocupação nossa população a questão de conflito homem-fauna bravia, tanto a circulação de javalis que perturbam a produção nos campos da população. Vamos trabalhar para reduzir ou eliminar essa interferência da nossa população.
7: Murangelo xifundza nkulu Maputo Manuel Tuli ni mintiru ilandziwaka akupa kweliswa mhaka ya kupa makhumba ya kwati madumela masimu mama mashakatsa midzwalu ya ku hambana hambana.
3: Ka xiyenge xa ta ntumbuluku hi zhamba Juvita Ngovo ni madrungula mayelano ni ku paluxiwa ka mabuku ndzeni ka makungu ya ku tlangela siku bya mabiblioteka hi unka julu ataka. Yentelelo wa kone hi hukuma hi ku landzela.
15: Mabuku ya ku hambana hambana mata kombisiwa kusukela 29 ka junyu ku ya fika 2 ka julu ataka a dropeni lamatola ri xifundza nkulu Maputo. Ntirho lowu ululamiseliwa ndzeni ka ku tlangela siku la mabiblioteka li tlangeliwaka hi unka judlu ataka. Ku fambeni ka xikombiso xa ntlhanu wa masiku ku ta xavisiwa ni ku kombisiwa mabuku nakona ni ku kombisiwa swakudya swa ntumbuluku wa xifundzankulu Maputo. Alcide Xvaduk, murhangeli wa xiyenge xa indústrias culturais e criativas ka hubyana hinyelaka ntumbuluku ni vuvhakacha xifundzankulu Maputo hi ku landza a hlamuxela a nkongometo wa xikombiso lexi.
16: Kambe nkongometo nkulu ngopfu swinene ku ve ni hi kucetela ngopfu swinene ka vadyondzi ka vanhu ku tala ka vona ni ku ve ni va ni le rhandzu ni ku ve ni va lerha kumbe va dyondza mabuku hi ku hambanahambana. A ku na nhluvuko loko u nga dyondzi para u dyondza ku laka ku ve ni u dyondza mabuku. Mabuku ya ku hambanahambana ku ve ni u ta kola vutivi hi ndlela ni ntiyiso ya kona hi leswi ta ka endla ku ve ni a tikula yena yi hluvuka hi makhela hinkwawo ni ku ve ni hi ka kunene loko u dyondza loko u xava mabuku lawa u nyika matimba lava tsalaka mabuku lawa leswaku va tsala man'wanyana hi ku tala ka wona ni ku lavitela nguva leswi nga ka swona va bala mayelana ku navela ku veni vanga dyondzisa mun'wana mun'wanyana siku byin'wana ni byin'wanyana. Ta hi ta veni a nti zulu ku sukela dia 29 ku ya tlhasa dia 3, nakona hi ta veni amaservice ya beyi lava va navelaka ku veni va nga hamba mabeyi va nga tshindzekela kolaya, lava navelaka ku veni va hamba mapasaporti va nga tshindzekela kolayani, leswaku hi nkamanyana wutsongo u ta swi kota ku veni u ti xavela a buku, u ta swi kota ku veni u tilerela a livre, u ta swi kota ku veni u ta hambela beyi mbangu wolowo wa wun'we, nambe vasweki va swakudya swa ntumbunuku ni swa ku hambanahambana va ta va va kone hi leswi ku ta tshamiwa layani ku sukela wo yi tora ni mixo ku ya tlhasa dzesezora amadandzweni.
15: Alcide Xifaduku wa hulubyana hi nyelaka ta ntumbuluku ni u vhakacha xifundzankulu Maputo loko a tlhamuxela mayelana ni xikombiso xa mabuku xi nga ta endliwaka kusukela 29 ka junyu ku ya fika 2 ka julyu adorobeni lamatwala Rio axifundzeni xa Bowana. Ku fambeni ka ntirho lowo wa ku kombisa mabuku, ku ta paluxiwa mabuku mambirhi wa mutsali wa mabuku wa xifundzankulu Maputo Orance Nkuna, na mabuku lawo ma ni nhlokomhaka yi nge Dukomboyo da Sura as Águas de Carabassa na Nkuna wa Mavuthani.
3: Hi vugamu bya nhlawutelo wa madzungula wa siku bya namuntlha lowu ku one hi humelelisiki leswaku muzhangeli wa xifundzankulu Maputo a tsatsiya vafuwi va tihuku kana mahaxa leswaku va tihita hi ku engetela bindzu a ku va byi nga gweviwi ematikweni ya vambe. Hi humelelisi nakone leswaku ku ya ku engetelana a tinhlayo ta timbabyi ta mavabyi ya ku buyelela mhaka eka swa taka mintirho ya ta vudahu a xifundzankulu Maputo. Yamukela kulelela ka Victoria Sithoi na Afonso Magule dra pelile.
2: Me yingele nongono konhla utelwa madzungula wa imisori provincial Maputo.

0: bola no mbelo wa vaklashi matsi loyi a khaliteke xikarhi ka kampo, a khalita mbelo wa ku sungula, a khalita mbelo wa vumbirhi, a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni, kambe ugamu mbuwa mpepo a yimise ntlangu.
1: Ku ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo, wasati a nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo.
0: Kasi yena a endla yini?
1: Sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo, wasati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka, makambe manyingi a komba ku karhateka.
0: I ntiyiso, loko un'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi, leswo swi ni mhangu yikulu.
1: Hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi, leswo swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza.
0: Xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuzisela swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele.
1: Wavo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula, a karhi a yan'wisa n'wana wakwe.
0: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena. Swo swi a vulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
1: Swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa, swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
0: A swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene.
1: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'hweti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele, u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

0: kama ingani pfuna xa
1: ah mabalo mungano phela vangani va tirhela swoswo akupfunana loko munwana ani swikarhato
0: lana imhaka ya xintombana xa mina masiku lawa pezula xona lo chika a xipezi be
1: mile xibedlela swinga maxo vabya phela
0: hile kambe ava khomanga mavabyi
1: swinga maheka swililana ka majela
0: loka lileswo ni dlawile ke mungana ni ta swi kuma kwini swakudya leswi hinkwaswo swi nga fa hi tindhambi mali na yona yi ko
1: swakudya swa ku fuwisa miri wa n'wana swin'wana hi naswona ku lomu makaya leswi lavekaka hi ku swi hambanisela a ku va kuma swinonisi hinkwaswo swi lavekaka
0: leswi i swakudya muni swoleswo
1: ha ntlati wunene wa mbila lowu u wu sweka u wu patsa ni tandza siku rin'wanyana u wu patsa ni tihlampfi timhanga ta ku woxiwa leswi swa mabya matsavutsavu leswi ku laveka kun'wana a nga dyi swa swin'we siku ni siku loko namuntlha a dya nkaka mundzuku mu nyiki tihlampfi u nga khohlwi mihandzu ku fana ni makhalavatla malaranja swiketsa ni swin'wana leswi nga na swona ndzeni ka muti wa wena
0: yu kasi hi swa ku karhata nakona swi teki mali yinyingi
1: hambi wena leswi u nga tika leswi na wena u fanela ku tivonela ka majele jani hinkwaswo leswiya ni nga ku leleta ku va u nyika n'wana u hambanisela swakudya mungana va le majela manene i vutomi byinene.

0: Ish, karita ula mina lifambi ni mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mbani?
0: Weno, karita ula mina la shibedle la lifambi ni ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Yukusala ya, vatsiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova ku ingi hini njombo. Hilwe infermeir ataku. Ai muvutisi.
0: Infermera lani ni makala. Ni lahlekeliwe hi karta la swibedlele kama ingata leliwa hi mati.
2: Makweru leyo hi maka. Yani swibedlela ufiko va tlhamshela. Vata ku pfulela karta lintsha, va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vama mani hinkwawo vatikeke, ava fanele ku tshika kwa swibedlele kwa va lahlekeliwe hi makarta. Loko vani vana lava tsongo. Na vona vafanele ku famba na vona xibedlela ku veni vaya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitawu nda swi kuma kwini?
2: Swin'wana swi nga lahleka hi nge swi kumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swi kota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makarita mantshwa. Ma consulta ya vamamana vatikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghana va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile?
0: U nga chavi ni ta va byela.

0: Kaga, hoyo hoyo kunene, ile kanongonongo ayahanyi, wansonti ya namuhla, nsonti ya manyunyu. Ihlunya kunene leswa kuke nsonto leni wa umune wakone. Mintizwi yetu mitava miku tlhasela hi ndlela tinene. Miku tlhasela hi labyi julekaka hakone. Yamukelani ku losela kutani ke namuhla zwitu lebyi n'wi byi twaka Natali yo Libombo hala ya michinini kuna Afonso Magule. Hi lavake kunene va bindzulaka va tlhela va hlanganyeta avunanga ni mimpfumawulo leyi yi twaka ku va nongonoko lowu u tlhasa helaka munandzi halani u nga kona.
1: Hanya hi ndlela leyi u yi pimisaka, u vulavula leswi u pimisaka swona.
0: Hi ni hi ti hlava njombo loko namuhla hi ta va hi tlhela futhi hi tshama hi kumeka khola xindzivanini lexi a ku va hi dokadokisana hi nhlokomhaka ya ku kazi. Hi loselana hi vunanga lebyi byi landzelaka. Hi nge kunene koketa a xikhumba, u koketa xitshamu, sangu, i nga le koko kumbe a saka. Kumbe xibankwana hambi wo va xirhazu, u tshama hi laho a ku va hi ta va kun'we. Hoyo hoyo.
1: Hanya hi ndlela leyi u yi pimisaka, u vulavula leswi u pimisaka swona.
2: Makawu ni saladu. We got him.

0: Eswini ku namuhla futhi rankama wa kona vhenchike hi ku hipimela. Nakasike kutani nhloko mhaka leyi. He. A hi swi tivi kumbe hi ta tsavula nyama kola hi va hi heta kumbe hi ta hiphizwa. A hi swi tivi ku sa amahanyela lawa hi nga ku wone vandu wena masiku lawa ya namuhla lawa. Hey.
1: Hanye ndlela yo hipimisaka. Uvulavula leso kumisaka swona.
2: Ai ai.
0: Xana kumbe xana ke hone ka hini ntini leswi swimpinyekiki ku mahanyela ya vutomi akuva michumu minga tshamiseka nga hela byileka ka kone. Hiku sa ha ku nene amasiku lawa hika ku woni ya vugamu. Timhaka ta kone nge kumbe xana to phinya vukelana ti phinya vukelana nge kumbe xana e munhu wa kulunwa.
1: Hanye ndlela yo hipimisaka. Uvulavula leso kumisaka swona.
2: Ai ai.
0: He manduwe. Kambe ai hanye. Vahlayile vatolo vange kuhlela ku hanya uta sala u swivona. Uta nkontela phela. Uta za u thlasa lomu kunene uta kativa leswaku swingani. Heku sa utomele byi hibya hanya ka bya bindza bya kazata bya fofoza. Yeah. Loko wo chika uya kumani ku va. O pameli wa hiti mimpfi kumbe avunyoshi ha ikufo ba hala khale no veni makaya uya kuma lomo khaluta ka swithlothlweni u kumana ni xinyonyo xiku fofoza wene he inaka
1: hanye ndlelo yipimisaka uvulavula leso kumisaka swona
2: ai
0: Loko makale yina mhla hita kana ya haleno hi li hoyo hoyo malume ji wa umhlanga hoyo hoyo mama na Inesh Simango hoyo hoyo mama na Elsa he va zazana va swikotisanga vambenyana na muhla hiko la ka matshamela ya ku sa he phela ni yo ntanga le ah he ungati ivono ungati ivona mani ah ntanga na kone ya famba vandi wena na mbuva inesi veke nje hiku hitakula hitala Ah, na kafa na swikotanga. Hiku sa ni to tinyama ka zinato leta bindzu, ta kazata ta yeta.
1: Hanye ndlela yo yipimisaka, uvulavula leso kumisaka swona.
2: Ai ai.
0: Kambe hloko mhaka leyi nga na yena muhla hi le. Hi tsaliwa papela yena nina lweyi a taka ta ta kombela ku va pfuniwa a navela ku va nga tiva ka vayingiseti a navela ku va nga tiva ka vazazana ka vazozo ka vamalume va nga haleno leswaku xana a fanela ku va a yenca yini i ncini leswi a fanelaka ku va a yenca swone mamana lwenwa nina lweyi a nge nina wa makume mazazu wa malembe ni ntlhanu Ni zanzani kini jaledzo kutani ni vana vali vazazo na ni vana vali vazazo ahihanyi swaku hanyisisana hi kusa mine tani hi lana ndi hlaka hakone na hali mwanyana neke mwanyana angatanga ena ku juka nje swimuphizwa ani zwalisa swijumba ako ani muke hi kusa Hilo munga kuthaya ayene anina xichavu ani muxichavi ani muhloniphi ani muxishimi ala fuzi ni byele amamana wake leswaku awaloya ala fuzi ezininge ke na xichavu asone angala ku tshamana mine Ani munga ni ati pimisa lesa kubukati lebzini dijula ka hibzo dhuda kutama ni valoi. Kumbe shana ahibzoni. Kutani na manje mine hekola kakubani shokoliki. Ani dhili lesa kani munga kaya kawa bzini wangani ati pimisa. Ani zangani matati lempen. Ne zora si jumba ente kawa na emeduia. Niti famela. Kutani halilu kaya ni kako ni kawa bile kibanga masiku lawa hika kuone. Shina jali. Bala kusa mini majakuda. Eku sa jali zi posa pela jiposela wana la. kambe phela manje ja kuso sakola haya ni shaba misisi le phema nyana batoma asona dzala kusana kuvani langusana hola balaka ya vajakuda kama liuria iposa kaiwa mpana kutani phela nini thanwa ti weti na yimwe ni kutula nyana na masiko na ni buile ya leje dzinyi makume mazadzo wa swinga weti dziko tipimise njeneka weti lokukotula sikudza kukazwa kwa tipimisanga uwe ungati chava lokuchota leso ya ntekile sati kutani leshishi enja kanitsaka na leso kwa kasi nifana kwa ntipimisa leso kuyini nifana kwa ntinja swa kuyini
3: jajili loko kuthasanga mana miyela nda dziya ngulo si senior mire ngo dzine pfuka jana weta ndi weti bidzi dzadzo ambi lembe jene nda dziya ngulo nda dzi tsama shikamwe kona he kusani dzi kushupwa to futhi na kone ke mama na wakone i wa yingeletela swinene mama na wakone wa yingeletela kumbe o hambana ku tsama ka kwake atata ta ni pfushela loko atata ta hi pfushela anga vizari kutani mina leswi zanzi kuva munhu a chipa a tanga ni vizaranga ali ni tata pfuxela n'wana a pfuxela vananga hi vizaranga leswi swi layeka kwanga na ku waloya lowa titiya a ni swi tiya mina byi miyelela jaha lebyi ni nga dyiyanguli na tshama njhe ni nga sweki Oh dibuya ndi zwezwi zwe tatasa dibashi mfana kwa kuwele ni futhi ya wena futhi handi naki ndo ya fuka khale nje ni pfula xipara kambe leswi ni endlela ku dzi khaulisa hekusa loko dzi hona dzo teka mali dzi nyika dipa mali dzi kule famba nyika ka mamana wanga apa ni teka pa ya ku vani ya nyika la hala ka mtsele wanga mina dzi nyiki Jalo ndi khaulisi. Ni lini ke dile ani chinche. Mina na swikota phela ku tshama ni kwata ni heta lembe nga dzi yangu na kwata phela mina. Futhi de nyor good le u, de nyor good be. Se jimezi nga tshama dza tla dzi ni dala dza ko ani chinche, ni chinche ai. Dzi ta khaula ke u sa ni tshami se jimezi po dzi ni tshama mash.
1: Anye nke leo ipimisaka uvulavula leso ipimisaka sona
0: ayi ayo leyi magava likweso hey eswi hinga swi donza la hi swi hlayikila eswi swi tsaluka papela ledzi hi dzi tameliki ledzi dzinge khwatjala khwatjala kona eswi swi nga tsaliwa akuna swimbenyana swimbenyana hawe eswi matihla manga famba ha swi vona ha hombe Kambina henga matenga mahlwela. Hey. Malume João kumbe unizito. Unizito shame. Kambina henga sinyiko zinyika zito malume João. Henga tabitana tatana lwe wa ka hongwana lwe. Atata hibzela timhaka ta vukati leswa ku vukati we byi yenchisa ku yini?
1: Hanye nke leo ipimisaka. Uvulavula leswi ipimisaka swona.
2: Ayi.

0: Ya malume jwa u ihlikane na dipelile hina vela ku va henga twa mazitu ya ku leswa ku xana ke ha he wani mavonela ya ku va henga pfuna nwanyana lwimpelange ya le ku xaniseke ni ku sa ana vela ku va tiva leswa ku a fanele ku va a pimisa leswa ku yini cini leswa fanele ku va pimisa swa ni ku sa judge li tshama u ti pimisa a fanele ku va ti pimisa leswa ku yini
1: lishile vayingisi ti va emsori provincial Maputo da Rad Mozambique hina hi hlamula hi kusukela bovole heyi swa karhata ni nga ta lehisa ngopfu swinene ni ta vulavula ni goma leswiya leswaku va loko vulavula hi ntamu ahayi swin'wana za swi nga ha pasi swi nga humela swi lavaka kona he tombinzi wena a mamani wa wena a za a tswala wena nyamutlha a za u kula u hamba munhu u tiva leswaku va u wansati hileswi a yo tiyisela a lana a nga ku tswala nhali kona na wonavo swi fanele leswaku va u va u titiva swaku u munhu hi laha ka ku yini xa ku sungula lexo xa vumbirhi loko u tiva leswaku va a lweyi wa bava a yo tswaliwa ni vulavula hi lweyi wa nuna wa wona a yo tswaliwa loko a nga tswaliwanga a wu nga ta mi tiva wena loko a nga hlayisiwanga hi lweyi wa satungu wa loya lweyi a wu nga zanga u mi tiva ta loko u lava wu kati xa ku sungula ku fisi ku loko u tiva swa ku wena u munhu hi laha ka ku yini nakona a nuna wena a za a tumbuluka hi loko swi ku yini a tumbuluxiwe hi mani a loko u swi tiva leswaku u ta swi kota ku va u mu nyika lisima a nuna wa wena loko u nyika lisima nuna wa wena u ta nyika lisima ni lava va nga tumbuluxa a nuna wa wena ntawu ti lavi kunene u ti tiva swaku u munhu hi loko swi ku yini loko u ti tiva swaku u munhu loko se u ta ve u pasile ka xikolo xa kona xelexo u ta endla leswaku va u lulama a munhu bya wena u lulamisa a ndlela ya wena kunene hambiloko va mina hambiloko va mun'wanyani leswa a nga jahake a nga ta tshama tihweti ti malembe hi mhaka maharihari puriki leswi nga ka swona mama ni rivaleli kambe mina ni rhandza ku vulavula swi basa swi ku ba ni rhandza ku kama xinya ni rhandza ku kama rhumba loko ni kama rhumba leswiya a xinya xi ta huma a munhu a ta kota ku hanya a ta kota ku pepa a ni nga ta tshama no na ne mun'wana a nga ta tshama a tshamela muharihari u ta vuyisa ku yini wena leswi a mamani wa lweyi wa nuna a wu mu lavi u lwi wa loye loyi a ka nga loyi hi loyi a nga byala wena swi binjhani leswo swa ku vulavulisa xileswo swa ku mamani wa wa loya loko a lava ku tata vona n'wana wa n'wana wa yena a nga n'wana wa yena leswi i ngati ya ngati ya yena u mu rhuketela ku a nga ti a ta na ha ta kwihi a za a nga ti na wu ni khwiri hikwalaho ka maendlela ntanga ku ta vhexi loko se a phulukile a ta ve ku cinci nchumu maxi a swi koteki a ku cincanga nchumu ku ntinora u li munhu yeli wa mun'we swi lava ku ba leswaku a nga li khwiri leli nga ku endla u endlekana i mahanyela ya wena ya ku biha lavi kunene u titiva swaku u munhu loko swi ku yini a wu kati u kati hikuva vulavula vatolo va ku a wu kati la ka tingana kambe wena u ni njombo hi leswi va wo tshama nuna wa wena ntsena a va muti va ku tala vuma hi ku tshundzekela va ta pfuxela se loko a wu yo tshama na hi ku tshama na yena n'wingwi leyi a nga ma hi ku tata ku pfuxela swi ta vu hi kwihi hi leswi hi ku siku lulo mambirhi manharhu a ta ta pfuxela laha wena a wa hlundzuka a ne nuna wa ha mu yanguli leswi no a mama na kona no a swi ringani ku a ta laha ye wa chavisana na nyandzu wena a xi manjhimanjhi kunene xi lexi endlaku swa ku a mimiti ya hina i nga tiyi hikwalaho ka maendlela wolawo ya ku a mamani lweyi a nuna lweyi ngeka a yo a nga tswaliwanga heyi swa biha ngopfu swinene kasi maendlela ya vana heyi a vana kunene uninjombo wena u kuma kuyolo ya itsongo male nakona futhi alwa afanelaka avana avafanele kuva undlwa emunhu wa munwe leswi ngwelela ku leswi swa livula ula ku swona a leader family a swona leswi avana ava undlwa emunhu wa munwe tse avana avatwelwanga hi lwa ba vatse mutswali nguna mli vambiri na mutswali mli vambiri nguna mfanele ka lengwe na vambiri mwendla ku yini mutendera ku vana lavo switsongo swinyingi swa ku nyaka lwa baba no na u teke u mahachumu leswa ku ta kulisa vana lava ya ndawu leswi nga la ku vulavula swona leswa ku va heti lava a dyondzo leyi hayi wena ntse hi leswa swi humelela a wena ntse u mahaku swa kutani vana ngeni nyama mutlhela ku tala ka vona va mahisa xisoleswo heyi hi leswi no wundla vana lavaya hi ku kokola xilondza ni va hundla ni va hundla swa bindza swa karhata swi ku yini ni wundla vana lavayana leswaku va mundzuku ni vona a mundzuku bya vona a leli la ku tsakisa ngo swinene kambe loko se a kulile n'wana luya mina bawa wa kona mina mamana wa kona a na ha laveki a ni fi ku na loya leswi swa ku biha ngopfu swinene hi na tola hi swi vona njhe hina hi nga kula lomu ma tihandli lomu a hi swi vona swa ku muti wa ku karhi ku ni majaha manharhu a va kula va twala vana va li kulaka mujulu va tendela vabyali lava kambe nyamuntlha eyi hambiloko sweswi swa swimanjhimanjhi yin'wana yin'wana la muti wa yena kambe hikuya siku la lin'we mibyala a pfuxela u n'wi vona munhu a nyimisa nomo so ku eyi kasi mamahela kona walaha wa haya kona swi mahise ku yini a hi cinceni mahanyela hileswi hi tiva swa ku hina a nuna lweyi a yo byaliwa a sati lweyi a yo byaliwa hi hlayisana ni loko hi hlayisana kunene ni vana va hina va ta ya n'wa lirhandzu va ta kula elirhandzweni lirhandzu a li hlawuli a lirhandzu a li na makwanga a lirhandzu a li tiendleli swa rona
2: hanya hi ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hawe ya vukati i hlavula mani hakunene vukati hi khensile malume a vukati i hlavula mani mamana Elsa hoyohoyo hi navela ku va hi nga twa mazwiti yaku kasi ke ya vusungakati a ku va hi byela n'wanyana lweyi
3: amhaka yikulu swa kazata vhela lwansati ti nga ti dyondzisa wa phazama phazama hi ntamu phazamile a loko kwata ni nona swihlayi swa ku nga sweki a loko kwata ni nona swihlayi swa ku nampudu chela mati mu kentela mati a ya tamba ana ku tiza u ri gudlu la i u ri gudlu byi tizaka ntsena vhela ta ku amuka kuma swa ku va pfalile leswi futhi ni ku kumuka la nge fambi hi ku lwa nuna a nga tibumu a wu ri gudlu byi na yena lwansati swi dya a tilulamisa iliyena a tilulamisa iliyena mahlaya papa yena marome vhela a khaleni ka kone ala muntini loko va ni treasure wa majaha vhela va teka vavasati va twala vana kola va tlhela va ti hanelela vamana wa vona ma hi swilo swa kazata a tinguva timbenyani lowan'wanyana a ti dyondzisi eliyena a vitani nuna waka kombela dzivalelo vatwanana titlhelela ya kaya majinelo wa nona kwatile leswi a hlaka swa ku a tima mana wake afa mhaka mazito lowa nga ma humesa yena ya kuma mana wake wa loya wa swivo a tlhela muzuka mamana wake a zuka mamana wa jaha a jaha na dyondzi kwatile leswi dzi mi byelaka swa ku wa ti mamana wa nga afa hi kona u nga ta tlhelaka a ma nandziki mazito lawa a ma nandziki ni kutsongo ma hi swi jahile yena a tidyondzisa a ha tidyondzisi lowa n'wanyana a le yena phazamikweni hileswi nuna a la fambe a tidyondze yena a phazamikwini xana na a phazamile a ku za nuna ku amuka a tidyondze hileswaku a n'wi vona swa ku a va yangulani nuku shekanga shi angu muko tati donza loko tava na u bashari ama nirvu utabuwe majine mwanyana ali meningeze kulwana na tati buma atati buma tava na urugulu majwa tatseka urugulu ati ko urugulu lwansati avitana jadza kivakhanela ileswi vana no vone je vakulu avana vani sejimezi kumbati sejimezi mama na wake ajakuda na yena ajakuda avana vajakuda yashikumeka zvimukazatela naye shikumeka zvimukazatela athela vitisa ko injeni ngata kuma swa kuvapalile ko hasa aloko rugudu dzifuma leko yena ta kuma swa kuvapalile ata kuma swa kuvapalile vela leswi vanona ngiti tsama mashija yene afamba ya kombela dzivalelo kanona wake rugudu anga phazama ye yena phazamaka wavo yena phazamaka amwengi wakajikwa avona vana na swa kupulukiwa avazuka vathele kwala xa xilonza xikuzu manji loko afamba tibeka hansi a kombela dzivalelo ava swi tshika tiganyela xinuna na xake vambenyani va mpapayeli va mamala va ta hi pfuna ku khanela ku hlahla mhaka leyi khani mama chao chao
2: hanye ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
0: hayi yawe hayi swi tivi hayi swi gwaqa ni lexi xa ndleve xi yingiseta hikuva u ta pona munhu loyi a yingisetaka kunene ni malembe ya ku hlawa swinene vuton'wini bya ku hanya hikusa wa yingiseta nkama wezu va lekwezu wa hi siya mama na yinexi a swi tiva leswaku ha mazito a wu na makuma pfumala ku ma vulavula hi tshandzele leswi u nga naswo hi wani mavonelo ya ku ya ku va hi nga pfuna n'wanyana lweyi
4: enhlikani programa a hi hanya vito hi mina mama na yinexi timango ni buya kola namuhla ku va ha tata hlengela ku bulu lebyi hi nga na byone hi kola ka n'wanyana lweyi a hi hlayeleke xiwokazi swi ta hi karhata ni mahlamulele hikusa a timhaka leti hika kunene ta bindzwa ni masungulele ni hambi hi ku ti tlhamuxela hi leswi a n'wanyana lweyi a ti tlhamuselisaka swona hikusa loko hi lavisa nandzu a nga vevhela munumuzana muni a li nawo nandzu makhaneleleni hikusa mun'wana ni mun'wana laha a hlaya swake leswi a yingelaka swona nga va le na wona hikuva hi kalaka hi nga tiviki xifuva xake maxika leswi u yi bikisaka swona mhaka n'wananga u phazamile kumbe wa phazama hika kunene hikusa xa ku sungula loko hi analizala mhaka leyi u ti urugudlara hi ntamu u ti urugudlara hi ntamu swa ku tlula mpimo n'wananga na kule wa swi tiva leswaku a wu dumbanga nchumu xin'wanyani loko ku nga le ku dumba yeli wanuna lweyi hikusa loko a wu dumba xin'wanyana nchumu a wu nga ta vindlavindleka namuhla hi ku byela nchumu lexi xi nga ta ku pfuna ku undla a vana lava a wu rugudli un'wana nga byi nga ta ku yisa mbangu hi leswi nyendzaka va ku ku dya ku u hlwela ku yingiseta ku va u ta yintendela a mhaka yo karhi kumbe u kota ku resolvhela a nchumu xo karhi maje swaka kwaku hinkwaswo i nge wena wo swi resolvhela hi mahlundzu u nga swi koti ku respectara ja swa hi karhatela nambi hini ku swi khanela timhaka leti hikusa xa ku sungula kumbe xa wu bidri a vingi a wu va zandzi lava ya ta vi vona ili support bya ka kwaku nambi loko a loya n'wananga tiyisela n'wananga muzandzi mamana lweyi hikusa u tlhasa kola ni mhaka no yelwi a nga ku nyika a nuna lweyi namuhla u ti byelaka ha yena lweyi ni ta n'wi tiyisela muzandzi ca papel dzako swa nga kandziwukati ni mamana a ta swi tiva swa ku xiphunta xake anwananga umfalela xifalo loka boya ka akwako leswo jeka ku tlhela utafulelwa hi ma uso umfalela xifalo hala ntsakwala nta uswinyingi nwananga la uswiphaza maka vaku loko holongo loxela la akuna nchumu lexi xi ku favoriseraka ti beki hansi uva u kombela dzivalelo ku nkataku u kombela dzivalelo ka n'wange waku uva u tlhela u ya hundla vana hikusa namuntlha na ku yingela swa ku wa bindziwa nambi hi ku tshama ni mamana wakho u za u tlhela u ya ku hala ka yelwa noyi a ni razawu ke nkataku loko a ku byela leswaku nyima mamana afa hikusa wa loya wa vona nomo n'wananga leswo yenceka swona kumba lidzimi leti leswi byi yenceke swona byi ku yence u khanela minchumu leyi tlheleke yi hisa wena a ku va u kati u byi luza loko namuntlha u vitisa swa ku njhava va nga ta ni tekela ke aha a va makapenhlanhla n'wananga va nga tala laha va tekile nkataku purisi u ngheni swimalana swa hahu mi be loko swa tenga hundla luyani akala a hlayisaka mamana wake akalaka nga mi byeleki ku loya a gama khemanyana hikusa wa ku zandza wa va zandza vana lava loko u kalanga va zandza n'wananga nambi hi makinyenta a nga ta ku nyika hikusa u mu honele ngopfu wa muzuka a wu mu nyiki kuda a wu mu nyiki ku hlamba a wu endli nchumu ni papele byaku swa ku wansati la mutini u dyivalile u tshama u swi vona kwini n'wananga swoleswo ntawun loko a temuka kaya pura u ya tidyondza va ku laya a li ku va u ta dyondzisiwa nawu lowu a wanuna a nga tsoniwi swakudya swa le tipaneleni ni swa le kwarto hambiloko wo dyila hambiloko u hleka hambiloko u vavisekile hambi u teyini kambe lani ka xilani ka tlhelo lebyi ha n'wananga a va kwata telani kusa a wanuna a ku kwatisa na swa ku ta tlhela u mu nyika party load liya handla insense ya liya laha ku vavisanyana ka kona ka timbilu ta hina vamamana muswitinku u yencile nawu wa kusa i nuna wa wena u nga kwati u tlulisa mpimo la ka ku va u lahla a ndlela ya leswaku wena u wansati kwata u va u tibeka hansi u mu chelela mati u mu lulamisela kuda u mu basarela u va u yenxe swo yenxaka na u kwatile loko byipela u kwatisisa swinene kwarto hi leswi wanuna a navelaka swona u a zandzaka swona na ku ve mbilu ya ku ya vaviseka n'wananga endlaku ku phazama laha kukulu swinene ku wena hikusa u tibyela ngopfu swini swo ka u nge kombeli dzivalelo sa nga tibuma zo u tswalele yini papele na u swi tiva leswaku wena a wu dyi u kombela dzivalelo hi ku sa nga tibuma ke mine mamana wako swoswi ni ku byela leswi famba khisama ka nkataku u kombela dzivalelo u kombela dzivalelo ka mamana lowa ku loya lweyi u ku swo ni phazamisa no huva ntsongo a ni nga swi na swiintendela swa ku khasi a ku kula kwanga kumbe wusati byanga hebyini mana tivona swa ku xa ni kulile ni dya ku cinca a mahanyele ni kombela ku dyondzisiwa ha n'wini ni kombela ku va u ni komba ndlela mamana wanga kumbe nkatanga hikusa leswi ni nga swi endla tola na ha dyi ku swi endla a sweswi me zive xikola hambi loko wena u tiyingela swa ku wena a wu nga phazami nchumu loko u za u ya tlhasa laya n'wananga laya u sungula ku tiva ku hlantswa mapurata u tiva ku rumara mbedu hi nkama u tiva ku kukula kintasa u tiva ku sweka swa kudya swi nandzika u tiva ku hoyozela vapfhumba i nga va twele vake vanghano vake hinkwavo lava va ngo party bya vone u tiva ku va resembela na wu hlekelela.

0: leswaku a wu kati bya ku lebyi u byi hlunyelaka byi ta tlhela byi ku tshama a wu kataku lweyi a ta ku respetara wena na wena vo u mi bekela respeto maxaka hinkwawo lawa wena nyamutlha u nge ni majuli hikusa maloya a mundzuku va ta susa vulweyi lebyi ya va byi beka misinyeni va tenderana na wena hi ndlela yinene u nga tikulisi xa lisima xi ni nga ta ku byelaka u nga tikulisi alizandzwa byi tikulisi n'wananga u nga sofirerisi mbilu yakho sofirerisa ni vatukulu verzu hi timhaka ta mbilu yakho nawu u nga tikulisi titsongahati minkarhini hinkwayo u tiva ku khongota ka nkulukumba u tiva ku kombela ka nkulukumba swaku anuna lowu nga ni nyika yena vana lowu nga ni nyika vona n'wingi lowu nga ni nyika yena va tiviwa hi wena jehovha ni kombela wena ku va u va nyika ndlela yinene ya ku va va ni zandza na mina va zandza hikusa hi leswi ni swi tivisaka swona a ku va u ta za u kota ku va u hlula n'wananga madururu lawu nga na wona wehe ya ku tikulisa ntse ku ve hi ku layile la kaya u nga hi a nkama hi ku laya kasi a hi ku laya swaku yini a ni laya hi ku laya ku va u ta suka la kaya laha a madururu ma siya na hina u famba ya wukatini lavisani leswi loko hi mi laya hina vatswele venu mi nga hi yingiseti namuntlha hi leswi wehe u ya tikomba ka mintu ya vanhu a wo danisa hine vatswele vaku n'wananga yingisetani n'wini van'hwanyana loko hine vamamana venu hi milaya hi milaya hi swa mundzuku ku fana ni leswi namuntlha xa a makwenu wenu hi lwi wa tilaya ni laya ni lava tala hikusa hi vanyingi lava va endlaka minchumu ya ku fana na yenu na wena vo u yenceke yona ndau ni layisa xileswo leswaku ni lava na vonavo va haleke ka ndlela leyi va swi tiva leswaku loko munhu a ya wukatini a fanele ku a ku va a ya a ya respeta ra lexaka byolebyo
1: hanya hi ndlela leyi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: ya mama jivale a fa wa ni zito hi ndlela ya ku katsakanya mabyi ti nga na wu ya vugama
0: a swin'wanyana hi leswi no yingisela hikusa yi swa nandzika ku khanela loko u vona swaku nkata ku a hlundzukile n'wananga u nga ni ta swi hlayisa ku yi u nga hlundzuki na wena hi vabidi mi hlundzuka nkama wun'we hikusa hi leswi endlaka u ku u tshama lembe u nga muyanguli loko u vona swaku a hlundzukile mubabi hi ndlela ya yinene u sungula hi ku n'wi vutisa a wu pfuke njhani wo twa yini hambiloko a bonga kambe wena tsatsiya leswaku va a nga ku bongeli u tiva leswi swi zaka swi n'wi hlundzula a ku byela ha hombe hambi wa heta dos 3 days a nga ku byelanga miyela a ta ku byela ha hombana leswaku va lexi nga ni hlundzula nkata yive lexi ni lexi ni lexi u nga ha swiphindo swi endla hikusa na wun'we van'wanyana timhaka ta matelefoni ta ku mexamexa naswonavo podi u nga swi hlayanga laha ku va jezi mhaka matelefoni hikusa u yi tsumbula swaka bulenyana na manyana muzuketela u mupfukela nompodi n'wananga pumbani maendlelo lawo hambi u swi tiva swaka bule na manyana wena yi nghena hi ndlela yinene kata leswa ni swi zandzi leswi wa swi endla kambe swa ni danisa leswa ni swi zandzi u nga swi endlisixi leswi a hi nga cincanyana maendlelo hikusa mun'wana na murarana hambi ni va vhizinyi kolo so pura ku hi wumphunta byaki pura ku tlhaya komba na wena ntawu wene u nga fambi u landza leswi yena endlisaka swona cinca maendlelo u mu tsatsi ha hombe a ku va mi ta twisisana n'wananga namuntlha u le a wu swi tivi swaku u ta kombela byini lebyi valele kombela byo lebyi hi ku byelaka byona hikusa wena u tivona swaku a wu phazama maxi u phazamile ndawu wena hi wena u fanekeleke ngopfu ku va u ya kombela lebyi valele n'wananga hi xalisima sol lexi ni nga ku byelaka xona respetara nkataku loko u vona swaku a buyina a hlundzukile kumbe a kwatisiwe a jardin kumbe a kwatisiwe ntirhweni u nga heti lembe u za u heta dos 3-4 months u nga muyanguli kataku a hi swona leswo a hi ta tsatsiya hikuva adevele timhaka ta nyimba okay nyimba ya hali koho mani swo swo hlundzukela vengi wa mu hlundzukela loko a ku legarela loko a ku vutisa ku kasi u ta tlhela siku muni hileswaku a vilela wena ku va u ya tibeka hansi ku nkato ni cincile leswi a wu nga ha ni byela hi swona loko yi li timhaka ta ku kumbe ni nga ku respetara ni ta hamba ni ku respetara loko yi li ku kumbe ni yo khoma telefoni byaku ni tsumbula swa minchumu hi holova a ni nga ha ta khoma telefoni byaku ni ta sweka ni ta pasara nita u ti beka hansi u tikomba swaku leswi a nga ku kaxitigara hi swona nkataku pelumenzi u dya ku cinca ka swona u va u cinca hi ka kunene hi leswi u fanele ku endla swona hi lebyi vale lebyi u fanele ku va u byi endla ka nkataku ku va ni loko u tlhela u mukaka ya kwaku le u ya u ya kandziwa u ka ti na wu zulile ti beke hansi hi ntan'wa swinene n'wananga famba mu kombela byi valeni nkataku u nga loko yi li ku veneni ileko ayo kubuisa swanga swunge ateke kamiyao aku aku aku buisa la.

0: ela hi usake enta unkhanela na vapapayi kumbe vamalumi u va byele ku va vovo kumbe vapapayi kumbe vamani ni tshamile la kaya ni tilayile ni kombela ku va muni kombelela dzivalelo ka nkatanga ku va ni ta kota ku tlhela va ta mi vita na mukon'wana maxaka ya ku va ta ta tshama na yena laha va mu byela leswaku a n'wana le a kombela dzivalelo hi leswi ni leswi ni leswi ni leswi u swi twile n'wananga hi leswi u fanele ku endlisa swona hlanganisa maxaka yaku u va byela ku mine jani ti lahile ni swi vonile ku phazama kwanga ni kombela muni vitanela mukon'wana mu ta ni kombela dzivalelo ni ta kota ku tlhela ni ya kaya ni ya undla a vana mina na yena hi leswi u fanele ku endla swona ha swo u va u swi tshika diverdad u nga swi tshiki leswaku va u fingeta hina varadi u nga kombela opini yawo e-e hina ho ku pfuna hi mapimo kambe hinkwaswo sweswo swi le ka wena ngopfungopfu u saliwa katsaka ukati halani hi wena swi le ka wena ngopfungo hina ho ku nyika mapimo ya usungukati ku va u ta kota ku famba khani mama
1: hanya hi ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u kumisaka swona
2: e-e ku na wena wa nghwanyana inje tateka kumbe tesuka nyana tibidi tizazo kumbe hi hafungana ya ngondo inje u swivone swa ku leswi wo hi kazata futhi hambi ku donja papela ndina ka fanga donjanga kambe ha swi tiva leswaku mhaka leyi yi humelela wena ntsena yi humelela ni lava ku tala na vona va tinyungubyisaka hi lonkama va tiyanca ku pfapfarampfapfarampfapfarampfapfara ngi kumbexana hi mapavhawu
1: hanya hi ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pfumisaka swona
2: inje masiku lawa hi nga ku woni mpela va koni vanhu va lwaka hi ku jula vukati kumbe va julaka ku va va tiva leswaku manyana a chatile a chate na manyana byi yixa kutani muchati wa kona lowu wa ku zekazeka ngi kumbexana hi wuswa lebyi bya ku sweka hi leswi swa mpupu wa mpfu nga byi tiyi u ta byi tiyisisa ku yini hi ku sa hala fuzi lexi xa numu lexi a wu zange hi ku teka metro u pima loko dya ku vulavula mazito wona mazito u ma vulavulaka khola hi nga tsala u nga tsalaka papela lebyi dondzaka lebyi inje u li mazito ya ku vana kamba u na ka fa u ma tsale u tsalela rado kambe dondza ke namuhla a ni le u swi ti leswi va munghana va hleki swona u dyondzisa ni va munghana a va xihlayahlaya xa tolo xi te ximita matsenga lexi dumba nkolo i swi namuhla wo yikimukaka ya wa ku zekezeke ni vana va zazo ni kholaka ya va langusa wena phela kutani ya ku va u ta va disa hala futhi mhaka leyi ya ku tima xitenisanwa wu se yi tshika kambe wa yimela sweswo holo na swo swiya swa ka hlaka swa le wa mpfa na xo ndexo tshama wu pimisa kutani u tlhela wu vitisa leswaku nje mpelampela a va nge ti pfala ku hala va nga pfali ha yini o
1: hanya hi ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: kutani wena u pimisa leswaku a nga tshama lowu a mufana mexi ma yimela wena a kuza ku ve wena wa titshonyola ei a ni ku singita wa singita wena wa nghwanyana xikona ku hlolelaka xona kumbe hi swi mpfula yi kalaka yi nga nikika hi swi tivi ku ve hi tana phela hi ta byala ei kasi makwini masungakati makwini masungakati vakwini vakokwana lava u ta va kuma kwini vomba kusa a masungakati a vakokwana hinkwavo na mwaka va tshama xibankwanini ni vatsongwana va kona hinkwavo a nga hi koni ni wa ku tshama la sakeni laha ku n'wana nga hi nga tshineka haleni ku byela leswaku ku byela
1: hanya hi ndlela leyo yi pimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona
2: u ta va kuma kwini hi ku sa kokwana le ka WhatsApp ni byo sungakati lebyi va byi zambaka he buya u ta ta helahela muchato byi le ka WhatsApp n'wanyana wa kona futhi ka khulu piyori kolano kutani xikoni xa nchumu xi xi ta kasela nqondweni na ku futhi hi teka nkama hi ku vulavula ngopfu loko wu dyondzile wu fanela ku va u cince wu dyondzisa ni va munghana tipimise u nga tshama wena u pitsula nomo wu kwatela nkataku u heta lembe u li adayini kasi matinyo lawa u nga nawo ya ku tekela ku va u tata matumbeta hi matinomu lowu wa ku lowo kumbe a ma tekela ku va u tata mu hlekela Iso tlhaka utakani ku tatani matshandza ku mini na kwata ni sweki futhi zwe ku ni zwijulile. Xi huma xi ya ku mahuku ye phatsala haya ni vizivisi. Uli loko abuyata buyata ta ku hlayela swa swinene. Kumbe xana u tshakatile swikakatana swa ku swigizarile hi dzokhokholedzo kambe a humu yangulike. Phela wa switiva swa ku laka ya hambi loko unga sweka swa ku da swinandzika. Kambe loko ku nghena na lizhandzu ledzi dza ku hlekelana ledzi a hi swa nchumu. Nambi loko lomutlineke tala hi masaka ya swakudya a hi swa nchumu. Vona hi tiko tiko hambi loko dzo va tiko dza ku va byi pfundzile kambe loko ku ni tihonya ku ni yimpi vana va tshamiseke ku vavada.
1: Hanya ndle leyo yipimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
2: Na vulavula tinyingi. Eswi xemu unga ni vana lava. U byela ka va mungane leswaku va loya. O a hi loko wetswa lava lungu kumbe vana lava nga tswala va lunga hi swi tivi ku saloko hi li va lunga va loyisani ke. Kambe yo we. Loko wetswa la swo swi landa landana leswi. Ha. Ebu a we a u ti loya wene yo a hina ka u ti loya na manje. Kambe bosopa ya kusale swi utaka vasiyela swone vana lava. Vata asi zwine va hlasa vaku thu. Mama nanga hi dondzisa nga nchumu.
1: Hanya ndle leyo yipimisaka u vulavula leswi u pimisaka swona.
3: Hayi.
2: Ithanga pheli ya hlola thunga lingana tata.
4: Ai ai inongo no kwa ebe sur provincial Maputo lo vula vula ka hile shumelela ka antumbulukwini ni le mjangwini.

xinse xin'wana na xina vuxi xi tshamile xa bula ni vanghani va kona va bula va bula va bula se xi ngu eyi laha ni nga kona ni xikhale ni ni mhaka yi ni hisaka mbilu swi va ngu i mhaka munhu ngu e a nsati wa mina masikwana lawa a ni modo wa ku loko ni lava ku n'wi khisa a ni kobrala mali tolweni a ni kobrale se hi khisi lalin'we se vanghana va kona va ngu wena swa yantswa ku kobrala ku se hina a hi kobrala duzenxu

0: na nenguile pirisoro wa kona sa ku tlula nimpimo ayima hiko le phambene ka kwadro ange ya loya switivaka leswi swa ku imbongolo a vele kanwa sekela ka yima kuya ka ku bi ku kuzwe ku kutititi kuza ku hela xipimo xa 15 minuto akusekeleke munhu baba le khaleni ka kona Joãozinho asekela ka yima le yeshe se prisoro wa kona nge swila ku bala ku wena mbongolo ha swona ange hayi kona prisoro ani mbongolo no sekeleka hiku kutwela usiwana hileswaku leswi ningo chuvuka ni vona leswaku hi wena weshe unga yima swantwa ku vani sekeleka ku vani yima na wena
1: EP Música Shows, o blog das novidades.

lawa ma fambele ya yini loko wanta mu hlayisa wa zimu lwa taka hikuri ita tlhela hi va kola ku va hi ta ku divida hoke u nga kaya njombo ya kona yikulu José Ariel Makwakwa Ramu Jean Sandra Rafaele na Tomás Bruma va ku tisele mun'wana zumuti bye bye.

0: ripelile ya kwezela mseti ukurenzeka kanongoloko unwana vunanga ni tinkambiti ntsha nongoloko lo ya kamfukeni vikiri nwana na runwana lokufika ngara 22 hora shi 10 minutos wawa mune mkola kamintiro ya radio msambiki msoro provincial di Maputo nongoloko lo ulonswa ka tlokombisiwa hi David Ntimana varambiwa ivanyengi lava vakumekaka valongoloka ni mintirho yina lava kunene ivatsindzetaka kusweni mindseti kuva swin'we hi longoloka iva hi hungata hi twa vunanga hi cina ive hi tsaka xileswo ku hambana a ku kona ni namuntlha hi kola ni murhambi wa hina loyi nga na yena lweyi swin'we hi nga ta kotaka ku va hi longoloka hi ta tsaka swin'we hi ta mi endla swivutiso a ta hi basisela tin'wana na tin'wana na wena muyingiseti wa ku rhandzeka u ta swi kota ku va ku hlengela loko nkarhi wo fika hikusa a ta siya tinhlayo ta tinkunga leti nga swi kotaka ku va u bula na yena u nga chavi nchumu u ta swi kota ku va mukungela va u bula na yena xin'wana na xin'wana lexi u navelaka ku va u xi tiva hi tlhelo rakwe ka ta vuchayi a ta ku basisela xileswo hi woyizela murhambi wa hina loyi a nga kona kola ka michini ya emisoro provincial di Maputo hoyohoyo ripelile hi nga va yivula na mani
1: ripelile vayingiseti hinkwava rm radio mozambiki lani ku vulavula Salmon Music
0: Salmon Music hi ni ku tshemba leswaku Salmon i vito ra vuchayi vito ra wena ra mapasi ri ra kona
1: mini Salomão Nortina Chauke.
0: Oh, ina mimi mabulo na tatana Chauke Shaumba.
1: Yeso Shaumba, Senhor Shaumba, yeso.
0: Yeso na yakwezela kankarlo wa usiku la minsiko ina rekendleve nikuva alulam adulamsela tindlela enkwata, matata phuza kuchina ikolo kunda vekona ikusa vunanga bya tsakisa swinene. Ikwezilile hi ku rhambile na ku va hi kota ku va hi bula na wena hi longoloka na wena ka siku ra namuntlha ka mintirho ya Radio Mozambique. Hi ntshima u nga va u sungule lembe muni ku yimbelela?
1: Ni sungule ku yimbelela hi 2000 na na ku vuya hi John na ba wa mina swa ku ni rhandza tingoma letiyani ta makwasakwasa na tibankari wa kona. Mara se ako ni sana ko ni nghena swa ku seni ku swiseni muchayi ni kale hi 2000 dash
0: au kan lisa vunanga ke sungula lembe mo
1: ako rekota u bala ku gravara ne
0: no gravara
1: ni vula swa ku ni sangule 2000 dash se ku nghena studio seni rekota tingoma ni kota ku ndi chukuma ta ka vayingiseti ko vayingiseti sangule 2000 dash
0: isona hintsima vunanga yimbelela ka jona hi jinja kwane
1: so seni ti bela mara benda ya mara ku sanguleni ani bashitiri swin'wana swi hambanahambana mara swa swi yinyima ka mara band
0: hi swo ka vuyimbeleri bya wena lebyi u byi sunguleke siku ni masiku u nga va u yimbelela ni ntlawa kumbexana u yimbelela wexe
1: ni yimbelela ni li noxe mara a ka ngoma leyi ni nga yi ba swoswi ni fundise a nkosikazi ya mina ni yimbelela na yona
0: hi swo ya kukuma hi twala loko vula leswaku kunene u himbelela hi ntalo a marabenta lexi xi ku kucetileke ntshima ku va u va muyimbeleli na wena a ve xixa ko kumbe i mani le muchayi lweyi a endleke leswaku na u titwa swa ku hayi khona ni fanele ku va ni himbelela
1: kahle kahle swi sangulana ni ri ntsongo ne ni rhandza ti muzika tama kwasa kwasa ni rhandza ti muzika ta MC Roger siku famba ka nkarhi leswi swiseni vuyani funda ku chaya viola se velona lo live le ni kojetela ngomu kona mina ni kota kona mise na hamba tingoma ta mina
0: isona o kuni mhaka u yendlekela a u fanele ku hoitele ni viola hi kota ku va hi chaya himbelela eku sana mina himbelela isona andle ni ka ku chaya viola swikona swin'wana swi chaya u swi tivaka ku swi tirhisa
1: na son bashtend so violas
0: isho isho na kensa e tanile swi se sunguleke a ku chaya loko u langusa matshamela la nga sungula kona ku va yimbelela ku ta fika nkarhi lowu swi karatu no kuna dzwala ka vona ntirho lowu yimbelele swo ntsakwe
1: a swi yizi swa karata mara ximona ximona ne loko xi lava fanele ku ya mahlweni ku xi yenda nambi loko swi nga lunge nyamuhla swi ta lunga mundzuku loko nambi nwana ni ranga tswa lunya munhla tela ku si mukulu si wafamba swa gijima gijima hinkwaswo swi endleka ku tsongo tsongo mara na tshemba swa ku na mini sikuri mwana nda fika ko lini lavaka kufika ko
0: isa enti mona vela kufika kwika ko
1: na vela kufika ka level ya ko angome ya mina ni twana ichaya atindawo yonkwado nambe lavake vanga litekeli rimi lili ra changana
0: isa
1: eh
0: it

0: Sena sena dilaya fos.
1: Chikurufela. Loko utava uyimbelele chikurufela au kongoma yini nzi.
2: Loko ni bengoma chikurufela soko anla kubala soko yini.
1: Mhm.
2: Ani khuluma hi ntlango lwa ku kuciniwa ingava ka khomu kana wona kuciniwaka tsilo kuciniwa ndhawu liya ni fika mine ni nghena ni cina ku vuya kumeka ta humela xintombana xin'wanyana swonawo xi fika na swona se xi cina se hi kumeka lana se hi palisana swa ku va ta wina mani ke ka ku cina loko se a macinelo ya kona lawo a vito la kona la ku nga za kuma swa ku kuma yini swa ku i xikurufela
1: mun'wana na mun'wana cile ndlela ya yena
2: a cina hi ndlela ya yena swa ku a cina ntlangu lowu ngo i ntlangu wa yena i xikurufela a macinelo lawo ni mbalaka wa i xikurufela
1: hi swona ku sa mun'wana na mun'wana a cinela swa ku a lava ku kota ku teka huri
2: a lava ku teka huri yo palisana ni ri
1: hi swona machangwechangwe hi swona ya kutwa kambe handleni ka ku va u yimbile xikurufela ku na xitoki

0: lebyi vunanga byi kongoma yini?
1: A corrente elektrika a vulavula hi mhaka ku ni bala swa ku a lwa wansati i gezi la mina. Loko mina ni nga na yena lwa wansati ni le munyameni. A ni voni swa ku ni ya kwini.
0: Yes sir. Monge dadashi.